0: opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
1: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asinjente,
2: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
3: Jiriel Asinjente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
4: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pangkumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lokal opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pangwalo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pangsiyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pangsampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Panglabing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Panglabing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipag sa palaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuboran.

higala, kumusta may buntag? Welcome no sa mga kigsuna ning lain nga Webes sa kamuntago ning atong pagpanaguban ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sa Gyapon mga kaigsunan, Nukadta Live, Nagsibya Live from the heart of City of Tuburan Campos. Nukadta sa labing lanog ug mas labing kusog nga naginusarang FM radio station ning ato nagmalambuon nga lungsod namo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, the DYPS W1 ng tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sige po mga higala niyo makawan kini ang pubring igsuon, pubring silingan, apan na dunahan sa respeto at pagmahal sa si Kingon, Jeriel Asindiente. Makiguban ko niyo mga kigsunan, sige po hangtod tas alas 9 sa kabuntagon. Kung usbon na, banigsaw igsundi mga higala, kinintibo ko sa kaoras katulumanon, nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan, under the leadership of Tuburan, Mayor Christian Daniel City Diamante. So, ding tibo ko sa kaoras nga tulumanon sa Gyapon. Ito'y panangat, yakin ninyo karon kining mga nagbaga o mga labas ng balita karon nga nilapatiks mga pamantalaan sa probinsya Sugbo. Atong susihon karon paghihigalag unsay mga ni alapatik ng higala ng mga pamantalaan karon sa Star Super Balita o diri sa The Freeman, Banat News, mga higala. Ngayon man, mga update mga kigsunan din sa Bagyong Inday, mga higala. Okay, medyo nakasinati ito mga kaigsuunan karon og mga haguros hangin, no? Nabiligid as ibabang bahin ng ato ang lugar mga higala din ni Sugbo. Sa bukirang bahin mga kaigsuunan ng ato ang probinsya. Kinili ang medyo kusog ang haguros hangin mga higala. Bagat mga kaigsuun niya bugnaw mga higala ang panahon. Gumikan wa gyud ka sibaw mga higala ang haring adlaw, no? Mabugnaon mga kaigsuunan atong kabuntagon. Nang gubikan kini mga higala sa nagkadaul, no? Nga kinini ang epekto mga higala sa Bagyong Inday mga higala. Panbatod pa sa DOST Pag-asa nga medyo mihinay mga kaigsuunan kining maong bagyo mga igsuon, no? Samtang nagkadaul siya diri sa Pilipinas mga higala. Hinoon na ang gihapon siya mga higala nagpabiling nagsubay siyang truck mga higala dito paingon sa northern parts sa Luzon mga kaigsunan. Nagibanabana mga higalang di paghihapon ni mo di ni mga higala mo igo din sa kayutaan sa mga nasod kundi mo lihay lang ni mga higala paingon dito sa nasod sa Taiwan. City Binotos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon sa gihapon yung mga greetings, public service and announcements mga higala. Ipadangat lang din sa ato aga Facebook Live mga igsoon, no? Sa Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente Facebook account mga higala, no? Diha lang ninyo i-type this comment section, feel free lang type this comment section mga higala sa Facebook Live karon Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente. Ingon man sa ato ang Facebook page sa DYPS Vito Radio 98.1 FM. Sa inyo ha mga concerns, no? Sa inyo ha mga sugyot, komento mga higala. Sa itong iskutanan karos mga kalambuan sa lungsod Tuburan, pwede ninyong ipadangat ng ato ang tulumanon. At least ato matubag mga igsoon, no? Unya mga higala, sa Gyapon, no? Mga nakilayang isyo karon may ato pag-asawaan hangtod sa alas 9 kabuntagon. Ingon man ang mga butang may kalambigitan sa padayong pagpalambo sa lungsod Tuburan. Kiniuguban pa mo yung atong iskutan mga higala. Uman mga kaigsuunan, no? Or hantod sa alas 9 sa kabuntagon mga kaigsuunan. City Minutos man makalabay. Ang alas 8 sa kabuntagon, ang Philippine Standard Time sa DYPS sa BT Radio. Adlang huwebes mga higala, pitsa 9 sa Hulyo 2026. Sibog ta mga higala sa ato aga pagkabalita ding adlaw karon nga huwebes. Kamusta may buntag may pagpaminaw diha karon sa Mayor's Office? Tuburan Mayor Christian Daniel C.D. Diamante mga higala. Congratulations, no, sa mga nagsunod-sunod ng mga pasidungog, pag-ilah, recognition. Dinhi sa ito ang lungsod sa Tuburan. Kininiang maayong pagduma, mga higala. Nagkadaiya mga pasidungog, mga higala, ito na dawat, gumikan sa maayong pagduma. No, ni sa ito Batandon, doga Balagaron, same time, mga higala. Very humble na itong Batanong Mayor. Mayor Christian Daniel C.D. Diamante. Congratulations, no?
ato ni Mercedes. Ingon man, mga higala gato sa tuag kanhi mayor, mga higala. Former Tuburan Mayor Aljon Jamante, may buntag may pagpaminaw da cross Tuburan 360. Ingon man, mga higala des Vice Mayor's Office ni Tuburan Vice Mayor Danny Jamante. Ato mga konsyalis, SB members, mga higala, good morning may pagpaminaw. Labi na yun karoon niya ni Social Welfare Committee Chairman, Kuya Konsyal Eugenio Eugene Arrigo, mga higala. Way paglubad mga kaisuunan, hantod karoon mga kaisuunan, bisan pa nagkaduol ang katapusang termino niya mga higala pag-alaga na ito isip konsyal niya ito galong sustuburan. Apan padayon niya po mga higala, way kakupas-kupas iyang pagservisyo pag-alagan ka na ito. Muna mga higala ang servisyo ang tinudanay ni Konsyal Eugenio Arrigo. Ngunit man mga higala ni Kuya Konsyal Wilfredo Fred Jamante Bagayson. Sa Japon mga higala, way paglubad. Walang kakupas-kupas mga higala ni ngayon servisyo ang nakatod sa tinudanay ng pag-alagad Bagayson ng ato galungsod. Ngunit man mga higala, Kuya Konsyal Glenn Rigado. Belated happy birthday Konsyal Glenn Rigado mga higala. Ito nakalabay ng adlaw. Nagsaulog siya ang adlaw na tauhan. Si Kuya Konsyal Glenn Rigado, good morning. Ug di Ma'am Saiki Rigado. Samta mga higala, arita mga kaigsuunan sa ato ang update sa balita. Super Typhoon Inday mga igsuon matod pangan ni Hinay. Sa gipagawas nga Tropical Cyclone Bulletin No. 5 sa Pag-asa, alas 11 kagabi, Hulyo 8, tuig 2026, ni Hinay matod pa ang super typhoon nga si Inday samtang nagkaduol kini sa Philippine Sea mga higala. Sa kadagatan sa Tuagandasod, alas 10 kagabi ang mata sa

og signal number 2 ngadto sa signal number 3 mga higala. 11 minutos man makalabay, alas 8 sa kabuntagod mga higala. Ay pagpabinaw ning pag-orasa karon nagpabinaw mga higala Sir Joseph Aspi mga kaigsoonan diha sa Barangay Caridad Tuburan Cebu, the home of Aspi Lights and Sounds mga kaigsoonan. May pagpabinaw sa karon das Barangay Caridad ni Ma'am Ma'munina Balsa ang mamag-id Aspi diha karon no. Diha sa Barangay Caridad Tuburan Cebu. So nagpadayon mga higala oh, ang kinini ang mga kaigsoonan mga booking mga higala karon gani dunay umaabot nga service mga higala ang ato ang Aspi Lights and Sounds mga kaigsoonan dito sa Barangay Tag-Ubi Compostela Cebu mga higala Fiesta Celebration 2026 in honor of Señor San Roque mga higala August 16, 2026. So kuani mga higala ini ang Agosto 16 pagdungan ni sa Asturias ug sa Apalan wa ko masayop no San Roque magini lahang patron basta Agosto mga higala no. Onya featuring mga higala ni Gabao Disco Celebration or Disco Party mga higala mao si DJ John Ace, DJ Sheila ug DJ Armstrong. So powered by Aspi Lights and Sounds mga higala, the pride of Tuburan. Isang asa mga higala sa lugar sa Sugbo mga kaigsoonan no. Alos na hurot-hurot na ang kinatibuk ang probinsya Sugbo mga higala mga kalungsuran ha, sa kinidi ang giservisa no ining Aspi Lights and Sounds ang usa sa pinaka nindot sa karon mga higala kung maghisko tag sounds and lights mga higala. Disco lights and sounds mga igsoon no? Ngayon pagbamina pag-usaba Captain Joseph Aspi ngayon man diha karoon di Doc Idol Garner Verano diha karoon sa iyang veterinary clinic may pagpabinog may buntag Doc Idol diha karoon sa Barangay 5 Ma'am Vicky Verano. Of course may pagpabinaw o may buntag usab diha karoon di Kapitan Idol Dexter Clarite. Sige apoy paglubad duay kakupas-kupas ng servisyo sa katauhan des Barangay Kugon si Kapitan Idol Dexter Claritin atong Sabado bagaygala padayon mga kigsunan sa gihapon ang kinini ang iyahang feeding program diha sa Barangay Kugon mga igsoon. Samtang maghihigala ritas na ang balita baga kigsunan Philippine National Police kung PNP ni sugyot sa run duck hide nga protocolo sa mga tunghan. Tante kini mga kaigsuuna no aron ga dili maratol maghigala to mga tidutan si bakog dunay katalagman nga maabot ta binagining linog mga higala. So sigun pa mga kaigsuuna ni balita gisugyot sa Cebu City Police Office kung CCPO ug Cebu Police Provincial Office kung CPPO ang pagpatuman sa run duck hide and active shooter response protocol sa mga eskwelahan aron na mapalig-on ang seguridad sa mga estudyante ug magtutudlo. Matod ni Police Major Marvin Figueredo, hepe sa Police Community Relations Unit sa CCPO, ang maong protocol nag-auhag sa pag-ikyas dayon kung adunay luwas nga agianan ug kung dili posible ang pag-ikyas sa ang gabaga sa mga estudyante o magtutudlo inhanglang muhupo mangitag ka pasalipdan o mutago aron malikay sa peligro akalabot niya ito gadunay simakong gadunay shooting incident oh? O batod pa maghigala ang pagsukol sa armado nga suspect ikonsidera lang isip katapusang kapilian kung mamiligro na ang kinabuhi o wala na ikaipsutan. Si Police Lieutenant Colonel Jose Rovic Villarin, Deputy Provincial Director sa for Operations sa CPPO, nagkanayon nga lakip sa gisugyot nga protocol ang pag-lock sa mga pultahan sa classroom o opisina, pagpalong sa mga suga, paghilom sa mga naas sulod sa lawak o pag-installar o push to open doors aron na masayon ang pag-evacuate o pag-masiguro na siguridad panahon kung adunay insidente sa pagpangatake sa tunghaan. Samtang ang Mabulo Police Station may pahimang nukidingar to sa publiko nga angga paghimo o bomb threat o death threat pinaagi sa tawag, text or diha sa social media, email o uban pang mga pamaagi sa mga komunikasyon o sa kaseryoso

0: krimen nga adunay katugbang nga kaso. Matod sa kapulisan nga ang gamaong mga hulga magmugna og hadlok kanto sa publiko, makabalda sa capsize komunidad o makapadivert sa oras sa trabaho sa mga otoridad nga angay unta nga gamiton sa tinuod nga mga emerensiya. Giauhag usab sa ang publiko, ilabi na sa mga ginikanan nga tudluan ang kabatanunan sa responsableng paggamit sa social media ug i-report dayon kung adunay mga hulga ngadto sa kapulisan. Sa laing bahin, ang Department of Education kung DepEd may pasugda ug active shooter drills sa mga eskwelahan sugod ugma matod pa ni Education Secretary Sunny Angara. Tumong sa maong lakang mao ang pag-andam sa mga estudyante ug magtutudlo kun unsay angay buhaton panahon kun adunay mga armado nga moatake sa sulod sa school campus. Mao kadto mga kaigsoonan ang pagabalita karon mga higala dinhi nahipos mga kaigsoonan nato no dinhi sa ato ang DYPS BT Radio mga kaigsoonan. Kinutlo mga higala no gikan sa minis mga pamantalaan dito sa dakbayan sa Sugbo. Samta mga higala arita sa balita mga kaigsoonan ni Bro Alcer Dongog. Ato i-check karo bro no si Bro Alcer Dongog. And nanukad live gikan sa Sibiko 2 mga higala. Alang siya mga balita karos kalambuan sa lungsod sa Tuburan mga higala o sa probinsya sa Sugbo mga igsoon. Matod pa mga higala, lungsod sa Tuburan nakadawat mga higala o suporta gikan sa Kapitolyo. Ang kompletong detalye diri mga kaigsoonan ipadangat ni Kuya E, the Captain Moves Alcer Dongog. Ang ato ang kauban dito sa gawas mga higala. Musta ka yang himutangan sa mga karon, Bro Alcer, please come in.
1: Yes, Bro Jeril, may muntag nimo og ni DJ Roland Botoy og sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Go porta sa kultural nga kabilin o nga kalambuan sa komunidad sa Tuburan. Ang pagpanalipod sa kultura mao ang pagpanalipod usab sa identidad sa matag komunidad. Formal nga gitunol ni People's Gobernador Pamela Pambari 4 ang tsiki financial nga tabangad to kang Tuburan Mayor Christian Daniel Cedi Diamante aron suportahan ang mga socio-cultural nga proyekto sa lungsod. Kini nagpakita sa padayon nga pagsalig sa gobyerno sa probinsya sa pagsuporta sa mga inisiyatiba nga nagpasidungog sa lokal nga kabilin o nga nagpaligon sa kinabuhi sa komunidad. Pinaagi niini nga tabang mas mapalig-on ang mga programa nga nagpreserbar o nagpalambo sa adunahang kultura o mga tradisyon sa Tuburan samtang nagmugna o dugang nga oportunidad alang sa aktibong partisipasyon sa komunidad o sa lokal nga kalambuan. Alang kang Gupam Bari 4 ang pagpamuhunan sa mga socio-cultural nga inisiyatiba dili lamang pagsuporta sa mga kalihukan kundi usa-usab kapaagi sa pagpasidungog sa mga sugilanon, tradisyon o identidad nga naghiusa sa matag Sugbuanon samtang gahatag o gahum sa mga komunidad aron mulambo uban sa garbo sa ilang kultural nga kabilin. Ang komunidad nga naghatag og bili sa iyang kultura na nagatukod og bas ligon nga kaugmaon alang sa sunod nga henerasyon. Kung gusto nimo mahimo usab nako kini, himuon nga mas formal o mas angay sa estilo sa pagpangalagad. Salamtang sa laing balita pagsaulog sa ika city nga anibersaryo sa pagkatukod sa 14 Civil Military Operation kon CMO Battalion. Niadtong Hulyo City 2026 mitambong si Municipal Mayor Honorable Christian Daniel C. De Diamante sa pagsaulog sa ika city nga anibersaryo sa pagkatukod sa 14 Civil Military Operation kon CMO Battalion. Ang maong kalihukan nagpasiugda sa pito ka tuig matinud-anong pag-alagad, dedikasyon o ligon nga panaguban sa pagpasiugda sa kalinaw, panagiusa o makahuluganon nga pakigtimbayayong tali sa militar o sa mga komunidad. naghatag usab kini og higayon sa pagpasidungog sa mga kalampusan og mahinungdanong contribution sa 14 kon CMO batalyon sa ilang walay hulong nga serbisyo ngadto sa katawhan. Nagpasalamat ang munisipyo sa Tuburan sa ika-14 nga CMO batalyon ay isip usa sa mga kasaligan o mahinungdanong kaabag sa community outreach program sa lungsod. Ang ilang padayon nga suporta, kooperasyon o dedikasyon sa pagpatuman sa mga programa o serbisyong nakahatag o kayuhan o kalambuan nagpaligon sa panaghiusa sa pag-uswag sa atong komunidad. Ang munisipyo sa Tuburan nagpaabot sa padayon nga ligon nga panag-uban uban sa 14 ka CMO batalyon alang sa mas malinawon, luwas o mauswagon nga kaugmaon sa atong lungsod sa Tuburan. Alang sa karlambuan sa lungsod sa Tuburan, radio program sa 98.1 BT Radio o nanukadalan diri sa Cebico 2. Shout out sa tanang mga lineman sa Cebico 2. Ang labi na ni Sir John John Sumalinog, Engineer Aaron Laguardia, Ma'am Marisa de la Cruz, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Ting Ril Aliego, Eddie Induna, Hildo Galliardo, Andy Laurenti, Ludovico Montesilio, SB Member Hinyo Arrigo, Director Aldin Hurlano, o siyempre sa atong matinabangon ni Konsehal din sa atong lungsod sa Tuburan, SB Member Honorable Glenn Regado. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Altsir Dungog.
0: Daghang salamat ni Kuya E. The Captain Moves, Altsir Dungog. Ng higalan, look at live, gikan sa Cebico 2. 23 minutos man magkalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga higala. Sibog ta mga kaigsoonan dari karon sa atong gabagisutanan na sa lungsod sa Tuburan mga igsoon. Kalambuan ng ato galungsod mga higala. So ato gipadangat mga higala Bro Altsir Dungog mga kaigsoonan mga balita sa kalambuan sa lungsod. Kinotlogikan usab mga higala sa mga Facebook post tato das Tuburan Cebu the Spring of Success sa Facebook page. Binagis ng Municipal PIO Public Information Officer Miss Shanway Belliaronte mga higala. Sige po mga kaigsoonan, no? Arita paghigalas to mga greetings. Arita sa tuang Tuburan ng pagtinabangay. Officers mga higala, to gituyo mga kaigsoonan nga to ang gabaga officers, no? Sa tuang Tuburan ng pagtinabangay atong ma-mention. Malugaran gina to pag-mention mga higala sa tuang Tulubadon aron nga kamudiha nga mga nagpaminawan karon. Gustong magpa-appeal, gustong musalmot mga higala nitong pinubring tinabangay, pinubring kahugpungan mga higala. Yan, ito galungsod mga kaigsoonan, gusto mong mo-appeal, doon na mo'y ideya na daan o kinsa ang inyong pwedeng duulon, diyan sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. No, sa ato nagbanga na orient o sa cluster 1 mismo mga higala, kada kasugod na kita mga kaigsoon. Yeah, ongoing na mga higala pagsugod at tinabangay ni ini mga kaigsoon. No, simbako mga higala, kung simbako lang yun mga kaigsoonan, doon natay tabanganan, doon ay mutaliwan nga membro na to sa ang kahugpungan, atong matabangan mga higala. No? Kay inunta, ito masiguro mga higala ang kinabuhi sa tao. Pamagad mga higala ay kinini ang pagid mga higala, inunta lang tao nga nagbuot mga higala kalos at akwaon, kundi bugtong ang ato ang creator. Naghimo na to mga higala siya rasad mga kaigsoonan na nahibaw kanos ata niya kuhaon. Muna nga kita mga higala mga kabos sa ay mga kaigsoonan. Wa magita mga higala intay inuntang bahandi ng resources nga itong gitagana giandam na to mga higala para anang butanga mga isoon. Okay nga to ang mga higala nalawadlaw ng pagpanikay-sikay aron ta magkakaon aron mabuhi mga higala. Matagaag himsog ka pang lawas. Pero maulag ginas kong gingon. Ang ginato masiguro. Simbako lang mga isoon. So at least naatang mga pubre. Naatang mga kabos, mga higalang nagkahiusa. Ang ato ang lungsod mga isoon na magtinabangay sa usag-usa mga isoon. No? So Tuburan ng pagtinabangay. Tupag mga higala. Lahit itong tupad ha. Ato at tupag ni. Cluster 1 officers mga higala diha sa Barangay Poblasyon 1, may pagpaminaw may buntag inyong pwedeng maduol mga higala diha parang gustong kung gusto mo mo appeal sa itong pinubring kahugpungan na itong presidente niya may pagpabinag may buntag sa Barangay 1, President Judith Galliardo. Ma'am Odette, good morning ni mo diha, no? O si Vice President na ito diha, Maghigala Alma Galliardo, o si ato aga sekretary, si Ma'am Lilia Pantoja. Ito ang treasurer nga si Mary Ann Rebosquillo, o ito ang auditor, si Aluna Carmerin. Ngayon pagpabinaw usab diha karos Barangay Poblasyon 2, officers na ito baga kaigsunan. Ito ang presidente Trinidad Diamante, ito ang Vice President Lilia Zamora. Ingon man mga kaigsunan at sekretaris Ma'am Corazon na Ason Omnos. Sa itong Tesorer de Esbergue 2, Maria Hilda Duhig, itong auditor, Jennifer Kalida, mga higala. Ya sa poblasyon, alita sa poblasyon na 4 mga higala, no? May pagpabinaw, ug mayong buntag mga kaigsunan. Ni atong presidente diha, atong kapitan yun mismo, Edita Pisyaw, Vice President Norma Swansing, mga higala, ug atong Secretary Marinor Arcilia Baghegala, ug sa atong Tesorer nga si Ma'am Emily Labayin, Wilma Armamento Baghegala. So, diha sa Barangay 4, no? Sayo tanga Barangay 4, di kaya nadaghan diha, no? Ang indutag baga residente, no? So, nga kasagaran po diha, mga prominente ng mga tao po diha, medyo tunagin po yung kakaya, mga higala, no? Kaya puro ko na gitawag na dinapitan mga kainsikan. Pero mula gina, no? Wala man ingon mga kaisuran nga kini atong grupo ato naghihimo mga higala aron ta nga mangayo tagtabang og simbah kog ano. So ato ning gitukod mga higala aron ta nga mutabang sa isig kay ingon. Mo ginay una pinakauna gyud mga higala natong tumong og tuyo mga kaisunan. Ato ning gitukod dili aron nga mga matay ta mga higala. Nana, no? So, okay. Para na ko. Mamatay ta. Ang tawag, mamatay. Walang tayo kalibutan. Kisa yung pahipo sa to. May ba tayo pagkapahilo na kung saan, no? Pero nga to, agad paghigala. Permiro, gina to lugar. Nga to, ang punto, ani, mo ang pagtabang sa itong mga kigsuunan nga. Nanginahanglan, mga higala. Panahon, nga dunay pagsuway. Dunay, inong tayo, mga higala, problema. Sama ng, dunay pamilya nga mutaliwan sa ilahang, no? Sa, maong pamilya, mga higala. So, muna, nga, sa Barangay 4, sayon ko nga daghan po diha ang mga mahigugmaon sa pagtabang si Kingon. Pwede yun, no? Mo duol mo nila ni kapitan ninyo diha. Sa Ma'am Edita Pisyaw, sila si ato aga Vice President Norma Swansing, Secretary na si Marina Rasilia, o si Tesorera to si Ma'am Emily Labayin. Ito ang auditor si Ma'am Wilma Armamento. Paminaw gina sila diha mga higala, no? Pwede yung duolon, aron po nga at least, no? Panahon, si Makudo natin tabangan, pwede ninyo sila maduol at ninyo ihatag ang tag-jis-jis. Ano po mga higala makadugag-dugang po bagtama mga ikigsunan doon natin tabanganan. E pura buyag ba ya? May abot na biya yun mga higala 8,880 ang katapusan nato na tigong mga higala. Atong doon natin gitabangan diha sa Barangay Kugon, no? So at least tagsaka mga higala tagsakalibo matag. Doon natin tabanganan mga isoon. So sayon ko nga mas daghan pa ang gustong mapil mga higala. No, ang ato ang pinubring kaugpungan duula lang ninyo ang kining akong ipang-mention mga higala mga pangandari diya yung tagsa-tagsa ka mga barangay diya sa Barangay 5 mga higala karong umabot Biyernes or ugmang adlaw mga kaigsunan no, kinili ang palihog no, sa mga nagpaminaw karong sa Barangay 5 inyuhan na po ding gatorno inyuhan na po ding higayon nga makatambong mo sa inyuhang ato ipahigayon diya ang orientation no? Palihog ato ta sa mag-abot sa kuha no? Kinini ang kuwiliri ang singana ni sa covered court sa Barangay 5 alaunam siguro to sapo no? Huwag ko masayo panghigala ako lang i-confirm ni Ugma mga kaisuna no? So mag-orienta Ugma diya sa Barangay 5 ha unya kinini ang magpili tagbaga opisyalis no? Kinini ang Barangay 5 na malang yun 3 o 4 may wala pa maghigala no? So, kining Barangay 5, medyo ubay-ubay, rabarig na muyo, diha mga kaigsuunan. So, muna nga, kita-kita taog ma, no? Ang doon tabangan, no? Ang ito ang kuhan diha sa ito ang Barangay 5, no? Eh, murag, kamuna lang yun diha, no? Ang nakuwang pod. Eh, ang uban diha mga taga Barangay 5, mingon nga ano ko no, nga wala ma-orient pa sila diha. Sige lang kay, gumikan mag-usa to ang kahagipot sa itong oras nga nakasugod na po dahil taga orientation sa cluster 2 muna nga usahay mag-timing ta maghigala kung kalos ataga baka no kinidi abang ka-sit-in diha doon ay meeting ninyo diha sa senior baron no sa farmers baron diha sa Barangay 5 nya do na pay timing pod nga madungandungan mo na in town si Kapitan Rosana Ismero in town. Kini ni ang pabot-abot puto nako sa amigo nga madungandungan una nga karon at least nga kasugod na tadis cluster 1 daghanan ninyo dihang naghinam-hinam no ugma so maka finally makakuha na kita kapili tag inyo mga opisyalis diha no maka orienta tadis barangay 5 kita kita ta ugma puho no sa barangay 6 may pagpaminaw karon pwede niyo na maduol as ma'am Desideria DC Medikilio Vice President as ma'am Norma Aparado Secretary Mabel Medikilio Tesorer Elisa Alcoma sa Barangay Poblacion City Baghegala may pagpaminaw pwede niyo maduol atong presidente diha si Ma'am Ani o oh, no si Kalida Baghegala or mauni siya Ana Rose Kalida giusab naman din ni Kuya Tino no? Presidente diha si Ma'am Ana Rose Kalida na sa opisinas tupag no atong opisinas tupag mga kaigsuna naragid na in town diha sa right side sa Tontobran Public Market kana na maligya diha mga bugas feed sa baboy manok no kaman nag naglinya diha yung akbang ala dunay COVID facility ni ato katong gipang kwarto-kwarto diha wala indi mga kaigsuonan nga bildo ang ato ang gipuli nga bungbong mga kaigsuonan no kay ato pa nag soundproofing po diha kay puhon-puhon anha ninyo anha ninyo ta magsibya o karong Sabado no ato ang programa dito sa Radyo One Cebu mga higala ni ato maadto magid mi sa Balamban karon mga kaigsuonan anha na mi diha sa ato ang Gatuboran Public Market sa opisinas tupag no anha na ta manukad kay aron ang ato ang mga presidente sa Batag Barangay ato sad ga magesting no sa ato ang duol na para nila mga higala dito ta ato Balamban no maka guesting na sila mga higala sa ato ang tulumanon sa Radyo One Cebu matag alas 9 imidya hantod sa alas 10 sa buntag no so mana no bisita halan ninyo dito atong opisina sa Barangay sa Tuburan Public Market. Naara diha ato ang taga Barangay City no naara diha si Ma'am MM Kalida atong presidente sa Barangay City. May pagpaminaw sa Vice President Brenda Binibil, secretary nato si Ann Luciniara, Lorelay Apiano atong tesorer ug auditor nato si Gloria Pinyalosa. Sa Barangay Utso mga kaigsuonan, may pagpaminaw ni ato ang presidente karon diha ako ang classmate Junaline Pilones medical domicilio may pagpabida sa ang vice presidente diha sa tupag Susana Lohilahoy secretary Janeta Escopete tesorer Rebecca Alcloma og auditor si Nerafi Ariola mga igsuon no nya ato ang coordinators diha mga higala si Sir Benicio Parilla diha sa prokarumahan Dias Barangay Kugon may pagpabinaw sa itong Presidente diha Magdalena Dinoy Vice President Linda Angel Sekretary Erinia Gingosa itong Tesorer diha LC Dupalag itong Auditor Normi Luna Tagalog itong Advisor Honorable Nancy Aliego Dias Barangay Kugon itong mga Coordinator sa may pagpaminaw ngayong buntag diha sa Lumboy Amelia Ruaya Terminal Milani Puro diha sa Kalubihan Junaline Diamante itong Proper Margie Kumita o sa Mantawihan Madeline Briguli o sa Tuong Oligaya Repisyo mga isoon dinhi sa cluster 2 mga kaisuunan no sa cluster 2 bro no sa tupag cluster 2 arita ato ning i kuan mga higala igrita to diri sa barangay Hagbuaya no una gid nato ning na orienting barangay Hagbuaya mga kaisuunan das cluster 2 no hapit ta kita gamay na lang gid kuwang ang kuan na lang gyud no ang kolonya ug Portalisa yan dunay Santo Niño ug Mulubolo pwede ra nato ning usahon pag orient no so panikamutan nato nga diha sa kwan makontak to sa Kapitan Nanding diha sa Barangay Portalisa aron nga maka-schedule tag orientation niya no pag atang-atang na mo diha no kay within this month makasugod na gita anis cluster 2 no hingga buwan sa Hulyo paghigala Barangay Hagbuaya President sa tupag paghigala may pagpaminaw Ma'am Evangeline Pinton ato ang Vice President Corazon Milano ato Secretaries Ma'am Jocelyn Labustro ato ang Tesorer Sabina Avis ato ang Auditors Gina Mihio no, diha to sa opisina gapo nagkuha to sa milang mga ID diha sa Proclaray Merna Dorano o gingon man diha sa Prokdita Corazon Milano o sa Lamak Proclamak Mary Ann Taktak o diha sa Prokbungtod Junaline Tapia o sa Proclaper South Margie Quer o Proclaper A North Leonarda Sabay sa Proclaper B Mithel Abis mga higala sa Barangay Kolonya wap ataka kuha sa Barangay Kolonya no ataka balik og pili sa ilahangga mga pisyalis so diha sa Barangay Caridad atong nga presidente diha mga kaigsoonan, at the same time presidente sa senior citizens, no? Ma'am Annabel Hira Maghigala, atong vice president sa diha, muna ito ang farmers president po mga kaigsoonan, si Ma'am Wilma Agsoy Maghigala. May pagpaminaw naman Ma'am Wilma Agsoy. Ito ang secretary Mary Joy Cadalina. Ang atong tesorer nga si Rina Mantalaba. Atong auditor si Glicerio Bote. Coordinators diya sa Proc Proper 1, Nilia Agsoy. Proc Proper 2, Rosalinda Sibiliano. O sa Sangi, Petrodela Canoy. O sa Taglina, Rina Mantalaba. O sa Kabungahan, Catherine Arbuiz. O sa Proc Bakbak 1, Gina Tapang. Proc Bakbak 2, Neolinida Villarin. O sa Taban, Ernesto Olivo Manghegala. Sa Barangay Daan Lungsod, no? May pagpaminaw dahil sa itong presidente sa Tupag Manghegala, Sir Alfonso Aspo Montesilio Manghegala. Vice President Amelita Jimenez, Secretary Sinaida Espijo, Tesorer nga si Caterina Jaime, atong auditor nga si Gina Villanueva. Coordinators Proc Adelpa, Canisio Sucaire, sa Proc Paradise, Mercedes Robles, Proc Bumbil, Cristina Briones, o sa Proc Duranta, Lia Montealegre. Sa Proc Kalatsutsi, Queen Caniete, o sa Proc Santan, Quiz Caniete, o sa Gumamila, si Rosemary Sinadhan. O kadto baga kaisonan, no? Ang ato ang baga officers mga higala sa Cluster 1 and 2 sa Tuburano pagtinabangay mga higala. At ang mga kaisonan sa itong greetings mo rin dito sa akong isendin mo as messenger, no? Diha sa itong Tuburan District Jail, BGMP mga higala, diha sa Barangay Binhao, Kitchen Boys. Ngayon pagpabinaw ninyo diha tanan, no? Diha sa karo sa itong District Jail Warden mga higala sa Tuburan District Jail, Jail Senior Inspector Maghigala, Sir Upo, good morning, may pagpaminaw. Senior Jail Observer Dindo Sienes, atong Deputy Chief Maghigala, Deputy Warden mga kaisunan sa Tuburan District Jail. Yes, ato mga Kitchen Boys Maghigala, may pagpaminaw ni Boss John Lastimosa, si Jimar Bayadog. Boss G. Kim, good morning, may pagpaminaw das kusina. Bungo, Jikrel, Litcher Boy. Ay pagpaminag may buntag ninyong tanan diha, no? Diha sa to aga diha sa kwan mga kaisunan, diha sa to ang singan ana. Dio na to diha mga higala, diha sa front desk mga kaisunan sa Tuburan District Jail may pagpaminaw. Ya karon pag higala sa kwan gid mismo J kini ni ang entrance gate mga higala sa Tuburan District Jail may pagpaminaw amping nyo da sir. No? Ya karon mga higala sa Tuburan Municipal Police Station ni Tuangga Police Major Geoffrey Gandre, may pagpabinaw. Tuangga PNP COP mga higala, Tuburan Municipal Police Station Chief of Police mga higala, Sir Geoffrey Grande. Sila sab karon diha ni Sir Kent Sungkahid, may pagpabinaw, may buntag. Sir Tijans John C mga higala, Sir Tihana, good morning. Ngan man mga higala karon ni Sir Eric Jamante, Sir Roberto Rondina. Okay, di Kuya Sir Alpichi Manggaron mga ikson diha karon ato mga investigators. Samta paghigala rita pag kaigsoonan Tuburan Cebu, the spring of success, bringing services closer to the people, community outreach reaches Barangay Maghanay, Tuburan Cebu. Yan to ring Julio City, 2026 adlaw Martes paghigala ang galungsod sa Tuburan ubos sa pagduma sa mga gamhana ni Mayor Cidy Jamante padayon sa ihangga commitment ngadto sa responsive and people-centered governance through the conduct of the outreach program mga higala. Nakasintro mga kaisuuna ning maong serbisyo publiko outreach program mga higala. Kadunay inunta mga kaisuuna ang temang bringing services closer to the people. Nakasintro ni mga higala sa katauhan sa lungsod sa Tuburan. Unya niyantong Martes mga higala ang Barangay Maghan ay ang nakabinipisyo niini. Guided by the initiative or ingon ta mga higala gubikan sa tema bringing services closer to the people, pagpaduol sa mga serbisyo mga higala ikan sa munisipyo, gihungit mga higala diha mismo sinyuhang tagsa-tagsa ka mga baryo. The activity brought essential government services, no, nagdani mga higala nagkadaiya mga serbisyo publiko mga higala. Kini ang gikan sa tuang paggoberno ni ato galungsod sa Tuburan directly to the residents ngadto gyud mga higala. Igunas kong giingon gihungit mga higala na diha tagsa-tagsa sa inyong mga tugkaran diha sa inyong kabarangayan. matod pa paghigala providing free medical consultations di kinimawa mga kaisunan mamungin na pinaka kaya ni agyo paghigala importante ang dad o na to sa tuwag outreach program ang mga mangonsulta paghigala na to diha mga doktor okay wa tayo doktor paghigala wagi outreach no mamanigil labing importante mga kaisunan nga sa tuwang outreach nga doon na yun ang libreng medical consultations ug libreng tambal ug mga bitamina mga higala as well as the veterinary services for livestock and companion animals mga kaisunan so diha pod ang ato ang veterinaryo mga higala atong veterinary diha sa ato ang municipal agriculture office mga kaisunan si Mr. Tabutabo mga higala no so naghatag ug libre mga kaisunan ng bakuna no? Sa anti-rabies vaccine sa mga inyong mga binuhig iro iring mga higala pwede o ingon man mga kaisunan sa mga pampurga guban pa mga vitamina o tambal sa inyong mga kahayupan mga binuhing kahayupan mga higala ha? Kabaw, kanding baka mga higala guban pa so the outreach also extended meaningful assistance through the free haircut mga higala no? So naman gini gini mawa mga kaisunan ang libreng pagpanupi mga isuon no? So katpag gini ni Adto mga higala niya doon ay gidugang ani taod-taod sa di mga higala ang libreng pagpamasahe mga kaisunan massage mga higala gikan sa lapyo o kini ni ang maamumahon nga mga kamot o mga tudlo ni Dong Jandil Guapo Librado nagpaminaw karon mga kaisunan diha sa Aligway Sandayong Tuburan Cebu borne ni muda Dong Jandil no? Ang ato ang massage therapist mga higala ang mukuyog sa outreach program naghatag o libreng servisyong pagpamasahe mga higala des dong outreach no? Ni si Dong Jandil Librado together with food provisions such as lugaw so doon ay mga libreng pagkaon mga higala sa mas lugaw kadang suspas ba lamian kay mga higala nagtimpla na Duk Ili Biscayno doon na pag ice cream o pan mga higala ang gilibre di lanis mga bata lakip nas mga dagko hamtong mga kaisunan imanggog ka ng tag sa kataro guna mga higala ang ha kanana ang kwan masumingan anak taro may tawag na to anak kanang ice cream ba mga higala so kini di ang di man mahurot mga bata lang nang apil gyud pong mga dagko no so gawas anang ice cream ug pan libreng pang pagpaniudto mga higala dungan sa pagpangaon ang ato ang mga kabataan senior citizens og uban pang mga kaisunan nato dias barangay Maghanay lakip na sa nagserbisyo mga higala dungan ang paniudto mga iso daw usa ka selebrasyon mga higala sa padayon nato baga kaigsuonang pagpaningkamot nga makahatag ta og tinud-anay og maayong serbisyos katawhan mga igsuon. So through this initiative the local government unit of Tuburan naagi nimong inisiyatiba mga higala to ang pangagamhanan nito aga lungsod continuous strengthen its connection with every barangay no padayon ta mga higala nakig kuan mga kaigsuonan nakiglambigit sa matag kabarangayan mga higala pag siguro sa dekalidad nga serbisyo mga kaigsunan genuine care reach to the people where they are mga kaigsunan nakita ninyo yung mga higala no sa post na to sa Tuburan Cebu the Spring of Success Facebook page mga igsoon outreach program mga higala taod-taod again mga kaigsunan sugod pagsugod ako ni akong tuluman nun din mga higala sa Bitiridyo kalambuan sa lungsod sa Tuburan nanagod ni muna atong gisigig balik-balik mga kaigsunan din he mga higalang wagi putol mga kaigsunan o inyo sigurong namatikdan nga sukad ni ato pag higalas tong hisgutan ni ato pangunang panahon medyo di pa inana kadaghang ang serbisyo apan karon mga higala nag-anam o kadaghan mga kaigsunan ang serbisyo nga atong gitanyag diha sa tuwang outreach program daghan na po mga higala ang mitabang nato mga kaigsunan labi na gid ang ato ang national government agencies ang ato ang labi na gid ang ato ang taga Tuburan District Jail at ang BGMP mga kaigsunan grabe gina sila ka supportive mga kaigsunan daghang kay salamat no sa tibok puwersa diha sa Tuburan District Jail mga higala sukad pa gid di mga kaigsunan sa liderato di ato ni Jail Chief Inspector M. Enriquez mga higala hangtod ni Jail Chief Inspector Christian Noel Obispo o hangtod karon mga higala ni Jail Senior Inspector Sir Upog mga higala no? Way paglubad mga kaigsoonan ang ilahang suporta nato sa itong outreach program mga kaigsoonan sa BGMP. No, niya nga ito ang taga Tuburan Municipal Police Station. Of course, manghigala ito ang Police Community Relation Officer, Sir Dexter Arapok manghigala. No, naapod yun na mga kaigsoonan, di po na bawa maghigala ito PCR, no? No, sila si Sir Kula ni Anto, ando no, Sir Kula ro si Babag Kuyo. Magkakuha na kay Kuyo kay sa outreach, no? Kaya medyo mapigar na magkita sa oras manghigala po, no? Niya, kung baga kaigsoonan, naapod ang ito ang taga Philippine Coast Guard, no? Diha manghigala. Ang ito ang Philippine Army mga igsuon, no? Ang ito ang 14th Civil Military Operations manghigala or 14th CMO mga igsuon, no? Itong gibalita ni Bro Alcher ganiha manghigala. No? Gani sila celebration, silang anibersaryo maghigala ang 14th Civil Military Operation sa ulog mas sila hangga anibersaryo maghigala. Dito gid po ang ito ang pinalanggang Batanong Mayor, Mayor Cidy Diamante. Paggawas at pagsuporta sa ilahang anibersaryo dito po si Mayor Cidy, agig pagpasalamat po sa ilahang way puas nga pagtabang po nato sa itong lungsod ng hingga itong 14th Civil Military Operation. Daghan kayo salamat ninyo diha mga surge, no? O, sa daghan, no? Ang nagtinabangay mga higala. Kaya nakita maguling mga mga hinsas gobyerno nga nindot kay mga higala. Si usahon ang serbisyo pagpadangat ito serbisyo publiko mga higala kay Ong. Ha? Ang tagsa-tagsa ka mga kuan mga kaigsuonan, ahinsyas gobyerno, mga uniform personnel, doon na sila tagsa-tagsa ka baga. Kinili ang mga programa mga higalang gusto nilang ay paabot sa komunidad mga higala. Munang ilang giusad dali sa itong office program. No? Pwede mo na sila dito mga higala mo hatag o sa ilahang or mo pasabot sa ilahang mga programa. Unsa ang function sa ilahang ahinsyas gobyerno ng ilang kinili ang nadistinuhan, no? Muhatag mga leaflets mga higala unsay mga angayang buhaton, no? To prevent crime mga higala labi na gidiha sa ato ang taga Tuburan Municipal Police Station inana, no? So anha nila pwedeng mapalapos mga higala so makatuhop yun mga kaigsoonan kay kining atong outreach program ubay taw-taw daman eh, no? Taw-taw daman mga higala ubay-ubay po na manambong ini mga isoonan. So tanan mga higala gani diha sa ato ang taga Philippine Coast Guard bisan pag mga higala naana sila gitawag og tanod bye-bye mga higala. Naana sila sa coastal mga higala na destino. Apan mukuyog gyapo na bisag atos kabukiran mga kaigsoonan nga naman. Wadik higayunan nga ang tuas babaw mga higala muari sa kinidi ang kabaybayunan. No? So naagyapon mga higala kinahanglan gyapon ang mga tao na tunas ibabaw makahibaw gyapon sila. No? O kung sa function sa itong Philippine Coast Guard unsa ang mga butang nga ilang gipanalipdan sa ito ang komunidad mga igsoon usab. No, yan nga ito ang taga BGMP. BGMP, kaya sila po bang higala mo pahibaw po na sila. Ukon sa ilang mga accomplishments sa Tuburan District Jail. Yun sa nila pagduma ang pasilidad bang higala. Now, kung doon na may mga kaliwat nga, dito na suod bang higala sa Tuburan District Jail. So, masayod yun po mo mga higala kung unsay ilang gi yun sa nila pagtratar ang mga PDL dito mga higala. So nindot na bagig kayo mga kaigsoonan ang ilang pagkaduma diha. Rumingon mo sila, huwag nindot prisuhan. Basta maghisgot na bilangguan mga higala, pait yun mga igsoon. But tungod mga higala sa uban, nga na sipyat silang pagdesisyon mga kaigsoonan, muna dito natungpa. But di kiyapon katapusan, ha? Sa kalibutan nga naa sila dito mga higala. Ganit doon ay uban dito nga dito maablihi ang ilang maing kaugmaon. Kaya dito mga higala na kuan mga higala ang ilang talent, no? Na-discoverhan nila ilang talent. Nagi sa mga pagtuon, nga gihimo dito mga higala. Gumikan usab sa itong mga partners, mga higala, mga ahinsya sa gobyerno. Sa DSWD na ito mga kaigsoonan, uban pa, nga itong partner nga eskwelahan po dito. Ang Tuburan CTU mga higala, Tuburan Campus. Nga mihimo po mga higala dakong pagsuporta sa itong mga PDL diha, makakaton po sila diha. Himogpan, makat-on ka usaw pag-wiring mga higala aron nga pag-uban mga higala makagawas nga imbis nga niadto sa una mga kaigsoonan wa pa sila masuod sa Tuburan District Jail dili sila productive ang ilahang suod silang una-una ang pagpamaligya ra illegal na drugas but pag-suod nila mga kaigsoonan daghang kislang nakat-onan kamauna sila mga higala no mangitag panginabuhian pinaagi sa tinarong mga igsoon. Pinaagi sila nakatunan diha sud sa Tuburan District Jail mga igsoon. So una man nagingon ato nga dili tanan tao diha mga higala nga minunta nga. So tagsa-tagsa na sila istorya kitan tanan ta do natay tagsa-tagsa istorya sa kinabuhi. No, tagsa-tagsa tagkapalaran muna nga di gid ato masiguro. Ah, bisan pa mga higala dunay uban mga igsoon daghan kay mga nagsud gikan sa sud bisuhan mga higala. Eh. No nga nahimong successful pod baga igsoon gumikan dito mga higala na bag-o no yang kinabuhi mga higala ba tanang kita na ko sa Facebook nga dunay mga post ba nga di gid angay mga igsoonan magpaturagas kadiris gawas ang uban bro mga batan-on gabi mura lang kanang di papugong silang emosyon no once nga makakumit kag salaod mga higala ang uban mga igsoonan korte nimong maldituha mga higala diris gawas pero masuod ka dito sa bilangguan so pigpay ito ni mo ditong naba nasabyag kinilis bugas mga higala wa naging isog dito mga igsoon nga kung malist malito ka isog kas gawas now ayaw yun pagpaturagas kay sa usa nimo kasipyat gamay nimo sipyat simong desisyon usa na ka tibuok kang kinabuhi pagmahay nimo dito mga igsoon og mahitabo simbako lang mga higala no una nga daghan ang mga tao nga natagaag si kanchance mga higala. Okay ka na mga kaisunan, di man lugar ng Tuburan District Jail mga higala nga. Kanana ang anha diya nga, gibutang diya mga makasasa mga higala. Dili. Lugar na siya mga kaisunan kung asa, mabago ilang kinabuhi nga matagaan, makarealize po sila no. Nga kinini ang ain-ani diya mga kaisunan. Dapat ingon-ani ang atong klases pagkatao. Natay si kanchance, nagantag laing chance sa mga higala, so magbago talitos gawas. Kailangan magsigig balik-balik dito. Murang lisod na po na. Murang may uban mga kingsunan. Sige lang magbalik. Magabigay ng kagawas. Magbalik sa kapriso. No? So, muna mga kingsunan. Pero at least, no? Nindot ang mga programa diha mga higala. Apil na silang ipasabot mga higala during our outreach programs pagkuyog sa ito ang taga-Tuburan District Jail. So, arita mga higala. No? Kay Dena City Minutos lang nahabilin. Ito ang pagpanaguban mga kingsunan. Ito rin hinahinayan ng ito ang mga greetings dari Facebook kalihug ko tag refresh ani bro kay napa ni madugang ani okay ano to be sag maubay-ubay buhol na hinon ni ano po nan pun ang gigjutay no so Maximino Cabalir Cabaltera Rios no good morning bro watching from Sagay City Negros Occidental ayay indot ta paminaw no kining atong tuluman on gud mga higala ha dili gud ingon pagunsa ini inod anay gud bagi higala lang. Kuha kita mga kisunan dito aning mga lugar. Sagay, Tubuso, kada na ang gihulngan. Amnay nga ng banda bro, ang Escalante. Kusog og tin-up kay tadi handa pita mga higala. Una nga pwede ra baga kisunan dili nang ta ngunta nga pwede ra di ta maghimo kusog ang sound system na para lagud nga aron kuan mga higala nga madungog ta. Okay, bisan pag kuan mga higala bisan pag kinisingan ani bro headset na imong gamiton ay karay nakadungog bisan asa ka mga higala diri sa kidini alan diri sa Western Visayas mga kaigsoonan madungog gining BT radio mga higala kay pura buyag powered by 5000 golden watts na pud ni mga higala ning atoang Sibya diri 98.1 FM BT radio so 5000 mga higala ina na bintahaan no mostly sa mga radio station kasagaran bro 1000 ano doon mga 500 no 500 na kita 5000 lagi mga kisunan sa una nagsugod po tanak mga kisunan murag sa una murag 1000 no 1k nagsugod sa 1k antod hinahinay mga higala antod karon abot tag itag 5000 golden watts mga higala ang labay niya itong signal so munang maabot at dito sa dito mas bati no just biliran mga higala dito mga kaisuunan sa umang parte das Negros mga higala occidental o oriental mga kaisuunan no? So muna nga sila si Ma'am Maximino or sabi siya sir siguro siya kikiningana parihan ni nga kung amahan Maximino laki kitaas mong gugbuhok good morning ni mo da sir Maximino no parihas mo sangay mas kung papa alias Sagay Negros Occidental may pagpabinaw niyo da o si Julito Bayo alias Barangay Mag-alwa hi good morning shout out ko sa tanang taga Mag-alwa bro o sa tanang Bayo family salamat sa pagbasa bro o si Jason Alindao shout out ay ko ni Bongs Nunez Nga taga Kabangkalan nga mamuhatay silhig lanot. Shout out ko dari nimo Purning Sortones. Good morning nimo datay. Eh Purning no nya sa mga mamuhatay og silhig usab. Lanot di Daplin rasa mantawihan. May pagpaminaw sa biha karon ni speaking of Sortones family ni Tay Constancio Sortones diha karon sa Timbakol, Barangay Putat niya si Rodelio Mandak Migo. Good morning nimo diha og si Dong Jinggoy Kabigas. Good morning niyo das Bicodos no. Maximino matod pa niya, shout out ko bro sa Acro Tuburan. Okay, sa tanang Alpaca Paro mga higalas Tuburan. May pagpaminaw og may buntag. Maming Postrero, may pagpaminaw. Og Corazon na Milano. Good morning nimo diha, Ma'am Corazon. Si kinini ang atong kauban kinini ato sa Beach Radio mga higala, Ma'am Corazon Milano. Hi, hello Kuya Jeriel. Good morning. Salamat, Ma'am. Ya, si Gino Huybisano. Good morning, Sir Jeriel. Shout out ninyo tanan diha sa dira sa tanang Tuburanon sa kong pamilya diha. Barangay Kugon Tuburan. Salamat sa pagbasa. Og si Jinsky gisam to. Lumaktaw. Good morning, Kuya Jeriel. Shout out ko sa tanang katauhan sa Pro kay Mito Barangay Alegria. Og si Paritatsky Gutual. Good morning, pre. Shout out kong mayong pagpaminaw ug nagpaminaw nimo diri karon sa Sitio Matnog Barangay Putat pamilya sa ato ang pare Jiri ug ate Hilin Lariosa pre. Si Daniel Jean ug si Nicris sa Butal. Ay pagpaminaw sa biya ni ate Jocelyn Mahusay Kito Butal ug si Jimar Lariosa pre. Daghan salamat ug advance sa pipiesta sa Sitio Matnog Barangay Putat pre. God bless. Pero happy ta din yung pista diha no. Nya si Roy James Kapalak mga higala. May buntag din mo diha bro no. Og si Ma'am Leonela Barquillo Hubster mga higala. May pagpaminaw din mo diha Ma'am diha sa Leonela's Apart Hotel Las Barges 5. Nag-swimming na siguro siya ng swimming pool diha no. Si Ma'am Leonela Barquillo. Dems sa Tomera, boss, good morning, watching from Imos, Cavite. Shout out sa Tomera family, pam barangay Ugon, Mantawihan, Cebu. Og si Dindin Subang, good morning, kuya, watching from Balamban, Cebu. Og si Julie Galliardi, good morning, sir. More power sa imang programa, watching Kabugan, Himama. Si Agaw Rochi Asindiante Villa, good morning, Gaw. Shout out ko sa tanan taga Himama, Puroka, Nara, no? Unya katong sa messenger bro nakigipo puno ato no sa ubos ato sa BGMP sila karon diha sa barangay Himama diha sa Sitio Kapihan si Iko Lagnas ug si Ma'am Nina Lagnas. May pagpaminaw si yung kapitan Renda Nilson Culigado ug di konsehal Sandro Lumakang mga higala. Alam ta mga kigsunay pipila ka minutong nahabilin arita mga kigsunan sa ato ang mga nag or mga kuan mga higala certified diehard listeners sa Todas Bargedal Lungsod si Doy Bib Ablanya o si Ati Biti Ablanya may pagpaminaw Bus Carl Maxwell Hercito Todas Bargay Utso Karon si diha karon sa Barangay Lubo Sugod Cebu mga kaigsunan Konsyal Agaw Roberto Alonso Samura may pagpaminaw na mo diha Agaw former Tuminhaw Barangay Konsyal Kuya E.L. Cherdogog may pagpaminaw na mo diha bro o sa Barangay Amatugan Kapitan Alexander Dakwa may pagpaminaw o sa ito ang buutang kapitan sa barangay Apalan Linet Armas. Diya sa barangay 1 ang ito ang number 1 konsyal Christian Ducante. No, ngayon man diha karon sa ito ang tresorero o sa barangay 1 mga higala. Buy Ibu Horlano maragaron yung tresorero diha karon. No, niya si Mr. Sir Abay Dodo Hilito karon may pagpaminaw sa barangay 8 sa Noa Kinasal. No? Good morning ni Muda Baydo Hilito. Tumpuran SB member. Ati Aming Suiso, good morning nimo diha ate no? Sa Lantawan karon ya, sila hangga resort no sila ang restaurant ng higala diha sa barangay Daan Lungsod no diha sa Lantawan no ya Cons Abner Arnejo diha sa barangay Bulwang Tuburan Cebu si Ma'am Gemma Sarlatan ang iyong malagaron nga kunsyal diha sa barangay Bulwang higala welain no kunsyal Abner Arnejo mga kaisunan. May pagpaminaw usab diha karon diha sa barangay 1 ni former barangay 1 konsyal Linlin Kumahig o ni Ma'am Ibyang Kumahig. Good morning, may pagpaminaw diha sa Alegria konsyal Titing Muriquillo o si Ma'am Perlita Muriquillo karon sa kinidi aga Kapitan Idol Dexter Clarity ug Ma'am Milagros Clarity des barangay Kugon Tumuran Cebu. Nagitay gong oras mga higala. Hangtod ug maphon adlaw nga Biyernes mga kaigsoonan. Sigapon kini ang pubring igsoon, pubring silingan. Apan adunahan sa respeto ug pagmahal sa isig ingon Jeril Ascendiente manamilit sa sagugmingon nganyong adlaw. Nga Huwebes kabuntagon. Magbabungahog magbalipayon dengan salamat pagpaminaw may buntag pag-usap.
2: Jeril Ascendiente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service
4: in Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drops for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Lo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Tatay Lo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Set Destabonies. Set pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
6: Ano kung naninaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling naman kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma, kay ako, nabanggaan doon kong biro sa kong tuwag, maurin.

0: na kaayo sa akong sakit sa kronin, hubag kaayo akong tumor, ba orin dyan na kaayo. Idila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
1: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
2: FiberConnect IT Solutions.
1: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuboran, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
2: 0943-248-2389.
3: Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
3: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: TTX 500.
7: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Ako di man kumupati anang herbal. Karon mupati na ko kay it happens to myself.
6: TTX 500.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive. BT.

0: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubok
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo.
3: Susa's Lechon Manok and Lepo.
2: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
3: Susa's Lechon Manok and Lepo.
2: Lamian na, barato pa.
3: Lamian na, barato pa.
2: Susa's Lechon Manok and Lepo.
3: Siguradong magpangita ka.
2: Susa's Lechon Manok and Lepo.
0: Tara na!
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Sir Richard Barita, sir.
6: Address?
5: Ipil, sa Mabunga, Sibugay, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matigong, sir, sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba? Muto nga, magumal akong panghapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayong pamilya sa kulawas.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkayog naong?
9: Dito, no? Atong pagutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
10: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
12: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang imutang sa bag-o na to merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya, mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
3: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang lab chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita dito sa result na imbaba siya ang tanan akong lab chem na ko. Ako si Joe Elenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: 8.1 Radio
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Susukin atong mga tigpaminaw sa tanan nato nga mga nagasunod yun nining programa ha. Welcome sa atong programa.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Doc, ang number one concern o sa isang especially mga teenager, kaning ilang heart, not the literal heart.
2: Pinakamahal gastuhon o sa high. Uh-huh. Kaya mo invest mga, basta heart na ang concern, palit ang bulak.
3: O, bulak, chocolate.
2: Di lang kayo mga chocolate, daghan pa kagi-invest ni mo. Uh-huh. Basta heart na mo'y musugo.
3: Mas palit mahal pa ang ilang gi-invest sa ilang emotional nga heart. Correct. Kisa katong literal na heart.
2: Oo, uh-huh. Tanawara ko ng chocolate o bulak. Uh-huh. Bulak, 500 pesos. Chocolate, uh-huh, goro, butanta 1,000. Uh-huh. Pero mo palit nga nag-detect 500, asa ba mo palit? Dili ng palit, oy. Palit o ba itisay? Dili mo palit. Pero wala mo masayod. Ang pagpalit ni mo sa DTX 500 o ba itisay, mo na'y makatabang puhon kung ikaw bulagas.
1: Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500, ang muampi.
3: Ang atong heart, seriously, it started beating even before pa kita mugwa sa ato ang
2: taguangkan
3: sa itong inahan. No? Start na siya beat and it never failed to skip a beat. No? Wala, yun na siya. Sige, ra, yun na. Why yun na siya skip og beat? Kay,
2: kung pwede pa lang, no? Nasuguan yung mong heart niya. Pwede, pahuway sa, ikapoy na ko.
3: Wise pa lang ginodo kay gigama niya ni involuntary muscle, kining cardiac muscle. Di niya mo makontrol. Kay makontrol pa kasi yung mag-suicide, oy. Yung nakag-heart stop.
2: Sir GP, na ikanta sa mga religious groups, guard your heart. Mm-hmm. Bantayan yun mo yung singkasing, yung mga korason. Mm-hmm. Kidako ni nga bagay. Mabitaw na nga, gusto kang maatiman, permibata, dili-dali magluya, dili-dali magsakit ang imong heart. Inom yun og DTX 500 og Mighty C. Mao nay dako nga makatabang, Sir GP.
3: Oho, mga siguro mga 60% among mga diseases condition of the heart, it usually is na foundation. Sa itawag na to nga pagkatiguang sa imong heart.
2: Ang heart kinahanglan og antioxidants para nga dili dali matigulang, para dili dali maluya, para dili dali magmasakit. Talking about antioxidants, permi na mo gipasigarbo kining DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Once ka daghag antioxidant ang imong heart, dili mo babag ang mga bad cholesterol diha sa imong heart. Kada moment nga magbabag na mahimo nga plaque, sigurado heart attack.
3: Uh-huh. Keep away heart disease, ha? Mag DTX 500.
2: And even DTX 500 og Mighty C, Sir GP, kaya niya sukulan ang stress nga may usas sinungdan nga dali matigulang ang heart. Abin mo, naong lang ang dali matugulang sige kag stress, mas una matigulang ang heart, mas una magmasakit ang heart kaysa hitsura nimo.
3: Alright, so ana ha, mag DTX 500 og Mighty C everyday.
1: Para sa tinaw nga mata, DTX 500 Imnunta Health Alert.
2: Kanang mga gaminupos na Sir GP, ang importante, inom sila DTX 500 og Mighty C. Kaya nga naman, irritable kaya ng mga babae nga sa gaminupos na. Sagway sila ilang partner, ilang kuan?
3: Birahon,
2: ilang kasabaan niya. Ang heart taon ni mo. So, nanay, para nga dili-dali maguba ang imong heart.
3: Puso mo, nay.
2: Dili mo taas yung blood pressure. Inom og DTX 500 og Mighty C. Para ligon si heart, walay problema ang imong nga korason. So, combination of DTX 500, parisan ni mo og Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert. Limpyo nga tay, mag DTX 500 kanunay. DTX 500 Question of the Hour.
3: Dok, nga namang inigsington ko, mukatol ang akong liog.
2: Oy, anay mga nana, Sir GP, allergy, toxic ay ang singot. Suggest nga limpihoy yung dugo, gamit ang DTX 500, inom kag Mighty C, or huwag kay palit, hala, pag-juice o palya, especially ang dahons palya, dako kay katabang, Sir GP.
1: Immune System, ligunon, DTX 500, ang immune, DTX 500.
4: Ako na si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, as kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-Amblan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Para sa tinaw nga mata, DTX 500 Imnunta. DTX 500. 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Kininausap si Dr. Ramil Uy, magingon ang Diyos mga panalangin ka natong tanan, maagaayo sa daghan yung sakit o balatiya.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
0: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 93.1 BT Radio.
1: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortes.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga.
3: Ah.
2: Imo munching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon dai ka?
3: Oo, oh, kapuyon to.
2: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mga ma'am, Monching.
3: Monching.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na.

0: any mo ang cravings.
1: Tugod kay deserving ka sa the best. Ang Doctor's Vinegar Haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0928-1884. Wala rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bali Oga Liampo. Lagi na baybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: The Morning Drive.
7: Every morning.
6: BT 98.1.
7: Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, kiyam siya reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung koto-koto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka kung kwan yung kaplaso, salamat yung dako, kanyang herbal oil, tay, mamatay, titibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon. Bring health into your
2: home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy. Sa
2: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
6: This is the Morning Drive.
7: The Morning Drive.
8: BTV.

0: 89.1 BZ Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisunan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
5: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
4: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
5: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
4: Ha? Unsa di na aan ako, kuya?
5: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
4: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
5: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
4: Hala, kanindot gud na nagamiton, kuya, tagay ko be.
5: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
4: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
5: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa mo palit ako og Lolo Masyong Coffee.
6: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Vitron! Subok na!
9: Jose, Marce, Willard, Tagay, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Eh, tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guli siya motulog magabi ya. Dayon, dilit sad kayo mukhaon. Akong gisulayan na inyong Vitron serap. Dayon, karun yan. Uyon naman kay maayin naman sila mga tulog. Maayin naman mukhaon.
8: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Good morning drive.
8: Every morning.
11: BT 98.1.
8: Morning drive.

0: 98.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na sa pangalangga, welcome na sa itong programang Health is Wealth. Makaubon niyo karon si Mama Resty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule o sesya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients ha, pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Muna tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak. Tungod kay ma-boost ang inyong fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala na gilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule kay nganuman i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals nga gipang intik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinaman na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule kay naa na siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano rin diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya mao ba ni salaan sa ato ang lawas? Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ABS-CBN sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawan nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor yun na ha? Tanawan nyo diha. Na diha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Na diha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniyang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyod na siya. Di na siya makawa sa inyong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan niya nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule mga langga, makatabang yun nga mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pa yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pa yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka nang sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naa ni siya'y luya. And then napo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw. Ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

kalibutan, dugay mo malinisan, makatabang sa inyo ang daon sa Ampalaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang gyud ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre nangunguna gyud. Pinaka epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no. Ang uban magkatawa, unsa man ang Hagunoy man ay ngadto mi sa merkado, ngadto mi sa kanang mga butika, katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy dai makatabang siya kuna kay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang puno siya nga mapa-healthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kay ngano man delikado ba ng babae nga magkaunsay sakit na makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent puno siya sa diabetes pagkadaghana kini tanang mga ingredients powerful kain siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay, naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gain.

0: man pag ina mga original Hagunoy capsule, kung nakakagibat siyag diha, limpyuhan jug ka, mabalik jug ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag-inom, duha ka kapsula kung aduna kay gibat siyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung nakakagibat siyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, mo inom ka og duha ka kapsula kung nakakagibat siyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up ka sa imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
3: Ang tawag namin hindi na farm to market, ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Lagay ng panahon at pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan sa harap ng pananalasa ng Bagyong Inday, matamang binabantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Headlines. Halos 5 milyong family food packs naka-standby sa iba't ibang panig ng bansa sa harap ng epekto ng Bagyong Inday. Klase sa ilang bayan suspendido na dahil sa banta ng bagyo.
1: Headlines.
5: Mga hakbang para maparami ang mga Pilipinong may trabaho sa gitna ng pandaigdigang economic pressures, palalawakin pa ng pamahalaan ayon sa Malacanang.
1: Headlines.
6: Ekonomiya at modernisasyon ng government systems naging sentro ng pulong ni na Pangulong Marcos Jr. at dating British Prime Minister Tony Blair sa Malacanang.
1: Headlines.
5: Plano ng Amazon Web na maglaan ng higit 300 bilyong pisong digital infrastructure sa Pilipinas, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Headlines.
6: Anumang aksyon ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na naaayon sa batas, suportado ng Pangulong Marcos Jr.
1: Headlines.
5: Active shooting drills sisimulan bukas ng Department of Education kasunod ng mga insidente ng karhasan sa mga eskwelahan.
1: Headlines.
6: At school-based feeding program ng Department of Education aarangkada na ngayong buwan.
1: Headlines.
5: 6 minuto po makalipas ang alas 11 na umaga ngayong araw ng Huwebes, July 9, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
5: Sabayan po tayo na papakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakamonitor sa lagay ng panahon sa gitna ng whole of government approach na ipinatutupad ngayong may sama ng panahon. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Ipinahayag ni Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro na kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-apply ang whole of government approach ngayong may kalamidad ay tutok din ito sa lagay ng panahon. Ayon kay Castro, nakabantay din ang Pangulo sa anumang magiging development ng super typhoon sa susunod na mga araw matapos na makapasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Kaugnay nito, ani Castro, ay patuloy ani ang Pangulo sa pagpapaalala sa taong bayan na maging alerto at palagi ring magbantay sa takbo ng panahon. Sa ngayon, sabi ng opisyal, ay patuloy ang pagkilos ng concerned government agencies na ang layunin ay maibigay ang kailangang tulong sa mga kababayan nating maaaring maapektuhan ng bagyo. Kabilang dito ang MMDA, DPWH, DOH at DSWD na una nang nakapag-preposition ng mahigit 4.7 million food packs sa buong bansa. Pakinggan natin si PCO Yusek Claire Castro.
8: Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Typhoon Inday, bahagyang humina, signal number 2 nakataas naman sa Batanes. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Bahagyang humina ang Inday habang kumikilos pahilakang kanluran sa karagatan ng silangan ng Northern Luzon ayon niya sa pinakahuling weather bulletin ng PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layo 865 kilometers, silangan ng Northern Luzon, taglay ang lakas ng hangin aabot sa 165 kilometers per hour, pagbugsong aabot sa 205 kilometers per hour at kumikilos sa list na 15 kilometers per hour. Dahil dito, signal number 2 na ang nakataas sa lalawigan ng Batanes, habang nasa signal number 1 naman ang Cagayan, kabilang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte at ilang bahagi ng Abra, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quirino at Catanduanes. Bagamat hindi inaasahang maglalandfall ang bagyo, sinabi ng PAGASA na patuloy na palalakas nito ang habagat na magdadala naman ng malalakas hanggang sa gale force na bugso ng hangin. Inaasahang pinakamalapit naman itong Typhoon Inday sa extreme northern Luzon sa pagitan ng Biyernes ng gabi at Sabado ng umaga bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pinulong na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Disaster Response Management Bureau ang mga field office para mas mapaghandaan pa ang posibleng epekto ng bagyong Inday. Ayon kay DRMB Bureau Director Maria Isabel Lanada, tinalakay sa pulong ang pinakahuling weather update ng PAGASA at mga lugar na maaaring maapektuhan ng bagyo. Iniulat ng bawat field office ang kanilang nakahandang pondo, relief goods at iba pang paghahanda. Inarasan din ang mga opisina na tiyakin ang kahandaan ng mga evacuation center at lokal na pamahalaan. Ayon kay Lanada, patuloy na nakaalerto at nakahanda ang DSWD sa agarang paghahatid ng tulong sa mga maaapektuhang pamilya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian tiniyak na may sapat na relief goods at pondo ang kanilang kagawaran hinggil sa inaasahang pagtama ng bagyong Inday sa bansa. Sa detalye mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Yes, Chad, tiniyak nga ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may sapat na relief goods at pondo ang kanilang kagawaran hinggil sa inaasahang pagtama ng bagyong Inday sa ating bansa. Kung saan bagamat bahagyang humina at ibinabana sa typhoon category mula sa super typhoon ng bagyong Inday, ay patuloy pa rin nilang pinaghahandaan ang posibleng epekto ng bagyo. Ayon nga kay DSWD Rex Gatchalian, maaari pa rin hilahin at palakasin ng bagyo ang habagat na maaaring magdulot ng malakas na buhos ng ulan at malawakang pagbaha. Kaya naman, muli naman siniguro ng kalihim na nakahanda at nakapreposisyon na lahat ng relief goods at ang kanilang pondo para sa inaasahang pagtulong sa mga kababayan nating posibleng masalanta ng bagyo. Chad, pakinggan natin ang payag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Narit.
11: Sapat ang ating good. The Red Cairo Responde, ang pondo ng Quick Response Fund ay more than enough. Nangyari na to sa atin last year, kung matatandaan nyo, sunod-sunod, lindol, malalaking bagyo na sunod-sunod. At kinaya natin, at ngayon kakayanin natin kung ano man yan. Kung El Nino na sumabay sa vulkan, dalawang vulkan yan, yung mayon, hindi pa rin nagtitika. Earthquake man, what naman. Pero gusto ko malaman ng ating, i-assure ang ating mga kababayan na ang direktiba ng ating Pangulo, laging handa.
10: Yan na, Chad, ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Bukod kasi sa food packs check, Chad, una nang tiniyak ng DSWD sa isang coordination meeting ang availability at functionality ng mga protection facilities, mga evacuation center tulad ng child-friendly spaces at kabilang din ng women-friendly spaces. Ganon din ang safe space para sa psychosocial intervention sa vulnerable sector. Chad, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Naka-standby ang 4.7 million na family food packs sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na mahigit 2.5 million na family food packs ang nakahanda para sa Luzon na pinaka-maaapektuhan ng bagyo. Bukod pa rito, mayroon din naniyang mahigit 644 million pesos na standby funds.
12: Aside from the family food packs, meron nga tayong ready-to-eat food boxes, non-food items. Kami naman po, naka-standby dito sa DSWD and we're in close coordination, of course, with local government units or national government agencies.
5: Ang tinig ni DSWD spokesperson Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Philippine National Police o PNP umapela sa publiko na sundin ang payo ng mga otoridad sa paglikas kasunod ng pinangangambahang pinsalang hatid ng Bagyong Inday. Sa report mula kay J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Chad, naka-heightened alert na nga ang Philippine National Police sa lahat ng Police Regional Office at National Support Unit nito bilang paghahanda na rin sa posibleng hagupit ng Super Bagyong Inday. Ayon kay Police Colonel Jonathan Amelia, ang Community Affairs Division Chief ng Directorate for Police Community Relations, epektibo ngayong araw ang heightened alert status upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko sa harap ng inaasahang epekto ng bagyo. Pinagana na rin ang Disaster Preparedness and Response Protocols kabilang na ang pagpapakilos sa search rescue.

0: throughout the duration of this weather disturbance. We strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation, avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazards.
1: Yan ang tinig ni Police Colonel Abelia ng DPCR, Community Affairs Division Chief. Para sa Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa banta ng Bagyong Inday. Suspendido po ang klase sa lahat ng antas, mapapubliko man o pribadong paaralan sa Las Piñas City, San Jose del Monte, Bulacan, Culion, Palawan, Negros Oriental, Aurora, Barbaza, Antique, Binalbagan, Don Salvador Benedicto, Himamaylan, Murcia at La Carlota sa Negros Occidental, ganun din sa Banga, South Cotabato at Maguindanao del Sur. Samantala, wala namang pasok mula preschool hanggang high school, privado at pampubliko sa Cotabato City. Patuloy ang paalala ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan sa publiko na maging alerto at updated sa mga ibababang anunsyo kaugnay ng epekto ng Bagyong Inday sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Opisyal nang idineklara ng Department of Health o DOH ang Code White Alert bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Inday. Nangangahulugan nito na naka-alerto na ang Operation Center at may sapat na tauhan upang agad makatugon sa mga maapektuhang lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng Health Department sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mga lokal na pamahalaan at regional disaster units para sa mabilis sa pagtugon at paghatid ng medical services. Inihanda na rin ang kagawaran ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng emergency medicines, medical supplies, hygiene kits, water purification, containers para sa malinis na tubig at iba pang kagamitan. Nakasandby na rin ang response team sakaling kailanganin na i-deploy.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senate President Sherwin Gatchalian nanawagan ng mas maigting na paghahanda kontra sa Bagyong Inday. Mula sa Senado, magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian ng mas maigting na paghahanda at pagbabantay sa mga komunidad kontra sa Bagyong Inday. Binigyang diin ni Gatchalian ang kahalagahan ng maagang paghahanda at hinimok ang mga lokal na pamahalaan na gawing aktibo ang mga contingency measure, magpreposition na ng mga relief goods at tiyakin ang kahandaan ng mga evacuation center. Binigyan din ng Senate President na dapat maging maaga ang pagkilos para maiwasan ang mas malaking pinsala. Binigyan din niya na bukod sa kagyat na pagtugon, dapat gawing ding institusyonal ng bansa ang pangmatagalang solusyon sa pamamagitan ng Ligtas Pinoy Act na nag-aatas sa pagtatayo ng mga nakalaang evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa Pilipinas. Anya, tuwing may sakuna, paulit-ulit na problema ng mga apektadong pamilya ang paghahanap ng mga ligtas na matutulugan dahil nasisira ang kanilang mga tahanan. Dagdag niya, may 3.745 billion pesos sa inilaan sa ilalim ng 2026 National Budget para sa pagpapatayo ng mga evacuation center. Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Act, ang mga evacuation center ay dapat itayo ng may kakayahang kontra sa lakas ng hangin ng bagyo na aabot sa 30 kilometers per hour. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Lalong pinaigting ng lalawigan ng Batanes ang kanilang paghahanda habang papalapit ng papalapit ang Bagyong Inday. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Chief Cesar Roldan Esticul na hindi pa man nakakapasok na Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday ay na ikasana nila ang paghahanda. Kabilang dito ang pagkataas ng mga bangka, paglalagay ng window shutters, pagkatali at paglalagay ng pabigat sa mga bubong at ang sinagawang pre-disaster risk assessment ng Batanes PDRRMO. Nakanda na rin ang PDRRMO sakaling kailanganin ang evacuation habang ipinatutupad sa kanilang komunidad ang Adopt a Neighbor Program kung saan maaring lumikas sa mas matibay na bahay ang isang pamilyang nangangailangan ng tulong.
6: Bawat munisipyo po ay meron na po tayo mga naka-prepositioned na family food packs na yun ay sapat pa sa buong bayan. At the same time, meron din mga hygiene kits, mga shelter repair kits po na naka-preposition na. So, even kitchen kits. Yan po ay naka-preposition sa bawat munisipyo para just in case nakakailangan.

0: langanin ay agad nilang maibibigay. Ganun pa man, meron pa rin po tayong karagdagang stocks na family food packs and kitchen kits dito sa province na kahahatid lang po last week sa tulong ng DSWD at World Food Program.
1: Si Batanes PDRRMO Chief Cesar Roldan Esdicul.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, kanya-kanyang paghahanda na ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila kaugnay ng inaasahang epekto ng Bagyong Inday. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, inaantabayanan ng Metro LGUs ang worst case scenario, lalo na ang mga insidente ng pagbaha. Sinabi rin ni Zamora na ipinapaubayan na nila sa mga LGU ang pagsuspindi sa mga klase.
4: Ang best mindset po talaga is we prepare for the worst possible scenario. We hope for the best, but we always prepare for the worst possible scenario. Let us not underestimate the effects of Super Typhoon Inday. Let us be prepared.
3: Si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Gumagana at may maayos na maintenance ang lahat ng pumping stations na nasa pangangalaga ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Artes, malaki ang papel ng mga ito upang mabilis na mapahupa ang baha sa iba't ibang parte ng Metro Manila kaugnay pa rin ang posibleng epekto ng Bagyong Inday. Aminado kasi si Artes na tiyak magkakaroon pa rin ng mga serye ng pagbaha dahil sa laki ng volume ng tubig ulan na bitbit ng Bagyong Inday at habagat. Panawagan pa ng MMDA sa publiko na maging maayos sa pagatapon ng basura upang hindi mabarahan ang waterways at magawa ang mga pump ang trabaho nito.
5: What we can assure yung public ay dahil gumagana naman lahat ng pumping stations natin, mas mabilis uupa yung tubig baha. Sana lang yung pakiusap pa rin namin ay yung pagtatapon po ng basura kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daluyan ng tubig. Marami tayong nakikitang flash floods na pag naalis naman natin yung basura, mabilis talaga umuupa yung tubig.
1: Si MMDA Chair Attorney Romando Artes.
3: Samantala, umaasa po ang Department of Agriculture o DA na magiging mas matimbang ang dalang benepisyo sa agri-sector ng Bagyong Inday kesa sa tinatayang pinsalang posibleng idulot nito sa nasabing sektor. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, una kasing binawasan ang alokasyon ng irigasyon. Kaya naman, kung sasakto ang bagsak ng tubig ulan sa mga dam, ay tiyak na mapapataas nito ang water level. Magiging malaking ginhawa naman ito sa mga magsasakang umaasa sa tubig mula sa irigasyon at direkta ring makakatulong sa pagpapataas ng kanilang produksyon.
6: Kung babagsak yung ulan doon sa mga watershed areas ng mga major dams natin, Angat, Magat, makakatulong para tumaas yung water level. While it is true na nagbawas ng allocation for irrigation dahil mababa na sa critical water level eh. Kaya ang una talagang inaalisan yung irrigation. Kasi ang priority, of course, ang inumin tubig ng Metro Manila. So, importante itong parating na bagyo ay magbuhos ng ulan dito sa mga watershed area.
3: Yan po ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Puspusa na ang pagtutok ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa iba't ibang lugar sa bansa sa gitna ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, inatasan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking nakaantabay ang DPWH kasama ang iba pang sangay ng pamahalaan para agad na tumugon sa mga lugar na madalas bahain at masigurong ligtas ang bawat mamamayan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang offland kontrabaha ng DPWH sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao bilang bahagi ng patuloy na paghahanda ng pamahalaan ngayong tag-ulan. Sa nasabing programa ay sinasagawa ang paglilinis, desilting, dredging at pag-aalis ng obstructions sa waterways upang mapabuti ang daloy ng tubig ulan at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Una nang sinabi ni Dizon na ngayong pagpasok ng malalakas sa pag-ulan ay masusubo ang mga ginawang flood control na naisaayos matapos mabuko ang mga ghost at substandard na proyekto.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inalerto na ng National Electrification Administration o NEA ang lahat ng electric cooperative sa bansa na agad magpatupad ng contingency measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Kabilang sa mga ipinagutos ng NEA ang pag-activate ng emergency response teams, mahigpit na monitoring sa lagay ng panahon at paghanda ng sapat na kagamitan at buffer stocks para sa mabilis na pagkukumpuni ng mga pasilidad ng kuryente. Layunin ng hakbang na mabawasan ang pinsala sa power distribution facilities at mapabilis ang pagpapanumbalik ng serbisyo kung magkaroon ng malawakang pagkawala ng kuryente. Pinayuhan din ng NEA ang publiko na unahin ang kaligtasan, magtipid sa baterya ng mga communication device at agad iulat sa kanilang local electric cooperative ang anumang naputol na linya ng kuryente.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ang oras 11:25, sa iba pang balita, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na dumanas ng moderately explosive eruption ang Mount Canlaon kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, naganap ang eruption bandang alas 7:30 ng umaga kanina. Nasa alert level 2 na ang bulkan buhat noong July 29, 2025 dahil sa pagiging aktibo nito. Sa klaw ng Mount Canlaon, ang halos 25,000 hektarya ng lupain na may rainforest at vegetation. Sa ilalim ng alert level 2 ay ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius ng permanent danger zone. Sa ngayon, wala pang utos ang lokal na pamahalaan na lumikas sa mga residente kundi maging handa lamang sa anumang kaganapan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sumentro sa economic growth at modernisasyon ng government systems ang naging pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating British Prime Minister Tony Blair sa Malacanang. Kasama ng dating British official sa Malacanang ang mga kinatawan ng kanyang think tank na Tony Blair Institute for Global Change, isang non-profit, non-partisan consultancy firm na nagbibigay ng payo sa mga pamahalaan, negosyante at politiko tungkol sa polisiya at teknolohiya. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na pakikibahagi ng dating Prime Minister sa pagpapabuti ng pamamahalan sa pamamagitan ng Tony Blair Institute for Global Change. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kabilang sa mga napag-usapan ay mga estratehiya para panatilihin ang panglago ng ekonomiya, pagpapalakas sa National Crisis Management Systems ng Pilipinas at paggamit ng Artificial Intelligence o AI para mas gawing epesyente ang mga operasyon ng pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano ng Amazon Web Services o AWS Incorporated na maglaan ng $5 billion o mahigit 300 billion pesos para sa pagtatayo ng digital infrastructure sa Pilipinas sa susunod na 15 taon. Ipinresenta sa Pangulo ng panukalang digital infrastructure investment na inaasahang magpapalakas ng digital transformation initiatives ng bansa at lilika ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang sa panukala, ang posibleng pagtatayo ng AWS region sa Pilipinas, isang grupo ng data centers na magbibigay ng cloud computing services mula mismo sa Pilipinas. Kapag naisa ikotuparan ito, makakatulong ito sa digital transformation ng Pilipinas, magpapabilis ng e-government initiatives, makakahikayat ng mas maraming teknolohiya at AI investments at magpapalakas ng digital infrastructure ng bansa. Lilikha rin ito ng high-value jobs at poposisyon sa bansa para maging competitive regional hub sa digital infrastructure at artificial intelligence.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakakuha ang Pilipinas ng 8 bilyong pisong investment pledges mula sa IT BPM companies sa Canada, kabilang ang mga kumpanyang BlackBerry, CGI, Everise, InTouch CX, Manulife, NQX, OpenText, Sun Life at Telus sa nakapulong ng delegasyon ng Pilipinas sa Canada. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, layon ng investment plans na lumikha ng dekalidad na trabaho, pabilisin ang digital transformation at palakasin ang posisyon ng Pilipinas bilang isang pinagkakatiwalaang global technology hub. Dagdag pa nito, lumalawak pa ang workforce mula sa dating back-end capabilities at nagiging mahalagang katuwang ng global enterprises na nangangailangan ng skilled talent at AI-related operations.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kaugnay nito, positibo si DFA Officer in Charge of the Office of Public Diplomacy Spokesperson Annalyn Ratonel na mapapadali ang pumumuhuna ng IT BPM companies mula sa Canada sa tulong ng Free Trade Agreement. Makakatulong din niya ito para sa Filipino professionals na kabilang sa naturang sektor.
7: Mas mapapadali rin ang pag-invest sa Pilipinas ng mga Canadian companies, lalo na ang mga IT and BPM companies ng Canada. So this will also generate more jobs in the Philippines para sa ating mga professionals para makapag-practice at magamit din ang kanilang skills sa Canada.
1: Si DFA Officer in Charge of the Office of Public Diplomacy, Spokesperson Annalyn Ratonel.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:30 ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide. Kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU. Kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha? Alam mo na, #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka na pakapiloso po mo? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin Pilipinas, alas 11.32 ng umaga. Sa iba nating mga balita, palalawakin pa ng gobyerno ang mga hakbang dito para ibsan ang bumababang employment at alalayan ang mga manggagawa na apektado ng global economic pressures. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, matamang binabantayan ang pamahalaan ng labor market kasunod ng napaulat na pagtaas sa 2.5 million ng mga unemployed na Pilipino noong Mayo. Kabilang aniya sa dahilan nito ay ang global oil crisis na siya ring nakakaapekto sa ilang sektor tulad ng agrikultura.
5: Nandun pa rin po yung interventions ng government para po kahit papano ay maibsan nga ang impact nitong nararanasan natin. Na hanggang ngayon po ay nandyan pa rin po. But still, hindi nagpapabaya ang gobyerno para kahit papano ay makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mga kababayan.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pag-aaral sa wage hike sa iba pang rehiyon para matukoy kung kailangan at magkano ang aumento sa naibabatay sa sitwasyon at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. Ani Pangulong Marcos, sinasahang maglalabas ang kanikanilang pasya ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Setyembre para sa posibleng dagdag sahod sa iba pang rehiyon sa bansa. Ilalabas lang ang mga rekomendasyon ng bawat wage board kapag nakumpleto ang kanilang pag-aaral. Kaugnay nito, inihayag ng Pangulo na nasa mahigit 200 piso na ang kabuang itinaas ng minimum wage sa NCR na anya'y pinakamalaking naitalang wage increase sa rehiyon sa buong kasaysayan ng bansa.
7: Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta.
6: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: DSWD Quick Response Team naka-red alert status na. Muling magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kahit na super typhoon ka ang bagyong Inday na nanatiling nagka-alerto ang Department of Social Welfare and Development para tugunan ang mga posibleng tamaan ng bagyo. Sa DSWD presser, sinabi ni Disaster Response Management Bureau Chief Director Maria Isabel Lanada na tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan nila ngayon sa mga LGU para sa pagtitiyak na may nakapreposisyon food packs sa kani-kanilang lugar. Kabilang na rito ang mga lokal na pamahalan na nasa ilalim ng Signal Number 2 at 1, partikular sa Northern Luzon. Ayon pa kay Lanada, bate sa predictive analysis, ay posibleng umabot sa higit 100,000 pamilya ang maapektuhan kung saan nasa 46,000 dito ang bahagi ng vulnerable sector. Sa kabila nito ay handa ang ahensya na may 1.4 milyong nakapreposisyong food pack sa mga posibleng tamaang rehiyon. Sa Batanes na nasa Signal Number 2, aabot na rin sa 23,000 family food packs ang naka-imbak. Bukod sa paghahanda sa relief supplies, tinitiyak na rin ng DSWD ang pagpapaigting sa camp coordination at camp management strategies para sa mga posibleng ilikas na pamilya. Pakinggan natin ang pahayag ni Director Lanada.
9: Naka-standby na po ang ating mga quick response teams para anytime pag mga ilangan nga po ng augmentation ng local government units plus monitoring sa baba ay readily available.
8: Ang pahayag ni Director Lanada. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Nasa 2,500 na individual ang nabigyan na ng 10 kilong bigas na hatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa pamilya na ginanap sa Paranaque Sports Complex ngayong araw. Kasama ng First Lady, sina Paranaque City Mayor Kuya Edwin Olivares Pares at League of Cities of the Philippines President at San Juan City Mayor Francis Zamora, Parañaque City 1st and 2nd District Representative Eric Olivares at Brian Yamsuan sa Rice Distribution Drive. Ayon sa unang ginang, ito'y bahagi ng kanyang pag-alam kung kamusta ang kalagayan ng ating mga kababayan sa iba't ibang lungsod sa bansa. Siniguro naman ang unang ginang na patuloy silang mag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inaasahang aabot sa mahigit 500 billion pesos ang kabuuang dibidendo mula sa government-owned and controlled corporations o GOCC sa ilalim ng Administrasyong Marcos ngayong 2026. Batay sa datos ng Department of Finance, posibleng umabot sa 501.431 billion pesos o taon ng average na 125.358 billion pesos ang GOCC dividend collections mula 2022 hanggang katapusan ng 2026. Mas mataas ito ng 31.15% kumpara sa mahigit 382 billion pesos na na-remit ng GOCCs noong Duterte administration na nasa average na 63.7 billion pesos kada taon. Para sa buong 2026, inaasahan ng Finance Department na makakakolekta ng 147.115 billion pesos mula sa 50 GOCCs na may actual dividend collection na 140 billion pesos sa pool nitong July 8. Ireremit naman ang balanse sa Disyembre.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maraming bata ang mabibigyan ng masustansyang pagkain sa ilalim ng feeding program ng pamahalaan dahil hindi na pipiliin ang mga mag-aaral na pakakainin sa mga paaralan. Layan itong masiguro na lahat ng bata na pumapasok sa eskwelahan ay makakain ng masustansyang pagkain na makatutulong sa kanilang focus at pag-aaral. Makatutulong din ang programa sa local suppliers lalo't sa kanilang kukuha ng mga supply na gagamitin para sa feeding program.
10: Ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit at sila ay makapag-aral na mabuti.
6: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: 11:39 ang ating oras, Pilipinas. Sa puntong ito, bigyan natin ang press briefing sa Malacañang kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Nakatutok dyan ang kasama nating si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at bayag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
11: At magsisimula ngayong araw ang pag-iipis sa dapat na ipasok na pag-iipis.

raw ang pagbubukas ng parking spaces hanggang sa paglipas ng bagyo. Ang DPWH naman sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ay nagsagawa na ng paglilinis ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Habang si Environment Secretary Juan Miguel Cunha ay nag-utos ng pag-activate ng lahat ng disaster response units sa mga rehiyon bilang paghahanda sa sama ng panahon. Ipinag-utos na rin ng kalihim ang pagbabantay sa mga protected areas, forest lands, mga ilog at coastal zones na maaapektuhan ng sama ng panahon. Upang masiguro ang linya ng komunikasyon, ang DICT sa panguna ni Secretary Henry Aguda ay patuloy na nagbabantay sa mga telco facilities habang nakahanda na rin ang kanilang mga emergency communications equipment. Bukas din 24/7 ang command center ng DICT. Katulad ng ibang mga ahensya, nakahanda na rin ang DOH sa panguna ni Secretary Ted Herbosa sa sama ng panahon. Nananawagan ang kalihim sa mga residente na umiwas sa panganib ng leptospirosis dahil sa ulan at baha dulot ng bagyong Inday. Sa ngayon, mayroong mahigit 4 million family food packs ang naka-standby sa mga warehouses ng DSWD sa buong bansa. Mahigit 2 million dito ang nakahanda sa Luzon para sa bagyo. Ang DSWD sa panguna ni Secretary Rex Gatchalian ay mayroon ding nakaalaang pondo na aabot sa mahigit 644 million pesos upang magamit bilang paghahanda sa kalamidad. Sa likod ng paghahanda ng pamahalaan, nagpapaalala pa rin si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na huwag maging kampante at bantayan ang takbo ng bagyong Inday.

No more double shifting sa San Francisco High School sa Quezon City dahil sa bagong 36 classroom building. Ligtas, maayos at maaliwalas. Ganito mailalarawan ang bagong gawang 4-story building at na ipinalit sa nasunog na gusali ng paralan noong nakaraang taon. At higit sa lahat, lubos na nitong napapakinabangan ng mga estudyante at guro ngayon. Alinsunod ito sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapag-aral ng maigi ang mga bata sa tulong na mas maayos na pasilidad. Kung noon ay double shift ang mga mag-aaral at guro, ngayon ay mas maayos na silang nakaka-focus sa mga aralin at pagtuturo.

0: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Ann Soberano Bomborado.
2: Yusek, good morning. Yusek, ano po ang opisyal na assessment ng Malacañang sa naging takbo po ng unang tatlong araw ng impeachment trial?
0: Hindi po mandato ng ehekutibo ng palasyo ang mag-assess sa nakaraang tatlong araw na hearing sa impeachment na involving the Vice President. Ito po ay trabaho po ng mga sa Senado at definitely ang mga taong bayan din po ay dapat din po siguro mag-monitor para ma-assess din po nila sa sarili nila kung ano ang nagaganap sa ating bayan.
2: Ma'am, follow up. Nakikita po ba ng palasyo na naging patas po at maayos ang proseso ng Senado bilang impeachment court at may komento po ba ang Pangulo sa mga ebidensyang na ipresenta ng prosecution sa unang tatlong araw? Thank you.
0: Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
1: Sunod na tanong mula kay Maris na Lili TV5.
3: Good morning, Yusek. Yusek, yesterday, during the impeachment trial, Attorney Narvaza mentioned that NBI is under DOJ and DOJ is under the Office of the President. So there were insinuations that, in a way, the President has influence over the this case against the Vice President. How would you like to respond to that?
0: Yung ba ang gusto niyang iparating? Nag-i-insinuate ba siya na mayroong kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestiga patungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa kanyang buhay?
3: Well, there were questions about it.
0: Mm-mm. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo. Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, dalawang tao nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
3: When the President learned the statement of the Vice President back then, what was his instructions to NBI if there was any?
0: At the time, ay pagpaumanhin, wala pa po ako dito sa posisyon. But alam po natin na ito po ay hindi po ipinagsabaling-wala, hindi binaliwala ng Pangulo at talaga pong ito ay sinabi niya sa kanyang statement na ito po ay hindi dapat na tinutulugan, hindi po to dapat na dapat itong seryosohin. Itong ginawa ng Vice Presidente ay dapat na siniseryoso. Bilang Pangulo, kailangan po lang din siyang maprotektuhan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa bansa natin.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
4: Good morning, Yusek. Ma'am, in relation to that po, the defense panel and former presidential legal counsel, Sal Panelo, said no evidence daw po of grave threat kay President Marcos, FL, and ex-House Speaker Romualdez because the utterances made by VP Sara is hypothetical and conditional. So how does the palace react to this? Even the President himself last year considered it before as a mere threat.
0: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado, nandiyan po nakasaad sa revised penal code, pati po ang sa kaso ng Kaluwag versus People. Akin na rin pong babasahin. Kaluwag versus People ruled that in grave threats, the wrong threatened which amounts to a crime may or may not be accompanied by a condition. Hence, under Article 282, there are two forms of committing grave threats. First, when the implication of the threat upon the person, honor, or property, or the family of a person is coupled with condition. And second, when the alleged threatening act or remark is not subject to a condition. So, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang condition. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay. Unang-una, ipinakita po rito ang video ni Attorney Zuleika Lopez at ginajustify ng mga abogado ni VP Sara na ang reaksyon ni Vice Presidente ay patungkol sa di umanong oppression ng House of Representatives kay Attorney Zuleika Lopez na kanyang Chief of Staff. You cannot and you will not justify something if you did not commit any act. Doon pa lang, dahil ginajustify nila yung action nila at na-commit lamang daw ito dahil sa di umanong pangyayari kay Attorney Zuleika Lopez, doon pa lang po ay may pag-amin na po sa ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
4: At salamat, ma'am. And sa iba naman pong topic, follow-up lang po dun sa request ni SILG Remulia na kasi po si Brigadier General Hansel Marantan daw po bukas na ang retirement. May decision na po ba ang Pangulo dito? At is PBBM aware of his involvement in the controversial Atimonan shootout case and was previously dismissed from the PNP but reinstated upon appeal?
0: Wala pong extension para po kay General Marantan. At maaari po siyang makatulong sa ibang pamamaraan.
4: Thank you, sir.
1: Ivan Mayrina, GMA7.
5: Good morning, Yusek. Kahapon din po ay nabanggit ng defense team ni VP Sara yung Operation Romanov. According to Defense Counsel Mark Binluan, and I quote, "When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the vice president, but as Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect herself and her family. Operation Romanov is in place and the threat against their lives is real." Two-part question, ma'am. What does the palace know about Operation Romanov and what was done about it, if any? And the second question is, how do you react to it being used as justification for the vice president's utterances?
0: Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Siya po ang magbigay ng mga detalye para po magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Binigay siya ng pagkakataon, sinulatan siya ng NBI para malaman ang mga sinasabing death threats sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya tumugon. Hindi po kasalanan ninuman kung hindi magkakaroon ng anumang tinatawag nating existence. Yung sinasabing Oplan Romanov, dahil mismo ang Vice Presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan. So anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? At ang paggamit muli nito ng justification, ginajustify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
6: Hi, Yusek. The Office of the Cabinet Secretary was scrapped by virtue of PBBM's first executive order in 2022. Will he announce a new order now that the CABSEC position is back?
0: What do you mean? Executive order?
6: Yes po.
0: Okay. Iba po kasi ang posisyon na ibinigay ng Pangulo kay CABSEC Benhar Abalos. At ito po ang aking masasabi. CABSEC Benhar's appointment is the President's way of redefining the CABSEC position, pursuant to his authority to reorganize the executive branch, particularly the office of the president. And second, plenary power to appoint. The president has the plenary power to appoint. Okay, and instead of a CABSEC focus on managing the president's cabinet meetings, ang utos ni Presidente kay CABSEC Benhar ay siguruduhin nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno. And as CABSEC, President Marcos Jr. also directed him to go around the country to represent him and call on the cabinet members to help address the concerns of the public. All these tasks are embodied in CABSEC Benhar's terms of references attached to his appointment.
6: And may so different po ito sa position ni Sec. Lagdameo as Special Assistant to the President?
0: Yes, iba po ito.
6: Mm-hmm. And ma'am, last question, sorry. Was Sec. Abalos considered for any other positions?
0: Wala po. Ito po ang ibinigay sa kanya dahil makikita niyo naman po na ang tiwala ng Pangulo kay CABSEC Benhar Abalos ay buong-buo. At kaya itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si CABSEC Benhar Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
1: Follow-up question mula kay Christian Yesores, DZMM.
7: Hi, Yusek. Just a point lang po dun sa nabanggit ninyo kay CABSEC Abalos. Tama po ba you mentioned that the President saw the need to reorganize the Office of the President? Ano po ba ang observation ng Pangulo po sa trabaho ng kanyang mga cabinet? Why does he need to appoint the Cabinet Secretary to focus on managing the Cabinet Secretaries?
0: Mas bibigyan po kasi ng focus, lalo na ngayon, ang pagbibigay ng tulong para mas maabot natin ang mga kababayan natin. Ang mga cabinet secretaries po natin ay may kanya-kanyang trabaho. Ang Pangulo po ay halos araw-araw ay umiikot sa lahat ng sulok ng Pilipinas. So sa tulong po ni Secretary Benhar Abalos, mas marami pang mapupuntahan na maaaring hindi napuntahan ng Pangulo, pero dahil nandiyan na po si Secretary Benhar Abalos, mas mararating niya pa ang ibang lugar. At ire-represent niya po ang Pangulo.
1: Okay. Follow-up question mula kay Maris Lalili, TV5.
8: Use a clarification lang po. So yung position po ngayon ni Secretary Abalos is a new cabinet position?
0: Yes, in a way, yes. Hindi po siya, ang function niya ay hindi pang CABSEC.
8: Mm-hmm.
0: Ang function niya is to help the President.
8: Okay.
0: Yes. So, yun na magiging function niya. Siya yung iikot sa buong bansa para mas mapalawak pa at ma-reach out ang mga kababayan natin.
8: All right. So, bagamat magkaiba po yung mandate ni Secretary Abalos doon sa inabolish na position, yung Office of the Cabinet Secretary, ang tawag sa kanya ay Cabinet Secretary po.
0: Cabinet Secretary.
8: CABSEC pa rin. Yes. Alright, so in effect, kailangan po bang mag-issue ng panibagong executive order ni Presidente to create this new position?
0: According sa Office of the Executive Secretary, hindi kailangan ng executive order dahil po ang ginawa lamang po ng Pangulo ay in-exercise niya ang kanyang plenary power to appoint.
1: Okay. Ganda tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
9: Yusek, good morning po. Yusek, the President approves the fiscal year 2024 performance-based bonus four qualified government employees. Yusek, may timeline ba kung kailan ito ibibigay? Lalo na nung in-announce, maraming government workers ang nag-anticipate.
0: Okay, may bibigay po ako sa inyong good news, pero ito po ay galing sa DBM at tignan natin po ang timeline. Ibibigay ko po, ito mismo ay ang salita mula sa DBM. Ang fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ay ipoproseso at inaasahang maipagkakaloob ngayong taon. Okay? Baka mas maaga pa, earlier. Ang pondo para rito ay nakapaloob sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act. Para sa mas detalyadong schedule ng implementasyon, kabilang ang mga target na timeline para sa pagproseso at pagpapalabas ng performance-based bonus, maaari pong sumangguni sa Item 9 ng EO Number 61 Technical Working Group Memorandum Circular Number 2026-1 na may petsang July 3, 2026. Maraming salamat.
1: Okay. May pahabol na tanong mula kay Ivy Reyes, bilyonaryo.
6: Yusek, clarify lang po namin. So, ano pong tawag dun sa office po ni CABSEC Abalos since the Office of the Cabinet Secretary was scrapped in 2022 po?
0: Ibibigay ko na lamang sa inyo ang terms of reference. Ang nakalagay lamang po dito, ang nakasaad ay duties and responsibilities of the Cabinet Secretary. So, Mr. Benjamin D. Castro Abalos Jr., Cabinet Secretary, shall provide overall leadership and direction in the development, coordination, and implementation of political and constituency engagement initiatives. So, maya-maya lamang po ibibigay ko sa inyo ito.
1: Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Lumako tayo sa regional media.
10: Mga katanungan po mula sa Philippine Information Agency. From Central Visayas, galing kay RV Veloso ng Sunstar Daily. You've mentioned from previous press conferences that President Marcos Jr. is entirely hands-off with the ongoing impeachment trial and focusing on good governance. If President Marcos is completely hands-off, how can the palace stay neutral when the trial is literally about threats made against the president's own life?
0: Ang ibig sabihin po natin na hindi makikialam at hands-off ang palasyo, ang ehekutibo sa trabaho po ng Senado, unang-una dahil may separation of powers, hindi po talaga mandato ng ehekutibo na makialam sa magiging desisyon ng Senado. But if the issue involves the president at kailangan sagutin with facts, so, yun lamang po ang gagawin natin. Ipapakita natin at ipapaliwanag natin sa taong bayan kung mayroong issue about the president, regarding the president, i-update natin sila at ibibigay natin ang katotohanan.
10: Huling katanungan sa Northern Mindanao, mula kay Patrick Tablon ng Wonder Radio, CDO 91.1, ano po ba ang expectations ng palasyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
0: Ang expectation, hindi lamang po siguro ng palasyo, ng ehekutibo, kung hindi ng taong bayan. Ma-expect natin na unang-una ay tumupad sila sa batas, gawin ang hearing or trial ng ayon sa rules and procedure, at magkaroon ng desisyon ng naaayon na rin sa ebidensya para... Ito naman ay para sa taong bayan, hindi para iligtas ang isang politiko kahit na kung marami mang ebidensya pero ililigtas natin, ito po ay isang betrayal na rin sa taong bayan.
1: Ay, wala na pong katanungan. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. Mas matatag na kalidad ng trabaho at mas mataas na sweldo, isinusulong ng pamahalaan. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang labor sector at pangalagaan ang mga manggagawa. Sa utos ng Pangulo ay isinusulong ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang paggawa ng mga hakbang para sa upskilling at pagpapataas ng sweldo ng Pilipino. Kabilang sa mga workforce programs ang ng ahensya, ang pagpapalawak ng Nationwide Trabaho Agad Job Fairs na naglalayong maghatid ng libo-libong job opportunities sa mga naghahanap ng trabaho sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kasama rin dito ang Labor Education for Graduating Students Program na naghahanda sa mga estudyante sa pagpasok sa national workforce. Maging ang patuloy na pagpapaigting sa ugnay ng DOLE at TESDA para sa dagdag training ng Filipino learners and workers at pagdaragdag ng entrepreneurship training para sa mga miyembro ng Tupad Livelihood Program. Ayon sa ahensya, napapanahon na paunla rin ang labor force ng bansa at mag-invest sa employable skills para gawing future ready ang Filipino workers. Dahil sa bagong Pilipinas, katuwang ng pamahalaan ang lahat ng mga dakilang manggagawa.
11: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: tigid sayon ang pagpananom.
1: Ato ka himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismo paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo o makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani o ban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus o ban sa lactoplant.
2: Neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Papi matag adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into
3: your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
4: your home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto ug protektado, Lacto Papi, sekreto sa mga champion.
5: Hello.
6: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
7: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy. 100% natural. Why gipiling edad? Tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
7: Bring health into your home.
8: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat. At mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: naglaagha karong mga panahon na. Okay, ang klasig, suspenso na, labi na Cebu City, Toledo, unsa pa'y mga nag-suspend o klase o trabaho. Di rin panahon sa palaglaag ha, kay nag-suspenso man. Stay indoors, everyone. Okay, so karungod to ha, usa ka espesyal nga bisita ang aniya uban ka nato sa studio. Usa ka batanong leader nga anaa sa iyang kaugalingong ngalan pinaagi sa tiunay nga serbisyo publiko. Gawas nga gidala niya ang kabilin sa ligdong, ligon ug lantip nga panggobyerno sa iyang amahan, former Mayor Edgar Labella. Siya sab karon ang nagkupot sa usa sa labing importante ug dako nga taha sa atong dakbayan, isip chair sa Committee on Infrastructure. Mga kachika o kabantay, ato sugato nung i-welcome sa chika o gadbukasiya, walay lain kundi si Cebu City Councilor Honorable JP Labella. Mayong adlaw, Cons JP.
1: Mayong udto, no, ma'am, gracia. Yes. No, awag sa imuha mga tigpaminaw, dire. So, malipayon dyan kay ko ba sa mga kita ni mo?
0: Alo, I mean, sunshine kay kuniya, no? Labi na parehat yung kulo sa buhok ron. Sayang kanina.
1: Lagi, malipayon dyan ko niya. Salamat nun dyan kay ko na emoji kong kiimbitar dire. I know it took so long, pero naabot kita dire.
0: Bitaw.
1: Diba? Hapit na bagay imong birthday.
0: Pero sa ka to?
1: Lagi?
0: Mga ugma?
1: Ah! Basin, basin, moya kong doda, no?
0: Ah, bitaw. Uy, bitaw. Kaniwagid ako siya nilong eh. Mga end of May, pagtusak, sige na ko siya ginbitara na. Busy mag-ilwa, mag-itay mahimo, no?
1: Kaya matiming mga sagod na sesyon.
0: Sesyon, oh, nangyak mo larga, larga naboy IT, mga meetings, something.
1: Yes, masuroy sa barangay. So, karon ako ginigibakanti para ni mo.
0: Diba, unsa takaswerte din sa chika o good vocacia. Nabisad siya yung kabisi, nagahingid ang oras, no? Oh, shout out sa oban po mga city councilors ha. Ah. Antay lang mo, charing. Okay, Cons GP, yes. Every time natay guest or topic for advocacy, natay ihatag nga question of the day. Asa man ni makuha? Every time mo post mi nga amo ni ato ang guest, ang followers na to, muna mo hatag og mga nagkadaiyang mga pangutan na. Pilian na to na for question of the day. So, imong question of the day, Cons, gawas sa pagkahumot sa ngalan sa imong amahan, no? Ako ba ito kumpara yun? Ninong to ni Gracie, uy.
1: Amo ba?
0: O, ikaw mga ni-attend ato oh, pagbunyag. Oo,
1: oh, no? Oh. Saan ko kalimut?
0: Proxy ka, bantay kayo. Kaya pa yung anak ko.
1: sorry.
0: So, gawas sa pagkahumot sa ngalan sa imong amahan, si former Mayor Edgar Labella, unsa man ang brand sa serbisyo o advokasya nga ikaw mismo isip konsihal, gusto ni mong ibilin nga to sa mga sugbuan nun. Later na nanimo to bagon okay. At the end of the show.
1: Okay. No? Kasi so, excited ba kayo?
0: Anda mong tagana kayo to bagon.
1: Lagi.
0: Okay, so let's start with our segment number one. Na? Unang pangutan na, Cons, kumusta ang dagan sa serbisyo karong 2026? Unsa ang imong mga personal motivation, no? Every time musuod ka sa mga opisina, every time nga naa ka sa City Hall.
1: Okay, ang akong personal motivation gyud is ako yung pamilya, no? Mm-hmm. Gusto mong God ko na makita sila sa ilang papa na nagtrabaho para sa syudad.
0: Yes.
1: Kanya, ako mong God, there are a lot of challenges every day we face. Mm. Ako mong God, ganahan sa ko, mabidio sa ko ba, we find ways.
0: We find ways, dear me.
1: Kanang, mangita tagpamaagi kung saan na ito pagtabang ang mga tao kay mo yun na yung pinaka-importante.
0: Correct, no? Kanisi ko si JP, north ni siya. So, kami lugar sa south, siruhan gyud siya, no? Pero every time, mo chat ko, ani niya, course, natay tabangan, bla bla bla bla bla bla, di gyud siya magpanuko og hatag sa iyang assistance, no? Whether unsa pa na kind of assistance. Salamat kay Cons.
1: So, kutob sa kung makaya mo, tabang
0: yes, gyud no? So, kana siya, manurti, masouth, wago siya ipili, no? Muna na kanindot. Cons, giunsa ni mo pagdala ang ligasiya, no? O mithi sa imong amahan, diha sa imong kagalingon, kagalingong agi no isip ikaw na pud karon ang leader
1: kana usagi na tabang kita sa mga tao. Mm-mm. No mo gyud ay purpose nato
0: balik kina ni
1: kana oh ang ginakang papa unya kana sang always be a team player with the group sa grupo namo no kinahanglan gyud na
0: di ka maghinudas
1: dili gyud di gina pwede I mean kung naay mga diferensya kinahanglan istoryahan.
0: Correct.
1: It's just the same with sa negosyo. Mm-mm. Kung naay mga problema kinahanglan nato istorya.
0: Communication lang
1: gyud is pinaka importante.
0: Correct.
1: No kay ang kuan manggod nato ani if dili manggod matarang og communicate bisag unsa na lang chika maabot sa mga lain na madunggan.
0: Chika og advokasya ka
1: chika og advokasya di ba so mo na akong kuan na communication is very important.
0: Yes. Nagkaila mi ni Cos GP, dugay na ang panahon no nga barangay

0: fierce pa to ato time.
1: Niwang batang duha. Aw, ikaw na dai.
0: Hoy, mo niwang sa gato. Oy, ano? Oh, niwang pa mi ato mga panahon na. Cons. I walk through the mi sa imong political career. You started when? Kung sino nakapaagni nimo na modagan? And I walk through mi sa imong political career.
1: Okay. Actually, kabaw ka gasugod na kita pagkabata ni Papa. Papa ran when he was after sa nahimo siyang director sa ombudsman, nidagan siya as councilor. That was 1998. Mm. Most itong pagkalunod niya sa barko. Yes. So at that time, I think Papa was around 47 years old during that time.
0: Okay, okay.
1: Because 1998 na 1951 man siya. Mm. So more or less, maybe 47 years old. O niya, dito pa muraming culture siya kay mo pumunta yung unang dagan niya di man may anad sa politika
0: pero wala pa kay idea no
1: wala pa niya. I was around first year high school
0: sayo
1: so nakita na nakus papa na muna yung itrabaho and then gamakang si Kaligri kay pag una niyang dagan he was number four.
0: Oh, okay.
1: Pag una na kung dagan number four sad ko
0: Lord Justine dyan no
1: and then we had the same number
0: Sa balota.
1: Sweet 16.
0: Hala, oy.
1: Oh, mo bitaw na. Sa magsige ko kuno na ba
0: iko. Pero sign gito ni mo. Imo agid na.
1: So, moto ni anak ko iko. Ako manggo di manggod ko kanang di na to pugson ang panahon.
0: Correct.
1: Di na to pugson ang kuan if dili para imo, dili gid para imo. I mean, I first ran when I was like 30 years old niya. Mm. Ako kalusot na short ko gamay, no? That was
0: Pero gamay ra kay to, oy.
1: Gamay ra kay to.
0: Gamay ra kay to ligas.
1: Gamay ra kay to. So, Ako kita tong plano is di lang git sa takamudagan if dili mo human si Papa o nya wa man ka human taon si Papa.
0: Bitaw.
1: So I had to step up.
0: Bitaw.
1: No,
0: pero ikaw pud no ang pila mo ka magsuon gani ko?
1: Duha.
0: Si Eugene. Pero ikaw Edgardo jud ka di ba?
1: Edgardo labilya de sikat.
0: Murag napatoy na gyud na ang footsteps si mong Papa mo gyud imong sundan.
1: Lagi. Pero ang si Papa Mango, the only difference niya is he was a lawyer.
0: Mm.
1: Niya ako, I'm a businessman. So, lahat big field na nakuan ba. So, ang ako ato is nag-focus sa kus negosyo. Agi sa kukalisod. Uy, susigid lalim ang ginabuhi.
0: Lagi na ba kay kamuluto?
1: Oh,
0: katilaw mi. So, lagi na ka siya muluto, guys.
1: So, ganang, I mean, started small, yeah, lisod, ups and downs, ano ba? Pero mo manggod na importante, maka-feel ka, ana.
0: Correct.
1: Kaya para makarelate sa kas mga tao kung unsay ilang mga kinahanglan.
0: Na yung ani, di ay noong.
1: Inani, I mean, wa man yung dako na hayahay.
0: Bito.
1: We had to start from scratch, we had to strive. Yes, katos papa, aligrim kay to, kay gusto mong gito maningkamot ko kakuha. Sagdan lang ko niya. Sagdan lang ko. Apply ko Shangri-La, apply ko J-Park, ano ba? So, malipay sa to siya na madawat kong trabaho niya, mga dagko ng mga hotels niya. Until I worked with Councilor Philip Sapra.
0: Yeah.
1: Actually,
0: and during that time, siya maoy ABC President.
1: Okay. So, gibutang ko niya. At first, trainer, nag-teach pa di ko sa DMDP o sa lain-lain ng mga culinary schools.
0: Oh, so, nindot kay kagwano ka nang, when you started ba?
1: Oh.
0: Dirigit sa lower positions.
1: Yes. And then, paguman, gibutang ko niya because he wanted me to learn sa mga barangay niya. Vice Mayor naman sa Papa ato niya.
0: Oh.
1: Wala na may oras. Busy naman kay siya. So, iya kong gibutang ni Philip Sapra. Si Philip Sapra mo nay gatudlo gyud nako.
0: Unsaon pagatiman?
1: Unsaon pagatiman sa mga barangay? Unsaon pag deal sa mga barangay captain? So dito to gasugod. Unya mo to nagsugod na magkalingaw.
0: Oh, murag na enjoy na ka.
1: Okay, unan ni din no unya. It had its ups and downs pero at the end of the day, malipay gyud mo ka
0: kay nakita. Lahigit ang fulfillment no kung makatabang.
1: That's true.
0: As in.
1: So mo to dito na to gasugod unya na kabaw ka na to barkadista ra makita no nay uban taw maikog nako magkuan nako kay mura ko na kog strict og naong pero naong ra dito
0: naong ra wa gi binuang
1: no?
0: Oh makita mi ni ko JP mura ra gibi ka nakaraang barkada bitaw gyud no nga
1: okay kabaw ka mo mo sig usan as gitudlo ni Papa God na importante gyud kay nanana kay mga amigo di ka maghinilas di ka maghinambugiro kay wa gi mo duol nimo. So, mugi na yung gisigig tudlo na mo. So, kanay kami, kung bugoy ko, bugoy ragit ko, mo ragit ko. Diba? Pero, humo ko kasing-kasing.
0: Correct.
1: Mutabang yun ta. Kotobs
0: mo kaya. Makinumdong dyan ko, kaya every time nata sa barangay affairs at a time, at tumugi mi magtambay. At tumugi magtambay, kaya at a time, BCLP naman mi.
1: Yes, that's
0: Maunang
1: true.
0: Maunang matong time ma. Oh. So, pirmi na mi magtambay sa barangay affairs. Kung ito, Jackie.
1: Jackie, sila.
0: Ang baba ato. So, karon ato shout out yung Jackie, no? Jackie de la Cruz.
1: Oh.
0: No, so, kana kons, unsay tan-aw nimo tungod dako og kaagi dakog agi imong amahan. Unsa ni siya kanang naa ba kay na feel nga pressure?
1: Oh yes, of course. Oh,
0: dako kayo.
1: Muro sig ikaw. Di ba? Ang imong papa banggitan sa kayo, di ba? Si Elias, sus, blanggar ba kay ko ato?
0: Nakaayo. No? Grabe, bukang bibig kay ka ato.
1: Lagi, blanggar ka kay ko ato. Kay, katabang, katudlo sa gito na ko para sa kooperatiba niya. Pagsuot na ko ato, wag yun, biya ko'y alamag sa kooperatiba. Sure. So, siya yung nag-mentor sa na ko ana, no? Mm. Dako ka yung pressure.
0: Ako maka-remember ko, uli ni daddy, kita ng GP. Biting ng GP, puro sa GP.
1: Tingnan niya na, siya. Kung wa ka, pwede ko mulingkod si Mulingkod. Ano ko lingkod? Ya, ikaw mo'y konsihal.
0: Picture pa.
1: Ikaw mo'y konsihal. Ikaw mo'y
0: konsihal. Ilyas.
1: Oy, pero huwag ka, mingawan bi ako niya.
0: Maon na, tabian sa to'y.
1: Oo, oh, mingawan kay ko niya.
0: Oh, sa mo na, Kons, ka nang, giunsa man ni mo pag, giunsa ni mo paggamit ang kaning pressure?
1: Ah, di lang na ko unaw-nawan. You know, I just do what is right.
0: Yes.
1: Kanarang, I do what is right. I do good to people. Na di sa kong manama kong tao. No?
0: Mm.
1: Ang kuan lang sa gyud, Papa was a counselor at the age of 47.
0: But you are younger. Ako, way younger.
1: Way younger. 37 ko nahimong kunsihal. Nakaroon, I'm 41 years old na niya. Second term na nako. So, I'm still...
0: Api na ko mga 36 lang ka, 37.
1: Am I gonna delete 12?
0: Grabe pa, doon naman si infant.
1: So, ang ako lang na, kanang, I still have a lot to learn. No?
0: Mm-hmm.
1: This is still learning. Ako, pasalamat lang ko sa 16 Sanggunian.
0: Mm-hmm.
1: Joy Pesquera, kato sila, James Cuenco, kato sila. With, syempre, Philip is still there. Kani sila, Joel Garganera. You know, pag una na kong lingkod, wadyo kong maingon nila na, anak kong Edgar Labilla. Nilingkod iyon, anak. Kabakaon sa kong gihangyo nila, ako sa langging nan. Ma'am Joy, Cons James, tabangi ko ninyo, gayri ko ninyo, ha? Kaya this is going to be a new path for me. You know, di sad ko, ako di ko ganahan sad na mo magpalabaw sad sa mga karaan na counselors because they have been there. Bata ba ko, nagtanaw na ko anak nila. Di ba?
0: Namo siya mga nag-una sa duyan.
1: Yes, yeah, nalipay rasad ko. Kaya at the end of the day, nagkauban me.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Nindot kaayo, no?
1: Lagi. So, Mona, I just don't think about the pressure. What's important is I do good, work hard. Mora na.
0: Oy, nindot
1: take care of my family. Kana.
0: Bitaw, sus ka nang, kanang makamingaw po to si Mir Edgar. Uy, sus.
1: Lagi?
0: Kana bitaw, dilip sa pagkumpara, no? Inigsood, magod na mo sa tingol sa una. Diretso la, uy. Mona pa, Mir. So, diretso, uy, bagaab na. Uy, karun.
1: Kisa may bagag na?
0: Kami.
1: O, oh, kamude.
0: O, oh, inigsudak. Mubababay lang ka ni Mayor. Pasudlon ba yaka?
1: Yes, tinor gito.
0: What's your problema?
1: Basta makakita to sa ninyo.
0: Makita lang.
1: Oh, pasudlon
0: man mi. Oh. Nga, karun, no, wapag ko kasudgit, kay giharangan mo ko paglas. Ako siya, ako giposto. Mayor, wako pasudla. Nagkitawagan ko, Mayor, nasunod siya sa gabi eh. Anyways,
1: yes.
0: Ari na takon sa reorganization and house rules. Unsa man kining mga kausaban sa house rules nato karon ug unsang paagi kini makatabang aron mas paspas ug mas hapsay ang pagpasa og mga balaudnon alang sa mga sugboanon.
1: Okay, we made changes labi pa sa amo ang passing sa mga ordinances ug resolutions kay naamang gwi times na madugay ug abot na mo unya di mi ka review sa agenda ana ba maabot a day before which is kinanglan na mo giusab.
0: Pero naman ay kuan di ba? Naman ay deadline.
1: Nay deadline ang pagpasar.
0: Ah, okay.
1: Pero nakaabot sa agenda nimo, it's supposed to be around 3 or 4 days before para makasigi pa kag review.
0: Para makastudy pa sa.
1: Maabot mo no say a day before.
0: Ah, ano ba?
1: So, so muna usa sad na sa mga pausab kay para mapaspasad na mo kuan ang mga resolution.
0: Para walay delay time sa sud.
1: Yes, that's true. Unya kana ang mga public hearings, mga executive sessions para dili kayo taas, dili kayo dugay.
0: Ito.
1: So, among gilimit. Kay, limang ka, usagin nas makadugay isang public hearing. Why? Because everybody has their own opinion.
0: Correct. Everyone wants to talk.
1: Yes. So, muna, atong gilimitan. Total, we have a lot of time. Kay, pwede raman ta magpa-hold. We have 4 sessions a month.
0: A month. Man, once a week.
1: Once a week. So, muna, ang usasad na mo is, kung masubra o 5 sessions, o ma-5 Tuesdays, pwede na to i-rest day ang usaka
0: Martes.
1: Usaka Martes.
0: Oh.
1: Usaka Tuesday. Oh.
0: Kanang render o privilege speech, napa mo ipila ka minutes nga dapat money O walay limit sa time?
1: Na 3 to 5 minutes.
0: 3 to 5 minutes. Oh, 3 to 5 minutes.
1: Ya, tuloro gina yung maka-privilege speech every session.
0: Tulo ka konsihal.
1: Oh, konsihal.
0: Or bisita.
1: Tulo ka konsihal. Privilege speech, konsihal rin na.
0: Ah, okay.
1: Ang pinakasuki na si Cons John Alcover.
0: So,
1: kung
0: sa itong amigo.
1: Kung mag-privilege speech si Cons John, mahilangtan mi.
0: Maasin, no? Murang gluya po kayo sa Sean.
1: Shout out ni Cons John.
0: Beto, so, ikaw sunod din ni Cons John, ha? Sabi niya. Cons, arita sa committee on infra. Mumagini imo ang committee,
1: yes,
0: no?
1: Yes, muna akong committee.
0: Before sa reorganization, imo po ni.
1: Yes.
0: And then, nagpabilin niya po siya hangtod karon.
1: Yes.
0: Unsaon na ito pagsiguro nga mga construction o pag-ayo sa mga karsada, dili kaayo makahasol sa mga motorista, sa mga negosyo.
1: Okay.
0: Oh.
1: Ang atong gibuhat karon is, ato na silang gipantagaan og timeline.
0: Mm.
1: No, in the certain trabaho nila, kinangla na naa sa timeline na kanusa na mahuman.
0: Mm, correct.
1: Usasad sa pinaka-importante is dapat makikoordinate kita sa traffic management, mm, sa sito, sa CCTO.
0: Sa barangay concern.
1: Sa barangay concern. Ano ba? Muna akong pasabot ninyo, communication yun ang pinaka-importante.
0: Mula, okay. No? Usahay magot sa barangay, di may mahibaw.
1: Oh, kana,
0: nagdugdug, nagbuslot na stan.
1: Manawag na mga kapitan ako. Cons, nganong gasugod mo ni sila trabaho diri na wa ko kabaw. Pero kana unta dili na namo trabaho as councilors, trabaho na na sa executive departments, di ba?
0: Pagpa-inform sa mga sa kabarangayan.
1: Yes, ang pag trabaho dito sa sa kuan, sa grounds, ang executive department
0: bito, na. Bito, bito. Kay awa good cons ha. Kami kani based on experience gud ni. So, nami si Efriamas. Mm. Kaya total mag-Efriamas ko ng Lourdes.
1: Lourdes.
0: Nagbakbak. Siyempre, kung dili makaibaw ang barangay, ang mga tao, wala ba yung muman sa mga tao, asa mo, agi, ana-ana. Mm. So, magkinalag yun og manpower, tanod, ana, tao from barangay. If di may baw ang barangay, ang mga tao magyaw-yaw, barangay may pasanginlan.
1: Kamu yun. Kaya kamu may frontliners yun. Kamu mo yun.
0: Muna ang gusto mi, unta, if na yung mga inganim pagbakbak ng mga kadalanan, pahibawon ka ng barangay.
1: Yes, which
0: no?
1: Is ato na nanggikuan karon na importante kayo makabaw ang barangay. Mm-hmm. Onya, ang usa sa good na kung gustong buhaton is kaning pagtrabaho na sa gabi eh, kay para dili na masamo ka mga motorista.
0: Labi na ka ng traffic nga, rush hours,
1: yes,
0: no?
1: Yes, pero ato sa nanggitunan, kay mo reklamo man sa good ang kontraktor na
0: ingit-ngit, miski
1: dili man na mas, mas mo, mutaas, mas mukuwang kung ilang oras.
0: Ah.
1: Kaya kung matrabaho sila sa buntag, pwede pa sila motiwa sa hapon or something like
0: ah.
1: That. So, musad niya itong gisiging tunan karon if asa ba yung mayo.
0: Pero basin lahit po ang ilang level of energy kung gabi eh. Masig dukaon. Dukaon ni nagbakbak.
1: Maapil ang tiil nila.
0: Injured na noon. Bitaw eh. So, maapil na sa inyo gitunan ko.
1: Yes, karon. Ang tanong gisiging
0: tunan. Naabay gabi
1: ba, gabi kung, na lang mo trabaho.
0: Kung naay gabi, di siguro sa gunso, no?
1: Dili tingali. Pwede lab, pwede kana lang mga busy na days. Friday, Monday, kana ba?
0: Bitaw-bitaw. Nya, lain pud ang motrabaho sa gabi, lahi sa adlawan.
1: Sa adlawan.
0: Amot pwede ba kana no?
1: Ang ako lang dili tingali mura kanang mga adlaw, gabi lang motrabaho.
0: Okay, mga, walay kwarta.
1: So the next day lahi na sa mag-shifting sa man sana sila.
0: Bitaw-bitaw.
1: Shifting ram sa ilang mga trabante. Mm.
0: Cons, arita sa flood mitigation and drainage. No, muni nakapait basta infra ka no? Kay mura halos covered nimo ang tanang problema sa syudad. Mura kag kuan, mura kag mayor gyud ani kay ang problema ba sa infra. Arita sa flood mitigation and drainage. Usa sa labing dako nga hagit sa Cebu City karon, mao ang baha. Matakigayon gyud nga mag-uwan og kusog. Even gani di kusog ha? Kana matapok lang ang water ba nga inuwan. Isip chair sa infra, unsa ang mga konkreto og dinalian nga mga lakang o projects nga inyong gi-prioritize karon aron masulbad kining problema sa drainage system.
1: Okay, karon na year daghan tagi pang approvean karon ang mga drainage systems sa Colon, sa lain-lain mga barangay,
0: especially Colon sa
1: yes ato na siyang gipang approvean unya pero these projects were 2 to 3 years pa before sa kapanahon pa ni Mayor Mike tingali ni Mayor Raymond unya karon pa nato na approvean now ato ni silang gi patrabaho ato na ginang gipadayon kay importante magud kaayo ni labi pa na inikusog sa uwan ba?
0: Correct.
1: But you know,
0: ang bulog sa water ba?
1: Ang kuan manggod, it's not only kani mo kung flood control na issue ba ni? Dako mo din eh.
0: As in, oy.
1: Dako mo good kani na flood control na issue. So, ang which is a
0: nag-affect gid siya, no?
1: Nag-affect gid siya, pero kabaka, we will not solely blame it on flood controls.
0: Mm-hmm.
1: I mean, maybe it's a part. Naasa gi part na naguba o na dilik-lik on pagkatrabaho ana ba
0: dako-dako sa tiyag part
1: dako gi gi part dako sa tiyag part pero ang pinakadako na factor kabaw ka kita bi ka pagkahuman sa tino na nisuroy ko sa mga mountain barangay
0: correct correct diba? Kita ko ato
1: nakita gid nako natungod sa walay kahoy sa no, kakuwang sa kahoy ni buhos tanan tubig dito sa ubos inag-adto ni mos lusaran makita nimo ang mga agi sa mga tubig murag mga sapa nagi grabe kayo
0: ano ba sa watay mga kahoy na oy
1: lagi
0: urot na
1: murag akong uwa no naupaw na
0: naupaw na
1: so,
0: yun
1: so ang ako ba I mean kana sad yun no? Ang nature mangita magyun bisag unsa pa na kaligon sa mga flood
0: tinood, controls tinood.
1: Yan, pero kung si nature na gani sa
0: ang putong, maningil
1: ang maningil
0: maningil na gani si nature upaw kita tanan na ni
1: upaw kita sa ikaw
0: asa ako paita no so kung sa niingon ka na ate mga gipang aprovan karon no nga mga project labi na sa drainage na appeal ba ani naka, I don't know if naka remember ka nabay na appeal ba sa Pardo
1: nga wala drainage pa. Wala pa
0: wala pa wala pa guest maguna ko last week last Tuesday si Kapitan June tumulak
1: okay
0: so ang iyang nalang kuha is go signal ni sa executive nilang mayor kay okay naman daw
1: kay once mapirmahan na ni mayor mapirmahan na ng mayor, agi ng Binas Council
0: okay so, iya daw is napirmahan na go signal na lang after si mayor mo agi pa si City Council yes. Okay paminaw diri ha kap kap June tumulak bitaw no
1: nga mo agi na nako kay ako ipa-approve sa City Council
0: i-approve na to cons
1: approve na
0: Basak Pardo
1: okay
0: yes.
1: Basta kuan sa barangay, ato ginang i-approve eh.
0: Correct. O, labi na, kani siya, gikan dyan siya, barangay affairs.
1: Mayaw-yawan tang dib na unsa.
0: Maudyod, magpatay yun. Maudyod na. Kung sa arita sa road projects and traffic, okay. Na, di ba? Gikan sa pagbakbak, ang manabot sa drainage, karon problema, imuha pang traffic. No? Ang infra dako kay kalambigitan sa dagan sa traffic, yun, no? Aduna ba kita yung mga plano o ongoing nga mga road widening, mga bagong alternate ruta, mga bridges baron nga ato nga himuon aron matabangan ang pag-decongest sa traffic labi na katong mga known nga choke points sa atong syudad.
1: Yes, actually naa na tay mga gipangsugdan like sa Talamban na areas na kanang sagsige na tag road widening. Ang problema mo gud nato sa road widening, no? Is inig-widen nimo sa road, syempre ang lot owner
0: oh, kinahanglan ni mong
1: i-compensate.
0: Yes.
1: Kaya kung dili magkasinabot sa inyong compensation, muna magkihay muna madugay.
0: Kaya si ulat owner, magamian man. Di man siya ganahan nga, diliin, kuan ha,
1: ang value sa kuyuta. Ang
0: value na, mahal yun
1: ni. Mahal. So, usan na sa itong mga problems ni face karon. Now, pero nalipay sad ko kay nakahisgot manggod si Mayor Nestor na sa Sisilex, usasad sa Sisilex kay ang Sisilex actually problema kayo ka if mo adto ka o Guadalupe sure. Mga south districts na mga lugar
0: yes.
1: So ingon si Mayor sa iyang soka na naanay mamurag madayon na gid ang road kuno to Guadalupe
0: daghan man daghan basin mauna ayang gipasabot no
1: yes mo na yang gid nya karon niingon si Mayor Nestor na unsa man yang giinan si Sisilex dapat walay daghan affected so nangita sila lain route na pwede gamitan para dili ma-affected ang mga residente na naman.
0: Correct, correct. Kaya magkabuang sa ang gobyerno bayad. Uy.
1: Unya karon kabaw ka, it's not only roads, kabaw ka, bisag unsa na to, sigig padako sa daan na to, daghan sa giging sakinan mga boot.
0: Apilan pa din mga sidewalk vendors. Ginoo.
1: Imong unaon, good, ha? Sa una, ang auto, Amerika. Sunod, Japan. Karon ang BYD China, pitinas ang daghan na. Ang Chinese cars na naghan sa karon, di ba? Okay. Labi pa mga hybrid o mga...
0: Tinuod.
1: Di ba? Electric.
0: Ang usa ka owner, duha tulo ka BYD.
1: Oh, di ba?
0: So,
1: kana, imogin ang i-consider. Ang disiplina gid sa tao, usa sa gidna.
0: Lagi.
1: Kana disiplina sa tao, dili magpatakag hunong. Nya, naasad tayo, part sad sa itong... sa itong sistema, dapat nasad gid tay mga stopping areas na tarong para sa mga sakyanan.
0: Bito, loading and loading areas.
1: Yes, and parking. Sakto ang parking.
0: Kada yun, ang parking. Uy,
1: parking yun.
0: Isuda muna, di yan taganaan mo dahil sakyanan. No? Lipo ko taas at ang parking.
1: Mulag eh.
0: Si Tihol ang daan, no? Isuda pa yung tag-parking si Tihol. Uy.
1: Luyo naman, sluyo. Luyo. Sa may kuan, Carbon Market. Diba?
0: Alagi sa may ABC dapit.
1: ABC
0: dapit. Di asad mi pirmi, basta. Oh. Magdami sakyanan sa barangay. Kay... Pero katos Elias, uy, ato mo parking sa imo ha?
1: Lagi ato oh,
0: siya. Una, badlungon okay man to siya. Oh. Badlungon sa guard hangtod eventually gisugtan na lang kami. Gawyo man to. Oh. Ako meeting mi GP pero no.
1: Gamayng tao pero dako gitingon.
0: Bitaw, so kanon daw lang ta. Consarita Transparency and Republic Act 9184. Ikaw tigduma magika sa infra isip imuha ng committee. Importante kaayo ang saktong paggasto sa pundo sa kagamhanan. Sa unsang paagi nimo ginasiguro nga transparent ang bidding process ug nasubay sa balaod kaning Government Procurement Reform Act aron malikayan ang mga substandard nga mga projects o pagkalangan nga mahuman ning ani nga mga projects.
1: Okay, inikagi sa City Council ani na may mga questions, no? So muna, kinahanglan na to sila ipatawag o executive session.
0: Yes.
1: Labi pa na makita na to na na'y something kuwang or na'y something fishy or na'y something kuwan. Dili magtugma ba?
0: Mm-hmm.
1: So muna, ato ginang ipatawag into executive session para mas makabaw kita sa mga detalye clearly.
0: Ang executive session, kisi na adiha?
1: Ang uban councilors, ang presiding officer.
0: Ah, okay. Okay. Mo din na executive session.
1: So maminaw, minila. Ya, kinsa tong mga labi pa itong kids na nagpatawag o executive session, dapat naagid siya. And then some counselors na yung mga inquiries, naagid sila dapat.
0: Ang media open to any form of meeting sa City Council?
1: Yes, okay raman. Nalantay, I don't, murag, dili matingali pwede mo live in some
0: Mag-notes lang, mag-notes. Yes, and then, madalik ID no, na media, kaya para pwede makasulod.
1: Naman, yes, pwede naman makasulod. Kaya ang kuhan mangod nata is, nato is para makita yun, ang labi pa ang mga mga kinahanglan noon yun kayo ng mga important details, matubag yun nila. Oh, eh sila magbigahin mo, anak.
0: Correct, correct.
1: Sila magbigahin. For example, para na ko, ang DEPW. Mm. Diba? So,
0: sila
1: engineers, kinahanglan yun.
0: Sakto nga agency na matubag.
1: Yes, kinahanglan
0: yun. Usa sa misconception, kung mag-session ng city, di ko na makasood ang mga yanong tao.
1: Sood man.
0: Makasood, Ragyo.
1: Makasood, Raman.
0: Okay, katong gusto mo tanaw, ha?
1: Basin puno na sa gayo mo na wasan na sila kasood.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh, pero katusukan ninyo ba?
1: Katulahi, sa to puno mga
0: ito. Puno kayo. Saba pa dyan ang mga tao. Sa ako atubangan. Ako ba ito gipost? Kalawa ninyo. Ah, sabi no, so, pero at least, ha, clear na karuno nga, ang mga ordinary nga tao, pwede na makasood basta di ilang puno.
1: Mm.
0: Kaya mga media, welcome ra sa Jude.
1: Yes.
0: Sa mga meetings ninyo. Karon arita sa vision for Cebu City course before ta mag-commercial. Kung imo la taw na Cebu City, pipila ka tuig gikan karon. Botanta like 5-10 years from now. Unsa nga matang sa infrastructure nga master plan ang imong gidoso o idoso aron makapahimo sa atong dakbayan nga mas modern, mas resilient to kanang lig-on bato kalamidad especially linog. O kamugaway puy-an sa mga ordinaryong sugbuanon.
1: Para ka, para nako labi pa karon sa technology age pa. Grabe ka high-tech ang mga lugar. Yeah. Kitang Pilipinas, sad to say, nabiyaan magita.
0: As in, layo na kita.
1: Nabiyaan magita, no? So, that's why we learn from other countries. Importante sa gid na mahimo sa gitang smart city.
0: Mm, correct.
1: So, not the whole thing. Hinahinay ba? Gradually.
0: Inanay.
1: Ba? Oh. Kay, para manggod na ang tanan mo, komportable na sa kinabuhi, mas paspas ang tourism, kusog. Because, you know, Cebu City is an old city. The oldest city, di ba?
0: Yes.
1: We don't want to be left in the past.
0: Correct.
1: Malag old city ta, pero modern ta.
0: Nahadlo tugod ang Manila, nga labuan na to sila.
1: Lagi.
0: Mahimo ng capital of Philippines, ang Cebu City.
1: But anyways, mugi na akong pangandoy na ang Cebu inigabot sa panahon will be a smart city.
0: Yes. Kanang, murag sayon paminaon pero
1: lisod kayo na buhaton.
0: Lisod kayo buhaton. Uy.
1: Lisod kayo na buhaton.
0: Pisa kung saan pa nabuglikture na sa skulahan. This is muna ang nag-comprise sa smart city pero lisod yun siya.
1: Lagi, muna we need all the help we can get.
0: Yes, no, so inigbalik na to hiskutan na to uban pang mga updates no ni Konsehala GP Labella. But before that, shout out ni SK Chairman Emma Villanueva, Konsehal Madel Ruby, Precious Ivy. Yes, shout out Ate G. Samali, uy. Si Sanya Bakiro daw boy lubad-lubad. Oh, tan-aw gyud ni Kulot Kaniete ug Konsehal Marian Maraviles, no? So ato nga tiwasun atong chika kumana ning mubong pahinumdum.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. at puso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw o guban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado o Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplan na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz, Bimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Maayo pagpaminaw pagbalik diri sa Chika o Gadbukasiya. Oras na to karon, alas 12:46. Eh, what ka bantay sa oras no? Atong chika lamig na gid kaayo.
2: Lagi.
1: Di na to makabantay.
2: Pagita na ni Udto.
1: Karon-karon ni guman. Ah, sorry. Cons, arita sa Committee on ICT, mm-hmm. no, Smart City Initiatives. Ato naman nagi mention ganina. Appeal ka sa mga nisuporta sa urban solutions pinaagi sa innovation. Ang hirap nimo kay batan-on man. No, like katong baguhay lang Cebu Solutions Fest, no?
2: Yes.
1: Oh, unsaon na to paggamit ang teknolohiya kaning ICT aron mas mapadali ang serbisyo sa City Hall. Pananglitan, pag-digitize sa mga transaksyon o pagpalambo sa flood and traffic monitoring systems.
2: Actually, Sofia, taga sinuodol kini sa kong kasing-kasing. Kay naana man gitay napasar na e-payments ordinance.
1: Nice.
2: Yes, atong e-payments ordinance approved na ni, no?
1: Mm-mm.
2: E-payments ordinance na to na digitalize na tanan payment sa City
1: Correct.
2: Hall. Now, pasalamat sa kuni Ma'am Emma kay kami gyud nang usog ani. Kay maluoy man ko kung magtan-aw sa mga tao magsigli niya.
1: Tinuod oi.
2: Gasto pag pliti.
1: Mm.
2: Mo tan-aw ko nimo. Unsa man mas dako? Ang fee sa GCash or ang pliti?
1: Dako ang pliti oi.
2: Dako ang pliti, di ba?
1: Dako ang pliti. Ang imo pang oras ang kahago.
2: Pang oras imong kahago, di ba?
1: Kaysa what kuan lang one click
2: one
1: away
2: click lang, di ba? So mo na naning kamot gyud ta na magdayon gining e-payment. There were a lot of questions at first. Kung wala kung ang kwarta di ba ma-render sa city. Siyempre si GCash ni tubag sad. Nya dili ra man ta GCash, daghan man sa mga banks na nato na mga
1: bitaw, pwede ra sa bank transfer.
2: Yes. So ako malipayon kay ko na approve gyud sa akong mga kauban, no? Then ang kaning traffic na to, kinahanglan na gyud ta na mas mo kuan gyud ta. Mo high-tech gita, mas mapuno gita og mga cameras.
1: Kay, bitaw, labi na sa mga choke points, good, no?
2: Actually, ako, mo okay man ko og no contact apprehension.
1: Mm-mm.
2: Pero, it is a work in progress po.
1: Mm-mm.
2: Na kinahanglan sa gyud na we have to be careful, unya, we have to also see through it na ang technology works.
1: Yes.
2: Kaya daghan mo ko gima, sige, nindot niya mo. Kay,
1: tanan, expert sa IT.
2: Expert sa IT. So, mo bitaw na ako, nagsige ko, when we go to a certain country, mutanaw gid mi yun sa ilang mga tech.
1: Mm.
2: Ato gid tanaw.
1: Benchmark gid.
2: Benchmark gid. Mm. Pero kabaw ka, ang pinaka high-tech na kung na-add to na city is ang gi-invite mo ko sa Huawei, ang Shenzhen.
1: Nindot sila dito, Kons.
2: Mahibuong ka, Ma'am Gracia, ang muhatod sa imuhang kanang order, drone.
1: Hala no?
2: At Tomos Park.
1: Naana sila anak na. Naabot na sila anak nga po.
2: At Tomos Park, order kag Starbucks. Ang drone mo hatod sa Nike kiosk, ihog,
1: na. Personally, lagi. Experience din mo na.
2: Kita, give me.
1: Hala no?
2: Oo, oh, niya.
1: Layo na
2: nga. Ang mga limpyo sa dan, kay mga robots na mga sakyanan. Cute
1: oh,
2: kayo.
1: Oo, katong sa gasolinahan.
2: Oo, oh, inana. Huh. Oh. Mm. Pero mugi na, sa Shenzhen, kita, give me anak. So, mula gina na kinahanglan yun na to, hinahinay yun na to, innovate ang Cebu City. So, with this digit e-payment ordinance na ko, hopefully, dako kinigtabang yun sa mga tao.
1: Dako, Jud. Dako kayo, especially, kay need na masaguta mo adapt sa digital era.
2: It's true.
1: Diha naman kita pa dung.
2: It's true.
1: Oh, basigay, mabot na panahon nga, wala tayo trabahante, puros na lang robot. Ayaw, sad, oy, kaluoy sa itong workforce, oy.
2: Kuya Juan, tamahimot ang Terminator. Masukol ang mga robot
1: uy,
2: na to.
1: Uy, patay, murasan na ba tag-robot na naon? Hi, ang imo host karon usa ka kusihal. Kabaw naman nag-i-di sila, no? Tawag nila ko, Kons Gracia. Pwede, maunang usahay, advantage kay nako nga, isip host ko dere, matulay nako, matulay ninyo ang city level policies ngadto sa tinuod na sitwasyon sa kabaranggayan. Malipay kay ko, kay naaka, tungod, ikaw, gikan sa ka sa barangay affairs, na teacher pa ka sa DMDP, nana. Arita sa collaboration with barangays, unsaon pagsiguro sa city council nga ang mga dagkong project sa infra o ICT makaabot o mapahimuslan gyud sa grassroots level o dito sa mga hilit nga dapit sa mga kabaranggayan?
2: Muna, kanang actually nakabutang naman ta og libreng wifi sa mga barangay.
1: Oo, yes, oo.
2: Naalang gyud gamay problema karon na sige na mog kuhan sa mga barangay captains tungon sa wifi, no? Di lang kong masulti. It's just
1: basta na yung problema.
2: May problema. Mm-hmm. But karon napamay uban nagsige pag function.
1: Mm-hmm.
2: So, ang ako karon is tabangan ako, nakikistoryan ako mga pipila ka kapitan.
1: Mm-hmm.
2: Tabangan ako ang barangay na ma-digitalize na po, na hastar ka ng ilahang mga systems sa barangay.
1: Yes, Tita Bis.
2: I will give it for free.
1: No, mahal ba yun, no?
2: Yeah, I will give it for free. Na yung tao na willing mo tabang. Kanaamong yung mga tao ang inanagod na, kanabi tao, ganahan lang yun makita na ang Cebu City, dili makaluluoy ba?
1: No, o tinuod.
2: Na dili, dili bitaw mauwahi sa uban mga siyudad.
1: Correct. Like, kung ako'y gift ba, i-share na ninyo.
2: So this person, this certain person, spoke to me, Chacons, I will give the program for free.
1: Wow.
2: I can give it to 80 barangays, Cons.
1: Dili na siya Pinoy.
2: Pinoy.
1: Ah, Pinoy.
2: Taga-Siburasan.
1: Oh, hello. Oh,
2: taga-Siburasan. So muna, mga uban barangay sa Dagko, ako na silang gipang istorya.
1: Pilang punta, ha?
2: Apilaw na ko. 80. Dili na ko. Apilaw na ko ang South. Now, so muna akong gustong gibuhat. Now, nanay, every citizen, every member sa barangay na nagpuyo diha, puho nanay ID.
1: Bito.
2: Oh, ID na nanay QR code para dali la ang tracing niya. Mura sa tiyag, appeal sa iyang program is na mura na sa check 911 na diretso nakagtawag sa barangay. Yun nga, murag messenger ba?
1: Ah.
2: Oo, oh, inana, murag messenger. So nakakita ko sa iyang program ko, tinuod ni boss ako sa ginas. Yes, Kons, ako nang ihatag free.
1: Kaya namagutay IDs karon pero barangay. If empleyado ka sa barangay. Pero simple ra masakayo pangan, sitio, unsa imong posisyon.
2: Ang pag-print lang sa ID, barangay na ibahala. Na,
1: Why problema?
2: ID, appeal na sa system.
1: Oh, kay kanang system alone, if pabayaran na, mahal na siya.
2: Mahal yun.
1: Mahal na kay bayaran pa nimo ang iyang
2: subscription
1: mismo.
2: Oh, subscription.
1: Ang pag-innovate pa lang niya, lisod kay naoy.
2: Yes. So muna ako yung muna yung akong pan ako nasugdi pero nana ko yung mga barangays na ako na nasturyaan.
1: So nimo din nagikan ang wifi.
2: Oh, mabita na Mr. Wifi.
1: Kusubaya mong wifi sa punta. Oh,
2: Mr. Wifi. Dili Mr. Clean ha, Mr. Wifi. Kasi magtuwa mo. Kasi magtuwa
1: Mr. Clean. Magkasabi na buwing magkakonsert. Ay, bito. Uy, kanindot. No, so, sa itong e-pay?
2: E-payments.
1: Ordinance. E-payments, Cebu City Wi-Fi, mga CCTV cameras, imuha man ano? Sa mga, coming pa.
2: Coming pa na. Pero actually, sa mga barangay, sad na. Oh.
1: Bito.
2: Dugay na sad na itong mga CCTV, panahon pa mo ng papa, tingali.
1: Bito. Katong nag, turnover ba ta ato?
2: Yes.
1: Okay, naman dumi ato. Arita kon sa anti-vandalism and public order. Sa una, dako kay kagadbukasiya batok sa illegal graffiti.
2: That's true.
1: O vandalism, pinaagi sa upland kontra graffiti. Remember, Jiko Ani? Unsa man ang update ni ini karon? Unsaon man sa mga barangay tanod, kami diha sa barangay o komunidad sa pagtabang, sa pag-maintain, sa kalimpyo o kahapsay sa ato mga public properties?
2: Okay, last time, unay gitahas ni Mayor Mike na ko.
1: Kano, mo ka na i-remember ko ani.
2: Oh. So karon, ingon ko Mayor, ingon ni siya dong. Limpyuhi ang mga dandong. Ingon ko Mayor.
1: Kimo ka na street cleaner.
2: Ingon ko Mayor. Kanang asa man tag pintal. Wa kay sponsor do. Pero at least na in sponsor.
1: Oh.
2: No, magpasalamat sad ko kay nagpasalamat sad ko sa mga fraternities. Akro ta og gama ni Tabang Town og Limpyo.
1: Makita jud na to uy.
2: Oh,
1: so, na sa iyon ana nga paagi.
2: Mental gid town to sila.
1: Pwede kay magkausa.
2: Oh, ako mga brad sa taog gama nagpasalamat jud ko nila niya hasa sa mga akro na ni suporta gid sa akong programa, no? So dito mi na mental Miss Birama, Lorega, kana bitong inigagi nimo sa Lorega, makita nimo na murag color na red, na yellow, ano. Karon gipintala naman sad oi.
1: Nasad. Oh, lagi.
2: Gibandalize naman sad. Ang kuan manggod na to ani, ang sige suggest sad ni Mayor na ko ato na time is kanang maghimog kanang graffiti na nindot.
1: Oh,
2: kanang kuan ba?
1: Mural type.
2: Sorry, graffiti, murals.
1: Mural.
2: Oh, about Cebu City, ano ba? So, moto na buhat to sa may Veco dapit.
1: Oh. Yeah,
2: ang bridge, ang flyover sa kuan gihimo sa Chinese consulate na.
1: At least lagi mga sponsors.
2: May mga sponsors. Now, ang ato manggod, ang kasagaran manggod ani mga vandalism, mga bata manggod.
1: Mga minor.
2: Mga minor manggod sa usao na to pagdakop ana.
1: Mao
2: na. Di man gina nato pwede dakpon, pwede padlongon pero kanisad sila. Ano di man sad magbantay ang ginikanan na kadlawon man sad ni sila magbandal mga
1: gabi. Maski pag naapay curfew oy.
2: Mo sig naapay curfew.
1: Hmm.
2: Now, ako lang hangios mga kabataonan ba. Ayaw taw ninyo hugaw-hugawi atong sudan. Oy, kay kamo kay nagabot sa panahon, kamo na sa bihay mo problema.
1: Mog yun, mabalik ragya po na ninyo.
2: Mabalik ragya po na ninyo. As early as now, kinanglan na to i-educate ang mga bata.
1: Correct, correct.
2: To do good. Na dili mag-hugaw-hugaw sa to. Actually, ako man sa'yo naghimoan ng ordinance na clean as you go.
1: Clean? Ah, Cligo.
2: Cligo. Ako man ang ordinance.
1: Wow, sa mga skulahan ha, yes, di palo na biya
2: yes,
1: na.
2: Which is nalipay sad ko kay ang mga mall sad, nagbuhat na sad labi pa nin diri sa Puso Village di ba
1: ilagi ah, ikaw jimo labay
2: ikaw jimo labay as early as a young age kinahanglan ginatutuluan na itong mga bata
1: correct uy tinuod gid na
2: kaba ka niato ko sa ka country ang bata na kaog kindi wa may basurahan wa na gilabay sa kilid iyang gibutang sa bulsa
1: kung it's like
2: simple things like that mapita ng kinahanglan gina na ito i-appeal sa educational si tawag na i-appeal na ito sa sa tawag na education sa kanang
1: unsa man sa
2: eskwelahan ba? I-appeal gina to sa eskwelahan.
1: Ang about sa solid waste
2: yes, kinana. Sa on good pag disposal.
1: Dugan man na sa how to wash your hands.
2: Ano ba? Yes.
1: Proper disposal of garbage o nama na.
2: Ginanglan gina to na i-train ang mga bata sukat pagamay eh? Kay ang kuan man good connector mong tanan
1: mao
2: nya kanang pagsigig vandalize pagsigig sus paita
1: kana mo na mga batang waylingaw gud
2: lagi
1: wa gaskwela so mahok na naglingaw maghugaw-hugaw ta diri
2: lagi
1: nya kato sad si Mir Mike kana kanindot sa dato niya before kanya tabangan pahuna-hunaon di kaniya sus okay kay kuno mo Mir Mike oh pulay chad like kumusta naman ako anday kuwa para ba siya o pangitae ditong papangitaon sa kagpaagi before kanya tabangan
2: which is gamit sad na to kay mga resourceful mo sad ta
1: oh siya no. Kaayo oy no. Syempre one text away na to sa mga amigo na to sama ni JP lang bitaw oy kon sa arita sa nanata sa last part no segment 3 tikta na bakag ka na boya bunda fast talk para sa labo
2: di parang oh pero nandiyo ko yung amigo na moragin siya.
1: Mao?
2: Oo, oh, naparikan siya host.
1: Oo, oh, mao?
2: Oo. Oh.
1: Oh, ang iyan mong portion sa iyang show na siya fast talk, naaputaan na, uy. So, kaning fast talk, lima rin ka questions. The last part na nina to. Either you can explain or you may not explain. Okay? So, depende rin mo, ha? Okay, brace yourself. Oh, charing. Mahadlo ka ba kaya?
2: Uyawang sa
1: tayo. Wala, simple na kayo. Uyawang ba siya ba? May pagpaminaw doon ang floor paglinawan o Gracie Laceda. Okay, number one, asa ang mas bugat sa duha kung hiskutan ang daling pagtabang sa katawhan? Konseho o barangay?
2: Barangay yun.
1: You want to explain?
2: Kaya kamo may na dito.
1: Ito.
2: Kamo mang yun. So, kung unsay mga concerns ninyo, ari na mo na mo kung di niyo makaya.
1: Yes, no? Mojo na akong gibuhat, Kons.
2: Oo. Oh, ari na mo mga itabang sa city council. Ari na mo mga itabang sa inyong mayor. Pero, kamo mga frontliners, kamo mga ginadya.
1: Mas bugat, gid, no?
2: Oo, oh, kay ang barangay hall, dool raman ang city hall.
1: Layo. Oo,
2: oh, di ba?
1: Mojo nga. Narabay mga obay ko siya, tanin niyo tag doon. Ikaduhang pangutana, unsa ang mas lisod, pagpasar og balaod o pagatubang sa reklamo sa mga tao? Murag lisod na reklamo da.
2: Lisod sa reklamo, pero ang mas lisod ka ba kaunsa? Ang pag-implement sa balaod.
1: Dito, no?
2: Huwag yun lisod.
1: Kahit kung magpasar, huwag kurat, uy.
2: Oh.
1: Maingan nyo lang
2: ang implementation, huwag yun ang lisod.
1: Naiskutan dito na naman ni Cap John Tumulak last Tuesday kana about sa nanay plano. Siyempre kung approve sa DLG, after that, implementation na lang.
2: Yes.
1: Maski approve, i-question nun sa kauban. nainang jod. So lisod yun ang implementation
2: yun. Mo ginay kinahanglan yun ni mong kuanon.
1: May angeng tunan.
2: Tunan yun niya. Kanang kinahanglan gigag political will for
1: anak yun. Dapat pwede siksik.
2: Kamu ka pag-kligo na ko, gisuroy ko na tanan mga mall, gisuroy na ko tanan passport.
1: Mao?
2: Oo. Ako yun silang
1: even ingan. Coffee shops ha?
2: Yes.
1: Inigawas ni mo, makitaan ni mo ang mga tao nga magbit-bit silang
2: trimo. Hastang sinihan.
1: As nindo.
2: Diba ang sinihan in bit-bit na kasi mo popcorn na mga sobra inigawas.
1: Kaya maikog na magkainigbaro ni mo, ikaw na lang ang bilinawa ni mo kuha ah.
2: Nga makatang sa ng ilang tao dito sa ubos.
1: Correct. Uy, very good kasi kung sa JP.
2: Muna akong gihikuhan yun, nalipay sad ko kay daghan asang nisa. It may be long, pero at least ang mga tao ba?
1: And murag tanaw ni mo, simple ra siya, no? Murag simple ra kay siya. Ba't kanina na bag simple? Murag may lisod kay tumanon. Sige lang, uy. Sige lang, nabit. Nausya ganyan, huwag siya galabay, oh. Diba? Simple ra siya, pero lisod.
2: Mauwaw na ka ba?
1: As in. Ikatulog pangutana. Kasing-kasing uutok sa serbisyo publiko. Da, between kuan ko na ni heart and mind, heart or brain. Ana, unsa man imo ha?
2: Lisura na imo.
1: Ah, grabe siya. Listen, kasing-kasing uutok sa serbisyo.
2: Para nako kasing-kasing.
1: Kasing-kasing gid no?
2: Kasing-kasing.
1: Kay mo follow na man ako tong utok.
2: Oh, follow na ng utok. Bisag ibutang ang utok sa babos kasing-kasing. Musunod bang gihapon siya?
1: Correct.
2: Oh.
1: Marupok ba yata? Ah! Sabali ayo eh.
2: Nabi pag maluoy ka.
1: As in.
2: Diba?
1: Kanang imuhang init na ginani mo bang magluluyon ka.
2: May kikig muna na ba? Ah, dita mo tabang ani niya kay Juan. Dita mo kuhan niya pero kay dili ni tika to ah. Dili ni tika si Busito.
1: Correct, correct.
2: Pero inigduol niya mo ingon na kons luoy kay akong kong tanawa kons unsus magsakit gabi
1: mo. Mura kumuto niya mo kasing kasing.
2: Makuot na lang yung kadriskilid.
1: Makakuot yun ka.
2: Muna na lang yun eh. Wala ginagmay basa importante
1: makatabang at nakakuan gamay ang hinahon
2: dinahon utok sad gabaka unsa say gamit utok para pagbantay sad sa scam ug dili
1: bitaw tagaan kag resita 2017 pa dito
2: di ba
1: kan kuwa puntay gidadan ko 2017 na resita uy niko wa pa kini ni ma wa pa ni maayo
2: ka pa ni mo 2017 ako murag wa po ko mo taw 1983
1: grabe buhi pa man oy pa man ni mo resita in town ginoo. Ikapat na pagutana, prinsipyo o kompromiso? Unsa ang mas lisod barugan sud sa City Hall?
2: Ang prinsipyo kinanglan gid ang barugan.
1: Correct.
2: Kung naagyo kay prinsipyo, mo follow na maguna tanan.
1: Dili ka nang palimpaling.
2: Dili palimpaling.
1: Kadaghan maya na diha.
2: Di na lang ko mustoryag taas pero prinsipyo.
1: Prinsipyo.
2: Okay.
1: Ako pero ako ni mo ingon. Last question. Kons JP Labella o sa Kapulo, kinsa ka isip alagad sa Sugbo?
2: Ako, usa ra ko ka residente sa Mabulo. Usa ko ka residente sa Cebu City, unya although among apelyido gikan sa Bohol, pero ako
1: sano?
2: Lola.
1: Sano?
2: Ang Labella gikan sa Bohol, pero akong lola is from Cebu gyud.
1: Correct.
2: No. Mga kulina.
1: Mm-mm.
2: No, so I have lived here all my life. Munang ako nang tanaw
1: dyan. Diri na dyan ka nataw, Cons?
2: Wala, dili ko diri na. Manila ko nataw.
1: Manila ka. Oh,
2: pero, pag 2 years old na ako, gidana ko diri.
1: Sibuano na gita.
2: 1 to 2 years old, di pa kakainom-dom.
1: Correct.
2: Diba? So, 3, diri na ako gada ko. No? So, diri ko nag-eskwila. San Carlos, Immaculada, si Budok, Southway. Diri na gid ko. No, ang ako lang yun, ganahan sa kong magtanaw na atong syudad mulambo sa yun.
1: Bito. Kaya para masali sa itong mga anak. Uy.
2: Love manggod na ko ang Cebu City. Love na ko. Bisag dili lang ang Cebu City. Ang Cebu Island mismo. Love na ko. No? So muna, maningkamot yun ko na para masinso sa nang kinabuhi sa mga tao. Muhayahay sad. Nya dili disod lisoron. Muna ako, di dyo ko mamili kinsay pili. Di dyo ko mamili kinsay tabangan na to.
1: Bito.
2: Ma-North, ma-South, ma-Biopiki, ma-Timrama, ma-Barog, ma-Kusog, kinanglan, tabangan, ginatubisag unsa pang kolor.
1: Correct. Uy, tinuod yun, no?
2: Kanang
1: liwat kay ka ni Mayor Edgar, ing ano sa beto siya, musturya na mo.
2: Mo ba?
1: Mubisita na siya sa opisina sa BCLP before. Mo sa niya pikigingon, ayod yun mo pagpili o kisa niyo tabangan. Labi na kamo, nanamugid mo niya sa BCLP, kamo, mura sabi mo mga little city councilors, sa inyong mga... di ba?
2: Dagko na ba sa inyong barangay?
1: Dito yung paya, big 80 ka barangays. Kaming Raymond.
2: Lagi.
1: Katong time ma, so, mura sa jibig daga taga city niya. Siyempre, mga tao mo, sige, nagpangaytabang, inana. Mo, nabirming balik-balik ni papa ni mo nga ayaw mong pamili kaysa itabangan. Kaya maabot kay, maabot mo ganang panahon nga ikaw maginahanglan sa kagtabang.
2: Kanang eleksyon, ang kanang politika sa eleksyon na na, iniglingkod ni mo, servisyo na ka?
1: Correct. Wala na kay kulur unta dapat.
2: Wala na. Diha na sad ka mo balik, ini ka hapit na sang eleksyon ini pangumpanya na.
1: Kana
2: na ka diha na sad. Diha na sad ka mo set sa boundaries pero
1: but after ana.
2: Wala na trabaho.
1: After eleksyon maka daog na gani ka.
2: Trabaho
1: focus
2: na kasi
1: mo kagitiba, no?
2: Yes, focus na ka. Nya. Okay, na may daghan issues, no? Dili na ako mangod ha ako. Di mangod ko kay kung sakay sa mga tanan issues sa ko.
1: Kung unsa ako?
2: Unsa akong gi-focus na trabaho?
1: Dili ka mo storya sa ay, minsan, may ka ng mga media ba? Like, for example, si Coach June Alcover. Saba, madyukin. Yung page, no? Oh. And ana, maunang maka, sana, maunang lively kayo sa session.
2: Di ako, you know, si Coach June Alcover, saktom sa naiyang gibuhat kay para ma-aware.
1: Check and balance.
2: Lisod naman siya kayo, mutingog siya, mutingog na siya, mutingog siya. Murag yagaw na ba? Di ba? So, let him do that because that's what's good. Mauman ay maayo niya na para ang mga tao magmatgonsad
1: bito
2: magmatgonsad
1: tinuod
2: kanang mo ana ba na dili ba kaya ta majun alcubir ani ana ba
1: oh na ba? Diba? Nalimtag na
2: oh so ang ako lahi sad akong gitrabaho de karon nagfocus sad ko akong bag-o na sang project karon nagfocus ako sa akong mga sa akong mga farmers kabaw ka ngano nag-uol jud ko ngano kay pag-adto na kog Iloilo ni appeal kog seminar sa Gimaras ang Gimaras gikan sa Cebu City ang seedlings pero ilang mangga lami kayo grabe na kay ilang pag-export sa laing countries kita na noon na biyaan
1: hala pwede ni mo itap abantay radyo ha kay naama mi anang ang si Ma'am Gigi Sanchez mao'y konsulta ti GovPAM sa agriculture
2: mo na yes. We need all the help we can get
1: yes,
2: kinahanglan kita magkuan ani kay kabaw ka, luoy na kay atong mango industry dere.
1: Correct.
2: Nga daghan na kayong namalhin sa Thailand, daghan na kayong kon. Ang Cebu City mo'y gaon na.
1: Di ba ang ato ang manga capital is Kalunasan?
2: Kalunasan.
1: Oh.
2: Guadalupe, yeah, di ba? So, muna akong gisigig trabaho karon na I want to organize these farmers, these people na who are involved in the mango production.
1: Bitaw.
2: Okay. Luoy naman niya. Mobia na yatong heritage. Manga, gibi niya.
1: Unta, baya, unta, no? Ato, baya, unta.
2: When you talk about Cebu, manga, lechon, Santo Niño, mo gina, Magellan's Cross.
1: Putog squat.
2: Ang buwad suka sili.
1: Otro.
2: Otro, di ba?
1: Sus, namatay na ba ito, no? Ang katong nagkanta, ano? Buwad suka na. Beto, ay, basta, cons, if ever gani na akay pangayoon nga assistance, labi na sa mga farmers, ang Bantay Radio open kayo. Ang atong
2: yes.
1: CEO, diri sa Bantay Radio, ang iyang advocacy agriculture.
2: Magstorya ta.
1: Kana. Magchika taon niya. Anakons, no?
2: May na makita na gid nato na daghan na tag-agi ba?
1: Correct. Ko karon time na gid ron nga magtubag ka sa question of the day. Kaya wa na gitay igong oras, cons. Bisa gusto pa ko nga one whole day ta magchika diri, di magit pwede, no? So tubag ko na to imong question of the day. Gawas sa pagkahumot sa ngan sa imong amahan, unsa man ang brand sa serbisyo nga ikaw mismo isip konsehal ang gusto nimong ibilin sa mga sugbuanon?
2: Brand sa serbisyo. Kuan lang yun. Kanang tabang na way pili. Unya, kugi og trabaho gid ko para sa Cebu City. Moro gina. Na ay times na siyempre daghan kayong mga issues or kuan pero ako, mukugi rang gig ko og trabaho para sa lumulupyo sa syudad. And we have a lot of projects in mind. Pero, konsehal ramang good ko.
1: Bitaw.
2: Konsehal ramang good ko. Pero, kutob sa kong makaya, mutabang gig ko sa mga tao, ato gid silang taga mga proyekto na nindot.
1: Wow! Salamat kayo, Cons! JP Labella, any final message para sa mga sugbuanon, sa imong supporters, sa imong mga kauban?
2: Yes, kung inanglan gid mo og tabang, no, hapit lang gitsa kong office. No, open naman atong office for everybody. Sa mga barangays, kung natay mga kinanglanon, kutob sa kong makaya mo tabang yun ko.
1: Wow, daghang kang salamat ko siya JP Labella. No, dakong dungog gina mo diri nga imo mi gibisita even sa imong kabisi gadil tao, no? Daghang kasi trabaho pero iya jita gigahinan og oras. Diri lang din hinatapos sa atong advokasya sa usa ka malambuon og hapsay nga Cebu City. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw. o kinaot nga mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala, bisan asa ka mumuadto. Sangan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Zabaliero, sa among Station Manager Jun Carillo, sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini inyong kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagabana, o kini ang chika o gadbukasiya. Maayong hapon.
3: Attention, the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Pasadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakina. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakina, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga, anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, okay, usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nalibiyog yun, doon nag-alibiyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: BT Radio, Dayday 0.1 FM.
7: Dayday 0.1 FM.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: BT Radio, Dayday 0.1 FM.
7: Dayday 0.1 FM.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
9: Namiaon.

0: Kada ilo isa lichon manok lichon baling oga liyampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibon. Og nausap dire mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibon. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adi ano usap, ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Vitron, subok na!
3: Ang magamit sa Vitron ko, yung gagaw si Dono, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may tayong palitan namin yung Vitron, okay, nakukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulog. Vitamins for youth sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata, tapos lumangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya, nakatarong nga siya baklay, kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo ang tulog, di na siya magmatamata.
2: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himso gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Original Hagkuroy Capsule.
8: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mauna ka mo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumarna sa Hagkuroy Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
10: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
11: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
12: Kinsa siya!

0: Inang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka? Naot pa unta nga ang tanan, okay lang? Ako pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, pulgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matre. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si Lulo, si Lula, si Tatay, si Nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di kakulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C+, protection para dili daling hilantan, subawan, ubon, ug uban pa. Wonder C+, na isira para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ah, balakad tayo eh. Ano importante nang mubalak ta? Sa unsang pamaagi nato mabuhian, ang usa ka butang nga wa pa nato nahuptan. Nangandoy sa gugma nga dili maangkon, kay usa lamang kini kamapait nga sugilanon. Unsaon pagbuhi sa butang nga wa pa nato mahupti? Ang pagbati nga di naangayng isulti, gawa ng daan sa wa pamasugdan ang akong pagbati nga way katumanan. Tingali sa paghatag labaw pa sa angay, sa usa ka kasing-kasing nga imong gisalikway. Tingali sa pagkahulog laom og dali gugma nga halaban, wa pa ni masulti ang pagbaliban. Sakit sa gugma nga way kapadulna. Amis nga pait, nagbilin og kasubana. Nawa ang buta nga wa gayud matuman. Sa kahilom naghandom sa akong kagulana. Nagbangutan sa buta nga di ko na makabot. Samtang ikaw malipayon sa iyang mga kamot. Ako na ning kamot sa pagbuhi sa usa ka damgo. Ikaw man kanako nagpahinayo. Ang lanog sa napakyas nga gugma. Alang ni kaninyo tanan, tudling sa mga garay.

0: Kahit hindi naging tayo. Hello, oy, po. Atod kaninyo sa Juandro Herbal Oil ang haplas, walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Juandro Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o na ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Juandro Herbal Oil.
1: Unsa pa inyong mga experience sa ato ang Juandro Herbal Oil nga murag giganahan magid mog maayo diha?
2: Kinahay mi si Juandro, ma'am, kay daghan akong masilingan diri, ma'am. Diay isa na disgrasya sa motor na sama ning tuhod, ako kay sama ning tuhod. Ang ayo sila Juandro nako, na karon nagwandir na pud sila, dayon nga kitaw kasilingan, na ihubag pud is bagtak nako kaayo. Dayon in ko nga ni ako Juandro eh, butang ni sila ginakabuto. Nikiyo sir man mo man kabuto, ah, naggamit sa putila. Mga pikuri ron diri. Juandro na taran.
1: Wow, maayo.
2: Nagpasalamat yun ma'am sa produkto sa RSB. Epektibo yung kayo.
0: Anang atong Juandro Herbal Oil, ha? Ay, lamog kumpiyansa kay sa market ron. Ay, nani mo gina, basta daghagbunga ang mangga, kalingawan mo ginaglabay, no? Labay bato, ana. Ingon na ang Juandro Herbal Oil. Kano marabag, namunga siya daghan kay grabing ginaghan ang gustong bugamit, no? Naabot na siya gawas nasod, no? Gipagpada dito sa mga parinti dito, kay may gilaging gamiton ng Juandro Herbal Oil. Mauna nga, daghan po kayong kasuon-suon, pastilan, gid po ning mga tawhanan. Higit po makigdula nga patas, no? Unang, kinanglan inyo ginang liliod o tarong ng imong napalit nga Juandro Herbal Oil. Kung naimarka niya, manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, green ang shrinkable film, unya white nga plastic, green ang taklob. Oh, paniguro mo. Okay, maluoy po ko nga di mao inyong mapalit. Nagreklamo, biyadain mo. Basta di mao inyong napalit, no? Una, diha mga pinalanggan di ba minaw. Kanang Juandro Animal Vita, epektibo po. Nagbuhig baboy, mano, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban, pagamit ang Juandro Animal Vita. Ha? Oh, inigpalistindan, pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Juandro Animal Vita. Paminawa, testimonya sa nagamit sa produktong Juandro Animal Vita.
3: Nakasuway, nakagamit aning Animal Vita, sir.
4: Magipagpunaw
3: karon
4: sa among manok.
3: Ay, inyong gigamit sa manok. Oh, sa pagyod, ang inyong gigamitan na na?
4: Manok o kaning iro.
3: Ah, manok o iro. O niya, kumusta man sila karon?
4: Karaman, lagsik naman ang manok.
3: Lagsik na? Ah, kusog na mukha on?
4: Oo.
3: Sa una day, unsa man day na sila? Katong wa pa ni mo na gamitan anang Animal Vita?
4: Luya niya, gakamatay lagi ang piso lagi.
3: Luya o niya, gakamatay ang mga piso. O niya, karon, sa diha nga naggamit na kaaning Animal Vita, okay na kaayo ang ilahang lawas.
4: Oo.
3: Kasi itong pangalan sa gani?
4: Ramskin, nga Ramas.
3: Nga taga?
4: Nangkagan mo kinang.
0: Kunana, kanindot ang produktong Juandro Animal Vita. Juandro ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Juandro ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Juandro ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produkto Juandro ba na ba plus.
1: Unsa'y pangalan na to, ma'am?
5: Miritin Bautista, taga doon mo si Akiri, Manukan, Sumbanga, Dinorte. Iti ko itong ba na ba plus, andi, ali ako nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, sa kanitrok. Kung, then akong kutukuto, day akong siyan, then sa UTI lagi, pangihi ng putol-putol, nasakit akong brand, buson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit, then napo ko yung mga bukol-bukol po sa suso. Poto, we tried, sumitay ko, matagad daw, hantod na, ayaw ko, kagawin sa juice na ako, narawa na na kayo, nagbalik-balik akong sakit, maro tayo naka, ayaw na ako, katong Juandro ba na ba plus?
1: So, ma'am, unsay mong ikasulti sa atong mga listeners karon nga naminaw bahin sa ato ang produkto nga Juandro ba na ba plus?
5: Inawapunta ko sa mga naminaw diyan ako na mo try po sila o inuman na sa ito ng produkto ha, dili doon na duwa-duwa, makaayod doon na sa tanong kung kabalatian.
1: Okay. Kinsa gani ni pag-usap, ma'am?
5: Ako dahil si Mary Jean Bautista, taga doon ng sige Alkiri Manukan sa Manga Timorte.
0: Ana mga pinalanggang tigpaminaw, no, kanang Juandro ba na ba plus? Naanay, Juandro ba na ba plus diri sa Antipas North Cotabato. Sige, magugog paminaw sa inyong programa si Rose ni taga Antipas. nasa PNB Pharmacy, Evia Pharmacy, Active Care Pharmacy o sa Rael January Pharmacy. Daghan naman niya. Kapalit ka Wonder Banaba Plus niya. Garay ko Dingding Family, Manulong Family sa Manukan, Sambuanga del Norte. Salamat sa pagbasa ko yung nagpagaray Flor Sardual. Dingding from Uyo Buong. Favorito ginakaminaw si Mung Bala Kuya Cards 1. Number 1 gigkuntig paminaw Jeannie Pulinar ng Davao. Shout out na ko ang mga Olivaros family sa Cebu ug sa Osamis. Mga Omboy family. Surigao del Norte nagpa shout out Riming Omboy sa La Suerte, Matanao, Davao del Sur. Vitron drops para sa mga bata nga bagong na tao, no? Mga bata nga bagong na tao kanang taman sa 1-year-old. Vitron drops ang atong gamiton ana. Para nga maing tulog unya dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy pod, no? Paimnay mo nga anak og Vitron drops para ligo nang imong system maing matulog unya may pung mututoy.
3: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron drops.
6: Sa pagkatawan ni akong bata nga wa kaning 1 year og 4 ka bulan karon, daghan na kaingon nga kanang malurus daw na mga pagkabata. Kay konti ko kaing gamay kanang iuno makalakaw og dali-dali. Kadihang permanente ko maminaw sa inyong programa ni Kuya Card. Ingarid kay ko sa Vitron drops.
3: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron drops?
6: Dapat siya kabulan. Dayon hantod ng pulo siya kabulan. Vitron drops, tutana. Mauto nga, abdi kayang bata. Dayon, kung ano among mga silingan nga, nindakaw na kung ang bata, dayon na unura na daw. Hantod, ganado kayo siya matulog, mukaong, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Unana ka nindot ang Vitron drops. Vitron syrup, nindot po ni, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka kay tulog mo, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
7: Ako di ay Gigi Curaso Madali, taga Margos sa Tupi, Sambuanga del Sur.
3: Sulti so, imi ma'am, kung unsa ka epektibo ang paggamit ninyo anang Vitron syrup?
7: Epektibo jud kay sa sir kay itagong sana lang klase yung vitamin sa niya kung mga anak, wala jud kuan effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, mung gana jud siya taon, kaya iwas po siya sa sipon.
3: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
7: Kuan, 9 o 4.
3: 9 o 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
7: Mung gana jud ilang taon rin, sir.
3: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron sila.
7: Sugod nga sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Ngunana kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig ina. Kung nang kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
8: Isa, Tansi, sa Surigao City.
3: Sultii daw mi ma'am, unsay atong nabantayan aning Vitron tablet?
8: Kuan, kanang hindi mo ko makatuyog karadyaw, makatuyog. Tuyog na sa Surigao, tuyog.
3: Mm-hmm.
8: O, hindi mo karadyaw makatuyog. Pag inom na ako ng Vitron, makatuyog na ko.
3: Okay.
8: Kanang ganaan sa kumukaon kay may ako magudabitik.
3: Mm-hmm.
8: O, amun na ako pag-take na ako ng kanang Vitron.
3: Vitron tablet?
8: Oo.
3: Okay, epektibo gid kayo ang pag-take og Vitron tablet.
8: Oo. Kanang ganahan ako makuyog sa
0: gana sa ikaon. Unana ka rindot ang produkto nga Vitron tablet. No? Shout out sa Tampipi family. Greetings to Jan Jan from Makilala, North Cotabato. Shout out Kuya Carl sa kumbana nga nag-duty na sa Indro, si Kukoy Kuybas. Si Aluna dahil ni Kuya sa Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Pag-aray ko kang Prido Montifalcon nga nagduyan-duyan from Prosperidad. Pag-aray dahil ko sa kong suod kay nga igagaw. Diya sa Aluslob ni Dadong Irauda. Sayang pinanggang asawa si Inday Liling Irauda Dumayhan. Pagaray Sam Lusada, Bugo Bus Terminal. Garay ko dia si Pak sa pangdalaga mga basong family nagpagaray June Aguilar ng CI Zamboanga, Sibugay. Ako si Lando Kanumhay, tigpaminaw din sa makilala North Cotabato. Happy listening everyone. Sir Cards, Tata Lud, Barangay 2, Poblasyon Katipunan, Zamboanga del Norte. Maing pagpaminaw tanan, salamat, God bless you. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaong kwan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha, kay bisan og herbal, pwede lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Kami ng kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitin. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O, tistingi, suwaye, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kani atong mga kaigsuunan, bidarong panahuna. Kadaghan pa kay balatian, right? No, dagang sakit ba? Mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, mulapas na ganin nag mga 140 pataas ng over anang inyuhang kwan, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? Ah, 150 over 90. Ano, masakit taas, taas nga blood pressure, delikado na ba, ana? No? Kinahanglan na mo nag Huwander Cardio Care, no? Huwander Cardio Care yung itong kinahanglan nun, no? Importante man kayo ng Huwander Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kaya di gani normal, mutaas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagay ng kanang sakit, bitaw nga, kwan? Kanang high blood, traidor. Ay, kupiansa na kay traidor. Testingi, suway, gamita ang atuang produktong Huwander Cardio Care, mga pinalanggan, tigpag. Nindot, biagil kayo ng Huwander Cardio Care. Proven and tested na gina. Kato pong mga almoranason, no, kay sakit ba ginang almoranas, no, niya, ay mga tao nga naa na, di lang gipong ganahan mo tugan, kailain mo po kayo naunaw-naon ng sakita go ng almoranas, go, no? Na ako yung mga kailangan na yung mga almoranas, di po ba ay nang ipanabi, ginipunin mo na na kay almoranas, ang maing buhaton, magpalit lang ka o Huwander Hemo Aid. Pwede rin gina, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? No, ina nga, papalita mi og Huwander Hemo Aid. Labi na kung di pa bito kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyud kayo, subject for operation na. Di na lang po ta mag-atik-atik anak kay mga food supplement or binato mga produkto, no. Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon kag kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede ra gyud ka na mag-inom og Huwander Hemo Aid. May na magklaro hay ta. Huwander Hemo Aid. Una imong imnon. Kana bitang inyong mga anak, abi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kay wa ginay ka, walay capacity nga, kuan ba? Kana bitang mo produce day bo kuan, kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas, kay makuha rin na ito nagikan sa itong giinom o gikaon. So ay kuwang mong gina, muna na may food supplement para anak. Kanang amuang Huwander C Plus ba? Kana imong anak, bago na tao ta mag 1 year old, pwede rin gina nga imong gamitan o Huwander C Plus nga drops para dilidaling subawan ba? Kay protection maguning vitamin C nga. Di kadaling subawan, di kadaling hila. Di kadaling pagbalatian, God. Ingon na ba? Parehan na nga itong Huwander C nga, Huwander C Plus nga syrup. O, oh, namo tayo syrup, ana. Ipainom si imong anak. Shhh, ano, inom ba? Para ang imong anak, dili-dali nga magsakit-sakit. Maunin na kanindot ang Huwander C Plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron, parehas ng edad or maanghod ka na ko, pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, mao nang Huwander C Plus nga capsule. O, oh, kompleto man eh. Kay mao man ning karong panahon na, ah, di nakakasabot sa dagat sa panahon ron eh. Tanawar ko nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Oh, upgrade na gid ang atong kapanahunan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay ana ba, no? Niya unsa pa nang magipang sagol diha nga mga preservatives nga di po dai maayos tong kidney na mga ana ba. So mao na kanang atong Huwander C Plus, ah, may na lang po na matabang-tabangan ka para di kadaling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa ng mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So mao na nga itong Wonder C Plus Capsule, Wonder C Plus Syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Permiming, naminaw sa imong programa doon sa Baliwagan, balinga sa greetings from Guy Pitasio family. Shout out bitin sa Bunawan, labi na sa mga Lusterio family. Ako mga silingan, sige mong paminaw sa imong mga programa in dining. Sa dapit na palit ang mga butika, sa butika ang Wonder is calling sa Inatuan, Surigao del Sur. Kaya mong palit ko si Nini niya. Palit daw ni dia sa Hinatuan Pharmacy o sa Sarduma Pharmacy. Pag-aray ko sa Andalan Family, Dawal, Gungob, Daas, Mahinay, Talisik, nagpag-aray, Miss M. Pag-aray ko sa Tumpagon, CDO, Silang Junior, Aslag, Arnil, Intira, Baing, Intira, nagpag-aray, Rusi, Establi, June 7, Soon 7, Tumpagon, CDO. Ako ning hatagag pagtaga ning entry sa balak, pinada ni Dudoy Enrique Salvador, Apuro 4, New Antique, Mlang, North Cotabato. Ang title siya balak, naguluhan o handumanan. Ako ning hatagag kinabuhi, ha? Ipuno sa mga pasalig ngatong mga panumpa. Gigambalay sa mga talidhay katawag o diyan. Binaligtusan sa mga hunit lubid sa talikala. Daugibayaw kingkalag sa sabakan sa himaya. Balaknong saro sa gugmang way atong gipahisan. Sa dugos nung katami sa gugmang way igsama. Atong ining giduhawit sa usa ka matahom sa luma. Tuyugan sa mataghuni ning basag kong gitara. Ikaw ang naghari sa nagduhiraw kong kasing-kasing. Ikaw ang nagdangilag, nagsalaglatagaw kong damgo. Bisag landong sa katahap, wagayoy nanganino. Sa lahing mga adlaw, pahilakon mo ako. Panmapintas gahuro sa pagsulay, may kusokoso. Nanumpang gigambalay, naluad na padpad. Lungkab ang banting sa atong pangandoy sa suwat nga maluibon sa gugmang mamalhino. Ngano nga imong gipasagdan ang turok sa gugmang mahulipan? Ngano nga wa mo puhuas sa ang gitib ning sinugdan? Wa na untay kasing-kasing karon sa pangutana, wa na untay binuhat karon nga mahitubos ning kalibutan. May pangawa na lang kita magkakita. Wa na untay mausik king akong mga luha. Kung nasairan ko pa. Morning entry ni Dudoy Enrique Salvador, Puro 4 New Antique, Mlang, North Cotabato. Ang title siyang balak handumanan, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digba minaw. Ando na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawhan. May pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron tablet. Kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mo nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
5: Can I say, Ate Pres, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap. Kutis gold, celebrity artista ka.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Wala sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
8: Nawan ang nabakaugana sa kama?
9: Masinug!
8: May diabetes ka?
9: TTX 500 na!
8: Ang TTX 500!
9: Adelaide Powerful Extracts!
8: Nga phytochemicals!
9: Ug antioxidants!
8: Nga gigan sa palaya!
9: Ug the sugar sugar cane!
8: Mga organic compounds!
9: Nga effective!
8: Batok sa sakit nga diabetes!
9: TTX 500!
10: Gusto ka ba ug lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
11: Susas Lechon Manok and Lepo.
10: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
11: Susas Lechon Manok and Lepo.
10: Lamian na, barato pa.
11: Lamian na, barato pa.
10: Susas Lechon Manok and Lepo.
11: Siguradong magpangita ka.
10: Susas Lechon Manok and Lepo.
11: Tara na!
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
13: Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa makadaot nga binuhatan, gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso. Sama

sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugusga kami niyoon o human trafficking. Ang Vowsin naglangkob sa musunod ng mga batang sa pag-abuso, pisikal ng pag-abuso, mga binuhatan, hinungdan sa ginaot sa lawas o pisikal ng pagpasakit, psikolohikal ng pag-abuso, mga binuhatan ng hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal ng pag-antos, sexual ng pag-abuso, mga binuhatan na naglakip sa bisan unsang klase sa sexual ng pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal ng pagpahimulos sa usag kababay. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimog kang marangop sa pinakaruol ng Barangay Vowsin Desk, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vowsin Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na tuangay ang tuson ang pag-abuso batok sa mga babae, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: This for life.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Set Destabilis. Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
6: Na banggaan po giro, nahapla po, sakit kayo po ang tuhod. Wako kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na po sa liniment, nawala in taon. Iwan ko, huy, salamat din sa Set Liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
5: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Seed Marketing. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga maghatag kaninyog tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Seed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa Seed Panyawan Products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Panyawan, dalit ka na to sa Set Marketing. Ipangutana ka Mr. Panyawan.
7: Sa atong tanang mga kaigsoonan karon nga naminaw silang mga tagsa-tag sa Kapanimalay, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na po ding atong pagpanaguban si Mr. Panyawan ania alang sa atong tulumanon. Ang ipangutana lang kang Mr. Panyawan ha. Pangutana mo bisag unsa basta naglambigit lang sa atong ginatawag nga produkto. Ayo lang pangutana may tungod sa kung kinsay kabit ni Mr. Kuan. Kay maalaot ani ana bitaw lang joke mga kaigsoonan. Sa itong mga kaisuran nga mapay pagpaminaw karon maayong adlaw ha. Welcome, welcome na po sa itong pinalanggang sibyaan. Ano yan na po si Mr. Panyawan karon alang sa pagtumbag sa mga pangutana ha. Atong official text line, dili kalimutan iksuon. Kung pananglitan ikaw aduna kay gustong ipangutana ni Mr. Panyawan ha, pag-text lang sa 0917-182-8597. Again, 0917-182-8597. Mao ka na yung official text line sa atuang Mr. Panyawan, ha? I-text lang din ha kung aduna manggali kay mga pangutana. Pero namang higalag isuon sa toang mga texters karon, ang permerong text nga atong pagbasahon, maayong adlaw Mr. Panyawan, maayo ba ang atoang Panyawan products sa atong insomnia? Kaning dili pagkatulog, ani ay tubag niya na isuon. Unsa mahinungdan nga nung dili ka makatulog, si Crush ba? O baka si Manong? O baka katong imong manang nga naa kay utang, ha? Usa sa mga hinungdan ni Galag isuon nga nung dili kita hikatulog, mao ka nang aduna kita'y daghang mga gipanghuna-huna. Ang maayong buhato na nairgihalag isuon kung pananglitan na aduna kay ginatawag nga problema sa atuang insomnia, una, atong i-rest ang atong una-huna. Iampo na to o dili kita magakwenta kung kanus ata makatulog kay usamang guna sa makahatag o pressure ka na to isuon ka ng naatay gihuna-huna. Mas maayong bugnaw o maayo ang atong kahimtang, komportable kita sa atong ikatulugan o usap mga igalag isuon, maayong nga kung kita aduna kita'y pagpanghapla sa atuang Seed Panyawan liniment oil sa atong tangko o ngadto sa ato ang mga batok or kaninga itong ginatawag nga agtang, no? Mas maayo nga matambalan or matagaan atong soothing effect kaning atong kaugalingon. Pinaagi sa maayo o produktibo nga produkto nga ginama sa Seed Marketing. Pagkuhuman igalag isuon, magtumar kita sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus. Kay kaning Seed Panyawan Herbal Capsule Plus igsuon, ang kunini ang mga sangkap nga makapasoothen, makaparelax sa imong mga muscles usab sa imong mga nervous system. Kaning ato ang Panyawan igsuon at nag angkon kini sa ginatawag na to nga pamparelax, no? Mao ka nang ang atong mga nerve endings sa atong utok, dili kayo makafunction, gumikan kay kana iparelax na sa ato ang Panyawan. Diha na nimo mabatig suon nga kanang imuhang kogalingon murag hingatulog na dayon ka. Kung kana maghingatulog manggali ka, mas maayo nga tagaan nimo ga panahon kanang imong kogalingon nga makapahulay. Gumikan kay importante nga ma-fix sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus kung unsa manggali ang imong gibati nga problema sa panglawas, ilabi na kanang ginatawag natong insomnia or kanang dili kita hinga tulog or hinili kita katulog. Ang pagtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule 3 times every day, buntag o to hapon or gabi, mahuman kang mukaon si mong milk 3 times every day, kana mga kaisuunan sa duration nga 7 to 10 days. Ha? Pito ngadto sa napulo ka adlaw. Depende po na sa severity sa imuhang gibati. Kung medyo paminaw ni mo, bugat na ka ng imuhang gibati niya, maayo nga magtumar ka sa Sed Panyawan almost every day, no? Aron na matagaan yun yung mag-alibyo ka ng imong insomnia. Aduna ako'y kailay galag isuon itumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Matod pa niya, dili siya hinga tulog, no? Dili siya ka, dili siya bisitahon sa pagkatulog. Mau ka ng inikabuntang, magproblema siya kay dili siya ka-focus yung trabaho, dili siya ka-focus yung pag-drive, gumikan kay kulang siya sa katulog. Mo nang delikado, nagtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, kaloy sa Ginoo, nitultul na siya katulog, matag alas 8 sumidya nga to sa alas 9 sa gabi. Ug mumata sa may alas 5 nga to sa alas 6 buntag. Mao ka na tubag isuon sa maayong panglawas. Mao ka to ang tulumanong. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon nga mutubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Sed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y pagsaysay sa kamaturan sa kaluwasan, pinaagi sa mga Sed Panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
8: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Magustine.
9: Grabe akong kasi natin sa Panyawan. Mayro to na ako'y ulcer. Kit kayo to. Hugo na ko. Dugo na ko. Nakaon ka o pugita. Mapuyapan ka. Kanya paghuman ang sinus. Grabe po. Nakaibalo ko nga na ay Panyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer sa si Panyawan. Sa'y gani. Tagtulungan ganyan ako nag-inom. Basta kapuyon ko. Kung po sa babon. May balik ko mga 20 kapi. Ako si Alan Formon. Taga Kapidad Torel. Davao City. 49.
8: Dalit ka na to sa Sed Marketing. At kung ito ay hindi ka matat, hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapy claims.
7: Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang Sed Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila.
10: Sed Panyawan with garlic.
7: Sed Panyawan garlic para sa mga taong nag-anto sa high blood ug high cholesterol. Inom lang sa Sed Panyawan with garlic 3 times a day. 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak Sed Marketing. Ang tigama ug tigapod-apod sa Panyawan herbal products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.
11: Ang Sed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
12: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
13: Dili ko tuyo nga ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
14: Usara gyud ang sulbad ana Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta. Pagminyo na lang gusto mas.
12: No! Dili imitan niyang bruha. Ngano ko?
14: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
12: Ermitan niyang bruha. Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
13: Nakakita ka ini?
12: Oh.
13: Uwat kini simong gibuhat kani adto. Tungod simong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang bakalagot. Kigisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kaayuhan.
12: Ako lang ba? Ano ikaw? Huwag ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
13: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
14: Jenny!
15: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy, sayo! Tam and Jenny!
16: I like your eyes, you look away when you...
15: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny. Tagsulat Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner Jeffrey Gabunala. Editor Randy Tayan. Soundman John Puhanis. Kintanan dalit ka na to sa Sed Marketing.

0: Uminawa.
1: Uminawa.
0: Testimonya sa kayuhan dali ka rin nyo sa Zed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Nagpa-script ko sa plastic ko. Pero every time nga man, papakarap ako, hindi ko magkumbin. Pag inang mo si Capsule na Panyawa, nabi ko madali, ako dugo, hindi na, wala na. Isang muli nag-apresan ako, kaya ilang taong tungkid ko, masi madugo pa, wala na. Basta subong wala, nag-dugo. Tapos ang ihi ko yan, hindi natiga. Silso, El Nerpiol, 65. Ang istar ko sa Luquiz Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Ito ay hindi ka matat, hindi maaaring panggamot sa mga uli na sakit. No approved therapy claims.
3: Kini si Max Urban, ang Zed Marketing naggamaog Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol, dako kining matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Zed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga Panyawan, maoy pili ang may tatak, Zed Marketing. Gigama sa Zed Marketing.
0: 2016, atong labate ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagasoy.
4: Pinahinay niyo kubwa sa Ginoo nga akong sakit. Tabangan niyo ko sa Ginoo nga mga akong gibati. Mga inahinay niyo ko nga wala.
0: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok, og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagasoy karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasoy nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka na to sa Zed Marketing.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ni Laintang Sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning Sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jerry.

0: nun dudung ugindai.
1: Ya.
0: Ilisa ni mo. Ngalanan mo damaan genie na lang.
1: Oy. Bangan sa akong apo og apo ni Ipang.
0: Onoy, ano ba niya?
1: Ay, gaano pa reason magyaday mo ang pangan sa akong apog sa pangan sa akong ibang?
0: Ay, yan ang mga kabuyo o muro mo sa sila. Sige ka, away!
1: Ay, pagbuot-buot o gusal sa mga pangan sa akong kumakabayo, Buknoy. Wala na kong kaoyon, anada.
0: Ay, sos, nga nung taon. O sama niya, ay, murang nasayo pagkangana na yung mga kabayo. Dudong og inday kong taon. Mga maldito-maldita ng mga kabayo, ah. Kuan, pinaakay mga na sila o makadungol na tayo sigisyagit. May pag iskog ipang na nga ni mo na. Otsawan.
1: Singan?
0: Iskog ipang. Ha?
1: Kay nga no. Kila nga no man.
0: Oh, kay nga no man.
1: Nagpinaakay na yung ipang.
0: O, diba? Dudong utiri.
1: Nga naman lagi, nagpinaakay ba lagi ng ipang?
0: Okay, mura mo kung nagkamugot tao sa ipang, kontra kayo.
1: Hanggang Buknoy.
0: Oh, okay, wadi ay. Nga uya mo sa unay akro, sige mo kaaway.
1: Ano ba eh? Ano giyapas mo kunay mo? O, gipangita mo kunay mo?
0: Ay, di ay, pagita ka doon tumi.
1: Ano man?
0: O, ay, susporbida ay, suko niya ay. Kuan ba, may gipasuhod siya tiguang bahay sa inyo bahay?
1: O, Zach, kisa man?
2: Oh, ermitan niya bruha?
3: Oh, maunay itawag sa kong amang hari nako.
2: Oh, di pa ka ang kumalatan ng tiguang ha? Ba na, naay may kapagsulti yan?
3: Pero nindot mayakog pangan. Nahimo lang ang maong angga sa kong amang hari di ang gimaldisyon ko niya. O gingan lag ermitan yang bruha.
2: Kay unsa man taday pangani mo?
3: Oy, nindot kay kog nganoy. Prinsesa Erminia.
2: Oh, Prinsesa Erminia?
3: Oh, kay prinsesa man ko sa among gingharian.
2: Gamay rin ko ng imong kikaon. Taon pa. Basig gigutom ka pa.
3: Wagay mo tuon ako kung akong sultihan nga usa ko ka prinsesa sa among gingharian. Ingon gud mo niya ng mga tao. Lisod patuon sa kamatuoran. Apan sayon ra patuon bakak.
2: Uy.
3: Pwede ramang yun unta kung dili mo kaon. Pero gipakaon man yung kunin mo. Salamat. Dili ba yagi di ay mo mga ngilad o batasang pamilya ha? Sa ilang ipangsad, init ang ilang pagtagad nako. Ug si Jenny, gaan ang iyang pagtagad nako. Ug ikaw sad, maayo nako. Apan nga nung dili man yun mo magkadugol.
2: Nga nung gusto mo kang makiksulti na mong lolo?
3: Tungod kay pakyas ko sa akong pakiksulti o paghangyo sa pamilya ni Ipang, bisan pa sa akong pagpakisuod nila. Maungta mo na usab si Isko ang suwayan ko pakiksulti.
2: Bahin sa unsa?
3: Sa tumong ko, mawang paghiusa sa inyong mga pamilya. Sa inyong mga pamilya nga nagasungi tungod sa gugma. O kay gugma man ang hinungdan sa inyong kagubot. Gugma raw sab ang makapauli ni ini.
2: Unsa?
4: Isa ba?
0: Kana, muna tigaw ang ipadayon eh. Ah? Imong apo nga si Sir Tam ay.
1: Uy.
3: Kumusta Isko?
1: Irbitan yang bruha.
2: Mana kailan gini mo lo?
5: Paminawa.
6: Paminawa.
5: The
4: testimonya sa kaayuhan, dalit ka rinyo sa said panyawan capsule with garlic.
5: Jesse Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ikan atong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung observer and like, maskin mahago ko, di mahago. Nadyo siya tayong dami ang mutukar. Tagaan po ano yung kaming isang kapat nga panyawan. Okay ba yung akong dibakti? Pamay tayo mag-inom, day. Okay, lawas din. Ay, pipi ko, day. Ikatong nakainom ko. Pagkasabaral bitaw, ikatulog ang labay. Nang laban na bitaw, nagunungan ka isang kapat. Ano yung pagpapay niya?
4: Dalit ka na to sa said marketing. Hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa namang uli na sakit. No approved 30 claims.
6: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Sid Panyawan Plus Liniment. Dalira mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakang sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain o uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan, pili agyod ang may tatak. Sid Marketing. Gigama sa Sid Marketing.
4: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagaso sa iyang balatian sa atay atong paminahon ang iyang nasinati.
7: Kanang kutukuto na ko ba, sakit o mayo mo ragi, dasok gaya dito sa ilaw, sakit o kayo, mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit, nang mo pasok mo sa ilaw, luga na ko itong pamati sa akong sakita, nagkahilogan e ko, nun sila nga, nahihilo naman ka, nahihambot lang ko kay balo ba, di man takakita.
4: Unsay iyang gibuhat, aron siya maulian, at ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod ka nato sa said marketing. Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon ng mahibaluan, ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka nato, gikan sa said marketing. Ania na karon ang said Panyawan Healthline Report. Said Panyawan Healthline Report. Ug karon ania na ang atong magsisibya. Mga igsoon, mga adlaw, ania na karon kining atong mga minugbong balita, hatod ka nato sa mayang kamabuton sa said marketing. Usa ka ginang ang misugilon may tungod sa iyang gibating arthritis o ang sulabihang kasakit nga iyang natagam tampinagi nini. Sumala sa mga ginang halos dili na siya makalakaw ug usab mihubag na kini pag-ayo. Atong gawaton karon ang iyahang report.
8: Mia Santos, Mintal, Davao City, 31. Najud ko arthritis. Edad siguro ko mga 20. Taas ko uric. Panyawan capsule man jud akong ginagawin niya. Mawala naman po siya dayon. After ni mo mag-take, tili na wala na po siya nagbalik. I-try nila ang panyawan capsule, ang panyawan liniment. Kaya hindi siya gamitin kaya makadali lang siya makawala o kuhaan sa
4: Napamatudaan nga pinaagi sa pagtumar sa said Panyawan Herbal Capsule Plus ug usab ang paghapla sa said Panyawan Liniment Oil dako og ikatabang sa maong ginang. Kahinumduman nga ang arthritis o sa kakondisyon diin magpanghubag ang mga usa o makaduha o baka mas daghan pang mga joints nato sa atong mga kalawasan. Ang labing nailhan nga sintomas sa arthritis mao ang pagpanakit sa atong mga joints o usab ang pagpanghubag niini diin mas makapekto kini pinaagi sa atong pagpangidaron. Ang said marketing usab malipayon nga nagpahibalo sa katawhan nga ang said Panyawan Herbal Capsule Plus makatabang pinaagi sa pagpakubos sa mabatian natong pagpanakit ug usab ang said Panyawan Liniment Oil dako og ikatabang aron makubsan ang pagpanghubag sa atong maong apektadong dapit nga adunay arthritis. Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa said marketing pinaagi sa said Panyawan Healthline Report. Said Panyawan Healthline Report. At ani sa samantak na og samang sibyaan ug pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas hatod kaninyo sa said marketing. Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rinyo sa said Panyawan Capsule with Garlic.
9: Kailangan mo si Dr. Ugmintin na ito na kong atambal. Niya pag mainong buwag ito, maram, paminaw na kong aparte yung bugatan. Hindi ko katulog. Kung ang Mr. Janet, yan ko sa ihahin kong sindi. Tapag ay Panyawan sis, no try na buko si Sugino para makatulog ko. Hindi ka katulog ng tambal. Hindi ko katulog siya. Maram, laim na kong lawas si noon. Isamot na noon. Inang kong bakabok. Didungan dyan ako. Nalamiang man akong tulog. Uy, niya pag mata na ko, pwede na maglami akong kuan. Gaan na akong lawas. Puro mag inasira. Kung ginainom ito karon, Panyawan na yun. Huwag ko rin na maglain. Kasi Lisa Manlapas, nagpuyok sa Mintal, Nyoloon, Davao.
4: Dalit ka na to sa said marketing. Kung hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa namang uli na sakit. No claims.
6: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
1: Murag lisod ng imong gihangyo na mo na ermitan niya.
3: Nga nung malisod man is ko. Wapagani ninyo sa waye, misurinder na mo.
1: Ay, so ito lang sa batasang ipang, oy, ermitan niya. Magdita kayo ng tiguan nga. Sukat pagi na siya sa among panagbuwag.
3: Pero sa kamo pas ipang, dili man kamo ingon na, di ba?
1: Aha.
3: Maayo ka na sa ipang diyang kamo pang managuyap. Mahal kayo ka ni ipang. Dihalag siya na usab, human mo siya traidore uban sa laing babae.
1: Oy, nahibaw ka?
3: Way, wala ko mahibaw, isko. Hinumdumi nga una kong nakigsuod sa pamilyang ipang.
2: Kuyawa na lo. Gipanabit ay lula ipang ang imo paglimbong niya?
1: Kanahan eh, ipang eh. Gipanabit mo na kuliya.
3: Ayaw kasukong ipang. Kaya wa siya musulti na ako.
1: Yusan din yung pagkahibaw.
3: Ay nakapaminaw rako sa ilang panagsulti siyang apo.
2: Oh.
3: Kay nang utanas Jenny kang ipang kunod sa nahitabo sa inyong love story. O ikaw di ay ang unang nakasays ko. Maong angay lang ay ikaw ang makig-ariglo kang ipang.
1: Ah, di ba na ermitan niya eh. Magdita kayo. Gukod kagsunda nga na. Mabito ang kuralon ko lang ang kining among teritoryo. Huwag ibalhin ko ang akong gate. Kanang-kanang dili pabor sa ilang doon sa ila. Kaya result na, kami na lang maglikay eh.
3: Dili masolbad ang usa ka problema kung imong likayan isko. Hinoon, mas musamot pa kini nga dili nagyud masolbad. Maung atubang ang problema. Ayaw likay eh.
1: Ang panusaon mo lagi.
3: Unsa ba'y paboritong buwak? O pagkaon ni ipang diyang kamo pa.
1: Hmm?
3: So hito kagyod kay managuyab good mus una.
1: Ugo sa may buot mo ipasabot at matanya.
3: Pangulitaw ipag-usab si ipang.
1: Hingan.
2: Unsa?
3: Niapil ka pag-react Tomas. Hingan no.
2: Kun.
3: Ugo ikaw sa Tomas. Pangulitaw isas Jenny.
2: Unsa?
10: Unsa ka itong ako na bati, tiguang? Ha? Isay, kasi pangulitawhan, itamidali na ako, ha?
3: Mura ka mag-atong dautang langgam sa among gingarian, oy.
10: Unsa?
3: Tungod sa puwa mong buhok, nasa makapuwas kayo.
10: Hay, wa ko makinala si mong kumintubahin sa akong buhok, ha? Ang gusto ko nga balikon mo, glitok, mao ang akong nabati.
3: Oh, nakabati man di ay ka. Nganong mangutana pa man ka?
10: Tungod kayo na ni Guru lang ko. Kung gusto ba ang akong nadungog?
3: Klaro ni mong nadungog. Dautang langgam.
10: Unsa?
3: Kung sa mong gingarian, ikaw ang dautang langgam. Nga sama kapuwa sa kayo ang kulor.
10: Tarong ako ha? Ha?
2: Nikki? Naunsa ka?
10: Waman di ko'y labot anong istoryahan, no? Sige, excuse me.
1: Oh, naunsa to siya? Sako kaya siyang idool na to, yung kanit lang ni Carl magbibiya ni kanit.
3: Padayon ta sa atong sabot.
1: Ha?
3: Unahon ta ang inyong niipangis ko. Kay kamo man yun ang sinugdanan nining tanang kakubot.
1: Ha?
3: Kinahang lang pangulitawhan mo balik sa ipang. Total, pulos man mo mga byudaw-byudo. Ang atong buhaton, regaluhan ta siya's paborito niyang pagkaon. O padadaan na itong buwa.
1: Ha?

0: Mula na kumbinsira itong elementary ng luha si Lulu na tinamay mo. Usaon lang, Miss Jeannie. Kung magdayon sila si Lola ipangon si Lulu Isko.
1: Dong! Dong!
0: Bugnoy!
1: Pagdol ko!
0: Bugnoy!
1: Dong, dito rin ko si Luis Tibor ba? Namati ko sa nanyong panisultihan ni Isko ba na tutiwang? Osko yoyong yung Isko! Magkadayon yung kansilas ng ipangan ni Kalikiya!
0: Bugnoy!
1: Oh, to ay! Napanuto si Luis Isko putuchis! Kay sinambiding ko no, ay kasi pa nga na to, ng ipang. Kuan ko ng paborito ko noon niyang kuan, katong kanang puto cheese, ha? Oh. Kay ganahan ko no kayis ng ipang taon anong puto cheese, kanang lay-lay korol.
0: Oh. Unsa?
1: Oh, kay isgot nga di ko ng asang palit o yelong rusas dong. Kay paboritos ko noon ng ipang kulor nga yelong rusas.
0: Di ba imo ni?
1: Di ba imo? Di ba kana? Di ba? Mao may imong gipangandoy nga magkauling kabuton sa mga tiguang nga nagkasungi karon kayo aruwa na may problema sa Jenny. Di mauno niya na, di na mo didansin yung mga buhan magkauya mo.
0: Unya, posible mo magkadayon si Lolo o sinang ipang magpakasal?
1: Na?
0: Usaw lang niya, Miss Jenny.
1: Ay, tuot sa. Aka simple. Double wedding.
0: Unsa?
2: Si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
3: Eh, sige, magkuan ang radyo, kanang sige istorya atong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dito ko atong panyawan na, may magkagamay nga korta, palitong usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dito ang akong kaminaw karon. Kanang panyawan yun, nakuan din ako nga, maayo dito doon na siya alibyo yun, maayo dito kaayo.
2: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019 hatod kanato sa SED Marketing.

Sa makahay, sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: 2016, Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
1: Nadyo ko'y paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Ito nga, hindi ko atong panyawan. Sila nadyo ko ginom. Pasalamat ko anang tambala. Langan ningin na po din sa Ginoo. Anang mangurugan eh po. Sige lang kong takid. Pagpuan ako paglaom ato. Kaya kong paminaw nga. Tabangan po sa Ginoo.
0: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Aduna ba kay pangutana kabawin sa said Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon? Pinagi sa said Panyawan products. Tawag o text na!
2: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokin ni ang said Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Chicks 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
2: GTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
1: Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: Chicks 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Kung nasab si Dr. Miloy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kanunay na tong madunggan ang pulong astigmatism. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
4: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
3: Correct.
4: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir
3: makabuta,
4: GP.
3: Makabuta, Jud.
4: Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
3: Correct.
4: Ang nanaka-importante, na muinom yung kag-DTX 500 ug Mighty C, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni. O wala kini ng inahanglan o koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism, mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo, o lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga doon na kay astigmatism.
3: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
4: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
3: Correct.
4: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang ras kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika. Attention yun sa mga office workers.
3: Oo, mga office workers.
4: Siyempre, tibok adlaw, sige ra o gatubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra gatubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
3: Correct.
4: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Mo nang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
3: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
4: Kana kung himsog ang cornea.
3: Kana.
4: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
3: Gusto.
4: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
3: Correct.
4: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma o diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
3: Yes.
4: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
3: Gusto.
4: Paspas kayo ang progression. Mo nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C so wala pa ka mabuta, so wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
3: yes,
4: ha?
3: Dr. Ramil.
4: Kung ga-inom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka ma-high-blood.
3: Wow.
4: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay. O ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure o ilabi na sa tanan, dili ka mag-diabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og Mighty C.
3: Duwa na tayo panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og kininausab si Dr. Ramil oy, lawas ang pingan.
3: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mabali
7: sa mga butika. 98.1 BT Radio.
8: The home of real music.
9: 98.1 BT Radio.
10: In a sea on my lips, take a little sip, privacy on the door, I'ma make

0: Subok na!
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
4: Si Gemma Libahan, diabetic o nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
5: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. Sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan taga Jensan, mag 16 ako karong June.
4: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Kapsul.
9: Kasi nga lang na ito, ma'am?
10: Monchita Fortis.
9: Usa, Monchita?
10: Monching.
9: Oh, Monching, Monching, Monching yung mga. Yung Monching, itangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Kapsul. Usa na siya katinood?
10: Sa Hagunoy Kapsul, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sa akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
9: Kasi mo nakapuyon, dahi ka?
10: Oo, kapuyon ko.
9: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Kapsul?
10: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
9: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am?
10: Okay na.
9: O sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am Monching?
10: Monching.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
11: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
12: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
13: Lactopuffy. Sa
11: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
14: Bring health into your home.
15: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
16: 90s, 80s, and now.
17: The home of real music.
18: 98.1.
19: BT Radio.

0: ang saya-saya time check. Alas 3 sa 25 na sa kahaponon. No, come on, nagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM. Oh, kumusta mo niya mga langga, no? Sa tuwan niya mga listeners out there Luzon, Visayas, and Mindanao. Today is Thursday. Biyernes na po, dispiras na po ugma. Sa inyo ang inom. Inom na yung masuloy. Sa inyo ang laag-laag, gaal-gaal kung sa mga millennials pa. And sa mga nag-birthday na karan rin ito, Kalimtan, happy birthday. Oh, labi na kisa kong amigo diha. Happy birthday. And sa mga nagmasari karan, happy masari. Request sa mga nag-anniversary diha, happy anniversary na rin. Oo, yan na to ang topic na syempre din ito kalimtar itong topic. Balot nagbasa na mga langga naka-live na sa DYPS BT Radio 98.1 FM. Daadya karoon nga ito ang topic. And palihog tag-share, no? Mga langga. Ato ang mga listeners diya nga nagtanaw karoon. Nagpaminas itong program. BT Musika, Musika Chikahan. Oo, si Rich Ranz nang gihapon ninyo ang background karong hapon na. Niya ang magdala sa inyo hang kuan karon sa inyo hang kuan airtime sa inyo hang background. Gusto mo DJ James Limbuya sa mani calling off period after a violation. Yes, got mo na yung kuan na violation sa Facebook. Saan mo nang problemahan niya? Wala po ginanahusay. Na-restrict gihapon. Kapait. Napay tagsar at malingaw. Paan to kita glingaw. Binawain na to ang topic karon ha. Palantag bangsa and palantag comment po niya. O mga langga no. Ato ay nga mga pinalanggang ting paminawan niya. Nga panahog lang po ta sa inyo ha, mga song request. Dabi na gatong nga naayang ipadala niya. And dedication, public service announcement. Kartong taga-pagdagadis ng program ang BT Musikahan, Musika at Chikahan. And also sa kuan, no? Katong ganahan mo padala diha sa ilang mga topiko, mga topics. Send lang pinagis sa pag-PM ni DJ Ranz. Ay kabalaka kay mo-reply na po si DJ Ranz. Bisan pa kung sang orasa, no? Oh, online ni hantos alas 12 sa gabi is kadlawon. Oh, wala diha kuan na Janis. Kay Janis boat mo nagbuntagay ni. Mabi tong cute na kay ni Roy na. Ay, shout out mo na ma'am. Grats on Israel. Shout out ko sa conference nga naminaw ni mo karon. Kay nindot na ba daw kag tingog Roy karon rasag. Grabe ah. May panalag, wala na lang. Wala lang kung daiga, mamuog ba, o lang karon lang. Karon lang adlaw. Ay, nako. Rexon Arroho, shoutout from Tsongwa, Mandawi, while naglingkod lang. Okay, Rexon Arroho, shoutout mo diha. Nag-usamay atong yaat nga diha, ang lingkod-lingkod ra. Sana oil. Mag-hiskot na kitang Tsongwa, marag makuha na talaga ng mag-huol na tano. Pero shout out para Rickson Arroho Amping diha karon ay Sir Rickson maayong hapon. And maayong hapon ni Ranz ko po, shout out sa Maghan ay Tuburan Cebu. Okay. Oh, may hapon yung tanan diha. Sa tanan diha sa kuan yung Maghan ay Tuburan niya. Si kuan diha si kumusta naman to si Janice, kumusta man si kuan kanang nesting mahinay. Kumusta naman tong kuan? Butong ni lahing na siguro no. Atong agik-ik mo na tingog ba no? Hungaw na kayo. Good afternoon DJ and DJ friends. Sana all without DJ sige kag online. Oh, sige online. Why reply? Pero kaya ito, pasalamatan na ito ang Marcia Auto Parts Training no, naakaroon sa Barangay E, Tuburan, Cebu. At ito na yung basahon ng Tibog Detalye. Before time price, anahan di ay mawabrig sa tatos aning tagaang pagtagad. Ang ato ang mga sponsor sa DYPS BT Radio 98.1 FM. Ngayon alam mo na, masagan at masaya.
1: ka bay?
2: High cholesterol mangod ko bay? Matod pas doktor? Bantog ra nga katong nagduha tag basketball? Dura ka daganan ako squirt? Gihanga to kog maayo?
1: Uy, delikado na bay? Mobile ra bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo? Makatabang inisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
2: Ako nasuwayan bay?
1: Ha? Kusog naman ikaw mo duha bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
2: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic bay? Tinuod! Epektibo yun!
3: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
4: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
6: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Nilisan tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ko, kwan yung kaplas o salamat niyo kung ako, kaning herbal oil. Ay, matay, kutibo ba yun?
6: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
9: Miti Radio 98.1 FM 98.1 FM.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw
10: ug pagpamhilot sa mga tiin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-detect 500
11: epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
11: Di kaya
10: ang diabetes.
11: Mag-detect 500.
10: Karon dayon,
11: mabalik sa pinakadul ng butik sa yunga.
10: Detect 500.
9: Miti Radio 98.1 FM 98.1 FM.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffin araw-araw. Natural ang galing. 90s, 80s,
3: and now the home of real music. 98.1
4: DT Radio.

yang saya-saya atau wala sa stress 34 na sa kahapunan. Alright, kumusta? Shout out dihat ni Rickson Arojo. And also shout out ni Ana Mural na suplada ka. Hello, good afternoon, Dizran. So shout out ko sa ako ang South nga nagkuso-kuso sa labanan ni DJ Wal na ka-background ang DYPS Beta Radio 98.1 FM. Request ko song is a very special love by Sara Jeronimo. Thank you, Dizran. You're welcome. Mo na nindot no iba crown yun ang BT. O kamo diha, kamusta mo diha mga langga? Ay kalimot sa pag background sa BT ha. Ano mo kay uban na magpakahilom lang na porte dito nanuga sa ato ang stasyon. Jenyan Alindao, good afternoon this Russia out ko sa ako ang tatay porning nga sortones nga opaw nga sige giyaw yaw. Usa man ni buhata diha Jenyan. Ganay mo ang ginabirahan si Kuan diha. Imohan tatay. Grabe ah. Shoutout ni Tatay Purning Sortones nga nga wapo lang ni. Aturo ni balihon ang iyang kuan. Nga wapo nga sige yaw-yaw. Wala mo sige yaw-yaw basta kay wapo, di ba sir? Purning Sortones. Samsan. Ah, Samsan. Samsan kulit. Maayong hapon ni Jay Shout Gallardo Family. Sampan Bensig Jinky. Shout out ha. Maayong hapon ni Jay Shout out Gallardo Family. Purok sambag Barangay Lusong Tuburan. Nga yeah, pwede. Unsa naman ko ang monitor din. Lingi-lingi man. Hala. DJ Roland. Tanaw. Kisa may nagtuplog sa remote. Ano yun? Tahu sahaja mana aku. Tahu sahaja dia. Terawang aku kamera. Mereka ni nak.

0: kalit ra magliwag-liwag diri nga kuang monitor, nga kuang kuano camera. Oh, tanawa wan anak wan ay tao nag istorya. Dawsa ka. Ay, nako parayan da. Ay, shout out ni Sampan din si Jinky. Sayang din ako kita sa imong live kay wala na ko'y MB. Enjoy. Okay, okay ra ay. Pabila lang sa Beat Radio ha. Dayan, shout out ni Grace Bersaro. Good afternoon, this runs. May hapon sa nabi na Grace. And Shanice, mama ko naman niyo. Aha, ang sani. Yaw-yawan should noon kung mama kay. Abdan daw ko kanas dosis. Sige, cell phone. Muna. Muna yung resulta. Magkasaut-saut atong tubo, ana. No? Oh. Ay! Chika muna. Guys, we're sana shout out din ha. And ayo gyud ka palabian ako an ha. Maayong hapon ni Jay Shaw Galardo family pulog sambag Barangay Losong Tuburan para kwas of Beauty and the Beat by Justin Bieber. Naminaw me o radio this Mandawi. Shout out. Okay. Shout out din mo diha Sampan Binsig Shinky. And also shout out gyud maayong hapon ni Sransa. Og sa imo mga kauban diha may hapon ninyo tanan pa-shout lang ko diri sa Ilihan Merkado nila ni JV Jade Trisha Trisha May Hanilin og LJ sa kong asawa nga si Joan Nunez nga na ni kay Sikay so sa balay si Benji Nunez Danny DJ nagtanaw sa imo live diri sa Riyadh Saudi Arabia. Salamat sa ubas reasons. God bless. Yes, thank you so much. May hapon ni mo dahil sir niya. Ang pinya karoon ay sir ha. Sir Vinci Nonias. Dayon si Kuan. Nag-message mo ni si Kuan diri si Janice. Pataka man siya ni siya tabi. Nakasabaan noon ko. Kaya na man fe. Deserve daw. Isa nagsulti deserve. Ay, nako Janice. Si... Ito ba, shoutout din ako sa kuwan sa IMS office ato ang magkawanan sa buhat ng itong mga boss amo niya. And sa itong mga kaubang mga staff, mga guwapo, guwapuhon, guwapupuhon. Mga guwapo na mga kuwan ng mga artistahin. Ito sa, shoutout sa itong mga master. Shoutout ni Aaron, guwapo. Cyrus Guapo and also ni Kate Wine Abakita, James Kinit Zaputalo, Cedric Bihasa, Pearly Luki Hano, ato ang Princess, and shout out sa ato ang The Master One and Only, Kojic Master, Ruol the Stalker Fernandez, shout out to the world. Then Arlinda, Tomarcy Rodriguez, good afternoon ni Shai Shai ko sa kumang is only or Tomarcy na nag-birthday niya sa Quezon Province o sa tarang namin sa Beat Radio o request kong song Goodbye Bear Supply. Thank you so much, Arlinda. Okay, itong oras alas 3:40 na sa kapunan. Okay, ng oras ating hatod sa ito ang Marja Auto Parts Training na malakit sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan Cebu na maligyaw makalasi-klasi nga oil lubricant sa motorcycle multi-cab auto o ga truck o ga mga heavy equipments mga klasi-klasi nga battery o klasi-klasi nga brand para sa motorcycle multi-cab auto o truck o ga heavy equipments mga klasi-klasi nga brand o klasi-klasi nga brake pads brake shoe na para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Yan ang maligya po sila klase-klase nga ligid sa motorcycle, multi-cab, auto, truck. O mga nagkadaiyang mga pisa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Then amuhatag o presyo nga pangmasa ang ato ang Marja Auto Parts Trading. So adto na, no? Sa katong nangita dihaga mga ligid, kato kong ipang mention. So adto na nga to sa Marja Auto Parts Trading. Ya ang Marja Auto Parts Trading mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ya Marja Auto Parts Trading matan-aw kini sa Facebook or ma-message kini sa ato ang Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ya ang ato ang cellphone number, please lang og naamoy Lo udah kontakkan sa tong Globe 09272751904. Again, Globe 09272751904. And sa talk and text 09461635495. Again, sa talk and text 09461635495. Okay, naman ito ato ang merge sa auto parts trading. Yeah, shoutout din sa ito ang mga staff di akaran nyo sa March, ha? Shoutout din mga moms. Nanimot ko sa mga names na. Oo niya. Dayon, shoutout din ha ni Kwan Mercy Lou. Ang ito ang magbabalao din sa Pilipinas. Tunay magbabalao sa Senate. Napoy magbabalao din sa ito ang Facebook. Magbabalao din sa ito ang Beat Radio. Minubo ang iyang Mercy Logi. Kung anong di ko na i-gisubayan na. Nahurot naman i-unsent iyang message rin. Gano'n man eh, ma'am? Mercy Logi, deleted the message. Mercy Logi, deleted the message. Gano'n man eh? Oh, grabe sa... Sukad pag January. January. Grabe. Asa man eh, hitabuhan ni Mercy Logi. Ana, John, restrict account. Get buhat na lang bago, DJ James. Oh, sana all guys. Ay karon mam. Asa? What's the problem of you? Ilagay na check English. Amo ni mga ko ano mga abogadohon. Shout out dia ni kuan Malfida Fernandez Amahan. Hello din sa shout ko ni Inde Jennifer Villabas. Villabas Mohado Raman na musa naman kaday watching here in Capital site. Wow. Thank you so much ni mo diha Malfida Fernandez Amahan. Again, sa inyong mga mensahe, sa inyong nga mga pa-shoutout, sa inyong mga pag-greeting, sa inyong mga song request, send lang din sa itong comment section, ha? Again, naka-live na karon sa DYPS Beta Radio 98.1 FM. Palihog ng tadihag drop sa inyong nga mga yangungo sa kinabuhi. Labi na gigatong na ay kuan diha, na ay problemang literance. Isama na problema diha, pe? Ato na punan. Ina na, DJ James na ako irito niya, gwapa nga maestra, guys. Nga nun di man lang yun ikaw ang musulti. Ha? Nga nun na, ikaw ron na. Na kay account, pwede ni mo si Maan. Masig ikaw ni ang imong ireto-reto. Porbida ni buhata. Ako, asa man, ako inon James niya. I-add ni si Kuan James, kaya run Kuan, ana, ha? Porbida. Hala, ma'am, fe! Masa na, ano, ipahintulot? Di ko kay di manghataw cosmetics. Oh, okay. Pastinan. Sige ha, wata na ha kay ako ning i-recommend ang mga account gato niya. Siya na rin bahala. Kamu na rin pagkuha, sabot-sabot ha. O, naman ka siya na ay baligya nga kuan. Siya na yung cosmetics. O, ato na lang niya ha, okay? Ha, okay. Martis na diri kuan. Marcelo, ayaw, shoot mo, ana, rito-rito kay bad na. Na, muna, nakasama na. Janice, kabati ka to? Pong pani, Marcelo ha. Oh, paminaw gina niki, usan ni ka, Juan? Usan ni ka magbabalaod? Ha? Ayaw jud mo anang rito-rito kay bad na iya ka na sa... Oh, what? Sabta to Janice ha, ikaw ron na. Kailasan siya anang akong erito, no? Kailaman di ay yung anong hahay nako. Ano ipaagi pa man natin eh? Ha? Pakasaba ka? Kanay ka na, Mampe? Ay, Mampe. Ay, nag-ghost mode na lang naong Mampe na. Uy, joke na to ba? Ako'y kasama yung mga anak. Yes, of course. Never mind. O, saan naman ni Marcelo? Panayan ba tadi? Shoutout din sa rans din sa sityo kay Meto Mandawi. Salamat din siya. Grabe po pangay. Ang iyang apelyedo kay Kug. Iya ang pangalan kay Nicole. Shout out mo na Nicole. Ay nako barbida ka mga joker. Wait a minute. Shout out mo na Nicole. Ma'am Nicole, shout out mo na sa Mandawi, no? Set you kay Meto Mandawi. Nya walay kuen, wala ni barangay. O sa barangaya. Hello, sa itong oras guys, 3:47 nga, mo break sa ta. Nga, then sa itong mga nag-request niya, huwatay nyo nga mga request na aron atong mabatian o inyong mabatian diha, no? Ang ito ang i-play din ang request. Inyo ang mga kinahan mo. Sana all. Inyo ang mga dedication. Inyo ang mga kanang inyo ang mga feelings nga. Inyo ang hindi pa feel nga to sa inyo ang hindi pa hintungdan. Sana all. Naamoy mga uyab diha. So, maliban ng anin Janice kay I know nga. Minghoy pa ba? Ay! Pagayin tayo po friends ata guys. This is These Runs on 98.1 na Beat Radio, the home of real music.
1: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
4: I-DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayos sa bugas-bugas.
3: Akong katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
6: Gusto ka ba o glitson manok o glyampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
7: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
8: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
7: Malunggay, paligon sa imong immune system.
8: Tubo, natural energy booster.
7: Ginger, panguntra sa inflammation.
8: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical. No worries, purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize everyday,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Bliss for life.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Vitron. Subok na.
11: Ligon sayang dong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Hindi kayo kakaon. Paggamit nila, kakaon na.
12: So, sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
11: Oh, dili. Karon, kaon na.
12: Pila edad sa imong bata, sir?
11: 1 year.
12: O saka tuig?
11: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
10: Vitron! Subok na!
13: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. 90s, 80s,
14: and now, the home of real music. 98.1
9: BT Radio.

the Philippine Standard Time. 9 minutes before 4 o'clock, ano? Para yung tatris ito ang mga greetings na nag-text din sa ito ang text line 09302904994. Again, 09302904994. Alas ninyo mga mensahe, i-drop na diha sa comment section sa katong mga nag-li-li na. O sa gli-li. Ay, wala lang ginitubag sa itong topic. Purbida ni mga bata. Ay, nako. Bito no kanang shoutout ni Maribel Lanores Labrador. Wanay laing Marites diha. Hi, good PM boss. Di ko ka-open og live boss kay wala ko'y load. Pero naminaw ko na mo diri kusog kaayo o mong radio diri. Okay, sige. Request diha, boards. Boards? Boss! Boss Maribel. Nya shoutout ni Sir... Kuano, Sir... Rene Boy Destacamento Rosiana. And also, bahala na siya ay wala rana ni Talab niya ang retoreto. How did you know? How did you know, Janice? Naamagyapon eh. Barasa ko ang totoo. Ay, nako. Sige, parahin natin rin sa ito ang mga greetings. Ah, wala na rin. Sige, kuhaan. Shoutout mo na, Nicole, ha? Oo, then, parahin natin sa ito ang mga song request, no? Shoutout din sa nag-request, ano, si Ma'am Suplada ka. Sana all Suplada. Then, I'm so request, Ma'am. Very special love by Sarah Jeronimo. Shoutout and good afternoon.

Alright, ang saya-saya. Okay, Kolot, shout out to me, Kolot. Anong oras guys, alas 4 size na sa kahapunon. Shout out niyo, Sampan, Binsing, Shinky. Shout out to me, and please kog what say mo ang request. So, mating insurance mag play sa kong request. You're welcome. Suplada kanya. Shout out to insurance dili sa sityo kay Mito Mandawi. Oh, mana. Ernie Kodalia kang maong good PM di sa shout ko sa ako ang masilingan diri sa Lantawan Homes Housing Antipolo Tuboran kag sa akong utod na halin sang Negros. Thank you so much sa DJ. Wow, may pagkalahing Negros ni siya. Salamat kayo naman de Ernie Kodalia kang maong. Oo, may hapon ha. Then also shout out ni Maribel Lason mong halik akong request boss. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Ako'y gibirahan man ko. Kasi nagbira ni mo Marcelo. Kasi ako'y gibirahan man ko. Kasi nagbira-bira. Ay, sagbirahan ninyo din. Ay, nako. Bila shoutout niyo, madam. And also, shoutout na lang. Asa naman to si Kuan? Ay, oh, gidilit na po. Ikaw rin, ma'am, no? Ay, sige, pandilit niya. Asa to si Arlinda. Good afternoon, DJ. Shout ko sa ako is only Horito Marcing like birthday. Oh, okay, mana ni. Yan sa request yung song Goodbye by Air Supply. I can see the pain healing in your eyes. Humay na yung request, ma'am. Padahin na sa na. Pero parang ito sa tamang song request. Shout out nga ito ni Sampan Binsig Shanky. Here's your song, ma'am, Beauty and the Beat by Justin Bieber and Nicki Minaj. Shout out, good afternoon.

Alright, ang saya-saya, 12 minutes past the hour of 4 o'clock. Again, this is DJ Renz. And also shout out diri sa tuwag nga mga viewers na shout out ni Jim Zamora Alintanio. DJ Renz, ako tabi karon walay lami kay wala siya. Simot ang uyab. Usa man ni simot. Usa na si simot. Walay wala siya simot ang uyab. Shout out sa family Zamora, family Aling, family Tanio. Salamat. Salamat kay Jim Zamora Alintanio. Oh, shout out mo diha. Then also shout out nga to ni Ma'am Janice. Putot. Ayoy. Janice putot daw. Kisa mali. Pero ay kaya sa inyo mga mensahe ay magkalimot sa tuang cellphone number 0930 kung mahimo ilista na diha ay nasige nag-text ang usa 0930-2904-994 again 0930-2904-994 hindi mo ganahan mo tanaw sa kunawang diri. Shout out day sa tuang guwapo ang bungan nga maestro niya Sir Joel Caniedo Idol. Nya yeah, yeah, panagi pa condition niya hang sakyanan kay mobiyahir ba. Sarapot po kayo sa toang kuan diyan, no? Ato ang mechanic boy / DJ / onsa po man technician / ganag / aning DJ Roland Butoy oy. Round ba din ini? Asa ni butang electrician mapa computer. Kasi kuha nga ni, kuha lang, mababae lang, huwag kuha. Ayaw lang sa... Ah, listen na, listen na, DJ Rolando. Oh, ina na siya kabuutan. Oh, yan, di ba? Ano yung natutulo ako? Ay, nako. Bugal-bugalon, kinatawaan ni si Ras. Ay! Pero okay na siya. Ang ito ang katawa kay Murag Kuan na kina ka ng... Di na ito matuyo na kay... Kuan na kayo magkawas, pasing siya kayo yung taon sa tingog hangin. Naban nga nahibong, ang saan naman itong Kuan na eh. Kumusta ba na akong tingog eh? Kumusta rin akong tingog, no? Wow ka, Kuan na. Shout out sa Arriola family, labi na gini Michael Angelo Arriola de Cruz Barangay 8 no, at bang sa CTU Entrance Gate. Oh, shout out ito na niha niya, shout out sa ni Ma'am Niara Faye. And also shout out and...

0: and si Manoy, no? Manoy. And ni Vibo, Busing, Choy Choy, Kade, and also ni Iming. Shout out. Yan diara po sa sa masilingan si Ate Saleh and Manoy Rini Manlakat family. Shout out sa tanan diya ang nagpaminaw. Okay, kadato na ko, grabe mag gubat man ni sila, radyo di. Yeah, una-una na ko ba, sa man ni? Ako maning ako man ang ginikana niyo. Di man niyo mag-hit. Bansay kayo, mamalimot mong science deliverance. Shoutout niyo pa, and mama, di akras, pragasanuhan na, maing hapon. And, umuha na to! Salamat tayo. Dan, panahin ta, atong oras, alas 4:16 na sa kapunoy, ato sa ning ihatag sa ato ang mga sponsor ning maong oras, kay, para atong ipadangat rin ato ang mga sponsor, no? Nya, tayo, tayo magbiyaha kay mabalik pa ato ang BT Musikahan, Musika Chikahan. Siyempre, kauban ka po sa Lisa Ran sa 98.1 BT Radio, the home of real music.
1: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof, agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550, o gaalang mo sam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsap ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus mabilis tumangkad? Vitron, take Vitron. Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: DGX 500. Ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500. Imo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
9: Ha? Unsa di na anak kuya?
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
9: Hala, ganitot ka na ng gamitin kuya. Pwede ko ana?
10: Pwede kayo Inday kay ang

0: Lolo Masang Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-low sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kaya tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
0: Na, asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyang Coffee.
3: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
6: 80s, and now the home of real music. 98.1
7: BT Radio.

at DYPSB to Radio 98.1 FM. This is DJ Ryan's and shout out sa to anya, my listeners out there sa Barangay Carmelo Tobra. Shout out ka to ni Uncle Naldo and ni Nanay Merlin, Kuya Joe, Kuya Tony, and also ni Ati Martel. Oh, shout out ka niya ha. Maayang pagpalanog niya karoon. Silingan na siyang Angie before. Shout out po din DJ Red Lips, asan na ron siya. Bila ang inyong mga request again na kuwata lang ay ito na yung play. Oh, salamat sa pag-play DJ Ranz. Okay, why sa payan. Then sa mani kuan naon sa naman ni syempre Idol Gidhaw Ambit Radio 98.1 FM. Ayaw mo anak kay na ay masok ko anak. You can see more about you. Asa naman din about mo. Ikaw. Hahay na kunin mo Mercy Lo. Para asa man ni mong message ko no be. Ay nako, sige para dadiri sa tuang mga greetings. Again, shout out ni Mama Ara Munares diha karon sa Tabuelan, no, kanto baon Tabuelan Cebu sa mga namin na karon sa imong kasilanganan diha Ma'am ayong hapon. Then si Ma'am Arlinda Lorigas, no? Anya request is sa to? Goodbye by Air Supply. Na goodbye naman ni si Ma'am. O niya na lang siguro hindi hinapo siguro. Okay, goodbye na. Diana, may pagpaminaw diya karon ni Dina sa auto. O may hapos na nandiyan ka na paminaw. Anyways, atong oras, alas 4:24 na move on na ta sa to ang mga song. Shout out nga to ni Wara Koy Request Ron. Okay. Sige. Ano rin yung pa dagat or hatay nga to ni Maribel Anoris Labrador yung song request na dedication niya para sa iyang kapikas. Lason mong halik. Shout out, Maribel!

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.

ng Saya Saya Time Check, guys. Atong oras sa alas 4:35 na sa gabunon. And this is again your DJ, ang DJ ng dali guwapo pero macho. My name is DJ Ranz. Kaya tayo na shout out din ni Maribel Honoris Labrador diha karon nyo niya in ani ko no maora ko maorag usani na restrict siguro daw ang account ni Kuan. Di man siguro mamoy boss, di man siguro kay ato aramay na ay nako akala siguro mga Kuan naibuwa mo sila ang kaning ng mga messages mga na-remove or gidelete. Ay kung nag-gidelete yun yung tanan. Good afternoon, DJ. Happy birthday nga to ni Lia Horito Marcy. Yes, happy birthday, no? Yeah, karon sa Quezon Province. Kaya kung naapan ni diri nag-celebrate Ma'am Arlinda Lorigas, siguro na ata diri. Pero nga nung akong pangutana, nga nung diri man ni birthday song imong request sa maning goodbye man imo. Ikaw na daw. Ay, nako, joke na mamay. Shout out to ni Amelita Pauta na menasya karon sa kuhain. Barangay Danglungsod Sityo Kutkut, Barangay Danglungsod Duburan, Sibon. Siyempre, shout out ni Ma'am Ana Moral. Tanaro to yung request diri. Shout out na rin niya, ma'am, no? Wala ni siya nag-request karong adlaw, bubintaha. Okay po, panayon doon sa to ang another request na po. Kaya usahay, mautangan, magugko. Karon medyo okay. Permintihan ninyo ni Hanga. Gamay na nag-request. Wala mo natin utang-utang. Di ba, boss? Oo. Wala yung utang-utang si DJ Ranz kay pahit kayo magka-utang ta. Isod mo gani, bayra ng kwarta, samot na ng tukar din niya. Basi manood niya ba, no? Diba, Dina? Pinaharta sa ito ang song ni Ma'am Arlinda Lorigas kay birthday man karon. Sayang igsoon. Sige, hata ni patukaran niya ang song. Goodbye by Earth Supply. Good afternoon.

0: All right, that was Goodbye by Earth Supply. Again, shout out guys sa nag-request, si Ma'am Arlene Dato, mara si Lorigas. Yeah, karon sa Barangay 8, Toboran, Cebu. Sitio Punta. Oo, shout out din sa tanan. Shout out din nga doon ni Ma'am Merge Bagyo Hinosa and also na Sir Jimmy Hinosa rin karon sa Mag-atubang Toboran, Cebu. Yeah, shout out also ni Gigi Hinosa, Marlito Hinosa, Jennifer Hinosa, Rina Maragaytay. And then also shout out dahi ni Boss Daki Aldrin Dakwa, dahi si Amatugan Cap Alexander Dakwa, Ma'am Bibi Burha Dakwa. And also shout out ni Tata Gutwile. Shout out ni mga Eagle Tata Gutwile. Wala'y kuha di hata kay may panagat kung naglain ang panahon. So stipot ang sata wala'y isda. Stay put lang sa. Pero shout out also na Sir Glenn Pahis na karoon sa barangay Manga, Toboran, Cebu. Sayang naimutangan niya karoon siya ay tanan niya sir. And also sayang kapika si Mom Shini Pahis niya karoon sa Alegria, Toboran, Cebu. Sa mga laminaw niya karoon Alegria noon. And also niya karoon sa Mulubulo. Shout out sa tanan niya nagpaminaw. And there is a Kugoy na Toboran. Shout out dahil sa sityo kung ano hindi akaroon sa sityo Mantawihan. And also this runs up ikin ako mo create sa oras din na ako. Salamat na naglantaw ako sa imo live. Okay, thank you so much Ma'am Aram Nares sa mga lamina na akaroon. You're welcome po, this is my friend bisan sa stasyonan. Sabi ni update sa Beta Radio Regid ko maminaw. Wow. Salamat ka at ang panakpakan si Madam. Oh my God. Again niya i-release yung BT. Okay. 45 minutes past the hour of 4 o'clock. At sa sinibalangat ito ang mga sponsor ha. Siyempre, again magbiya kay Kini City Insurance. Mubalik ini human ini mahintanin ka yung pahinomdom. Please stand by.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kayo ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilib yun, sir. Nag-hoplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapag gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said marketing in Incorporated.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liyempo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liyempo. Susas Lechon Manok and Liyempo na kini mahimutang sa Barangay Size, Toboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liyempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liyempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liyempo. Tara na,
1: Vitron. Subok na.
4: Margarita Mendoza Garcia, Barangay Mat-e, Caguay, Sorga del Toro. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Kamay na siya mukaon.
5: Okay.
4: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Mayo na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
1: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Nawan ana makaugana sa kama?
9: Basin ug
8: may diabetes ka?
9: Ang TTX 500 na.
8: Ang TTX 500.
9: Adunay powerful extracts,
8: no phytochemicals,
9: ug antioxidants,
8: nga gigan sa palaya.
9: Ug di sugared sugar cane.
8: Mga organic compounds.
9: Nga effective.
8: Batok sa sakit nga diabetes.
9: TTX 500.
8: Sa mga
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
11: Ang kasingalan na to, ma'am?
12: Monchita Fortis.
11: Usa Monchita?
12: Monching.
11: Monching imo angga. Mamunsing ni tangas gimid diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
12: sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
11: Kasi mo na kapuyon, day ka?
12: Oo, oh, kapuyon to.
11: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
12: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
11: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
12: Okay na.
11: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching.
12: Monching.
5: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imo ang cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para ni mo. Mapalit ni mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
13: The home of real music.
14: BT Radio.

0: Alright, ang saya-saya time check guys. 11 minutes before 5 o'clock. Ero siya lang dahil karoon ni Prime Minister Chin. Shoutout and di ba natin ikong oras? Salamat ka ayaw na lang sa pag-uban sa Rosadok. Oras ng programa ng Biti Musikahan, Musika Chikahan. And hato rupa po na po, 3 to 5pm, Kauban Cities Runs. Siyempre, dirigapon sa ito ang paboritong sibianan ang DYPS Biti Radio 98.1 FM. And sa ito ang station manager, Engineer Fernando Mangubat Jr. And to our program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Senyanti Bahaw. Oga sa ang kawan diri si DJ Roland Butoy. Mabata po karo si DJ Buddy. This is your DJ and DJ ang diri guapo pero macho. My name is DJ Ranz. I'll be signing off. Bye-bye! Happy Christmas.
1: Hello, sir?
2: Yes, sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra. Kaya ako ra man ang ikuan, i-record naman ni namo.
2: Ah, i-record, oo.
1: Oh.
2: Kaya nga, gapasalamat dyan ko, sir, nga.
1: Ah, kisay ngala na to, gani?
2: Althea Reyes, sir.
1: Ah, unsa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: Ah, so ma'am na lang.
2: Yes po.
1: Ah, sige ma'am. Ma'am Althea, no ma'am Althea?
2: Opo.
1: Asa ganin niyo ha ma'am sa Baiz?
2: Sa Luok sir, sa Luok.
1: Ah, Barangay Luok na siya, Barangay Luok o City Luok?
2: Barangay Luok ni siya na eh. O, Barangay Luok, City Luok.
1: Ah, ha?
2: Barangay Luok.
1: Ah, Barangay Luok Baiz. So, sa man...
2: Ah, Barangay Luok, Sitio, Kanaway, kay Juan Manggod, nang utanan ako sa kadi, mangupot agad, sir, ka ng...
1: Ah, okay,
2: na ako'y
1: okay.
2: Na uya, brother, iba.
1: Wow, sana all. Okay, so, sa una, unsa man ito'y gibatsyag ni mo di ay, ma'am?
2: Akong gibatsyag, Jude, sir, sa tinuod lang. Kuan, kuan, Jude, akong tiyan, murag, gasakit akong tiyan, dayon. Gasakit, Jude, akong tiyan, dayon. Sige ko pan-uan ka ng kalibanga ko, dayon. Namay nag-ingon na ako, ang inaan sa ko ang uyab nga itry ng hagunay capsule. Nga mo man na ginainom po niya, then itry po kuan na, sir. Munang, nang sa tawagan niya, munang okay po siya sa uan, sa panglawas.
1: Kaya nga noon, sa mga ito yung ibatyag ni mo itong una,
2: kapoy ako, kapoy jud kay akong lawas sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kay akong lawas nga. Murakog gasukan ako ato. Nga na ga kalibanga ko, nga na bang nagkuan ko ba ka nang nagkalibang kog dugo ba?
1: Ah, nagkalibang kag dugo. Yan, nagpa-check up ka na, nagkalibang kag dugo, wala.
2: Wala siya kung kapa-check up sir, kaya nga man sir na ko, operahan ko no ko nga, wala ba ako part-time taon po kay, panang wala tayo financial po taon, kulang sa financial ba
1: moto, nga. Moto nga na hadlo ka nga mo atong doktor. So ang imong giinom?
2: Ang hagunay capsule sir.
1: Oh, so ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
2: sa... Ipalit sa ako sir, og duwa ka buok, kung mutray nang nisulay ko, og maayo ba ko, ano bang okay ba akong lawas, then pag CR na ako, mura mag tulo na lang ang dugo mo nang ninko, sige mo, palit na dugo, ang dagkan mo na, ipalit na ako tag-unom, tag-pito.
1: Unya karon sukat pag-inom ni mo sir, na ulian dugo ka na imong ibatyag?
2: Oo sir, ganiya guys sir, niya to kong merkado galing nga. Naman na sila resibo, naman mo ipakuan sir niya. Kanang nipalit kay ko ganiya, 5 piraso gali, kay kining kulang po tas budget po taon, kay 14 ba ang usa sir.
1: Oh, niya, ga-picture ka pag kuan. Ga-picture ka.
2: Sa tawagan niya, naana ko ang resibo sir, pero mag-picture sa ako, then magkuan ko sa statement na ako dito, kay ako sang giipon ang mga resibo, then para malay mo, pala doon tas
1: oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium nato, ma'am.
2: Na ako sir, dili jud ko magduwa sir nga mo palit ana sir kay kuan. Epektibo jud kayo ang agunay capsule. Mm-hmm. Kani akong testimony dili jud ni siya ingon nga kuan tinuod jud ni siya. Una ko jud sir nang bahala sir nga kuan umana usay wala koy kwarta mangulos regalo kog kwarta sa akong akong igsoon sa akong, akong mama para ra jud maka palit ko ana ba.
1: Mm. Ah, sige ani na lang siya Ma'am Altia, ang imong buhaton wato ka sa imong opisina diya sa Baez, nakadumdum man kano?
2: Ba asa man ang opisina
1: sa Baez? Naasa may kuan, babaw siya sa may Gianti at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY Gianti na. So namin sa second floor, babaw sa Gianti.
2: Opo.
1: Mm, so mato ka dito kay para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
2: Salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong kwan sir wala di tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay gakuan kaning mga isda town kay ako bayang uya baya mananagat baya sir. Nga ako kung
1: may noon kay
2: kapod mara po tayo panginabuhi ba.
1: Amo deng naapil kanyang kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan Baez.
2: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
2: Diri asa Baez ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa Baez. Mr. DIY sa atbang ana na ay Gianti. Sa atbang sa Gianti, sa Gianti sa second floor na diha among opisina.
2: Anara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
2: Nga unsa man akong kwan dito sir ka nang unsa man ka nang itestimonyin pag balik
1: dili,
2: sir?
1: Dili na ka, pagdala lang dito ID, pakita lang nimo yung ID dito, ino lang ikaw tong...
2: Pero ang akong ID sir, kuan baya ba true name is Junior baya sir, dili baya yung nga...
1: Okay na na, huwag problema, Junior dahi ka?
2: Junior ko sir.
1: Huwag problema na, huwag problema.
2: Adala ko sa mga transgender sir, ka ng mga junior manggood.
1: Sige, salamat
2: kayo. Sir, mga unta ko sir ba kayo, wala man dyan ko'y pang kuan sir ka ng pang... Mintinan sa gunoy capsule ba ka ng mangyong takunta sir nga. Hindi na dyan ko mawala sir ka ng mga ayota ko ba?
1: sige lang. Pangayi lang dito. Kaya ako lang tiksan ng interest dito para makawan makainumpog ka.
2: Sige sir. Salamat to guys sir.
1: Sige.
2: Kaling yung kuhaan na testimonya sir. Diri dyan siya yung nga kuhaan. Wala ba? Tinuod dyan siya. Manang kanang sa naminaw sa karon. Kanang sa naminaw karon. Diri dyan siya yung baka. Kung diri ko ni siya yung nga. Gibayran ko. Ako dyan mismo nga nitawag kay nang
1: okay, di man ta kailag yun.
2: No, dyan. Ako dyan nitawag mo nang galantaw. Kapila na dyan ko na roam dyan sa number nga. Mingigay akong uyag nga. Na kay gadali-dali nga. Kaduwa man yung balik-balik ko niya. Usay, malimot man kung kung saan man kuhaan na kaya naputay sakit nga lintanan po nga. Dali pa man kayo mag-discuss ang radyo mo ng God affect yung kuganiya dyan dahil pagpangaduwa mo na nakupya na ako dugay na dyan ako matawag ko dahil dyan sir kay mo dyan na akong nakayang sa akong gibati good dagan na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinuod dyan na sir.
1: Sige Ma'am Altia at tulang ka dito mga launa, salamat kayo ma'am ha.
2: Sige sir, salamat ko kayo. Sige nga lang dali mo sir.
1: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
2: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
1: Sige ma'am, thank you.
2: Sige dyan may paminaon na yung anak sir. Najud may, mo dyan ang paminaon ka na Lolo Masyong. Mga unsa na diyan, najud na. Kauban po na si Lolo Masyong sir.
1: Oo, kauban na sila.
2: Kauban na sila. Pero wala ko kasulianan Lolo Masyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wana dyan ko yung kanang resibo sa agunay capsule sir. Nga nipalit ko sir.
1: Sige salamat kayo.
2: Thank you, Dr. Kayo, sir. Lamat.
3: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Mangandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
2: And now, back to

0: 5:30 p.m.
1: Original Haguroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. At tumarna ko sa Haguroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Haguroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarna sa Haguroy Capsule.
1: Unsa pang inyong giulat, palit na og Original Haguroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Mga paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
5: Mama, paano po ba ang tamang paghuhugas ng kamay?
6: Ganito yan, anak. Dapat takuskusin mong mabuti ang pagitan ng iyong mga daliri, ang likod ng kamay at pati na rin ang dulo ng koko gamit ang sabon. Hugasan mo ang iyong kamay ng tubig at saka patuyuin mo gamit ang tuwalya, tissue o dryer.
7: Mahalaga ang paghuhugas ng mga kamay. Ito ay maaaring panlaban sa mga sakit na gaya ng sipon, pagkatae, flu, pneumonia at iba pang uri ng impeksyon. Kaya siguraduhin laging malinis ang kamay upang malayo sa mikrobyo, bakterya at virus na maaaring pagmulan ng sakit.
4: Malusog at malakas na katawan. Panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
8: And now, back to

0: Nutrition and Child Protection Referral Pathway. Unsa nga mga kaso ang angay i-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities na akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office o pinakadaol ng pasilidad. Kining pahimango, giyatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa patinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa Diganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: Mag-ingat sa mga sakit ngayong tag-ulan.
2: Payo ng mga doktor na huwag baliwalain ang diarrhea na isa sa mga karaniwang waterborne disease tuwing tag-ulan. Ito ay maaaring magdulot ng dehydration, lalo na sa mga pasyenteng may iba pang problema sa kalusugan. Kaya mahalagang magpakonsulta agad sa doktor kapag nakararanas ng pagdudumi upang masuri ang kadahilanan nito at mahydrate muli ang pasyente.
1: Iba yung pag-iingat hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas upang sakit ay maiwasan.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
5: mano po ninang, mano po ninang.
4: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: And now, back to
7: the music.

0: Vice President Sara Duterte.
1: Hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o ibinigay ng ating witness.
0: Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palawakin ang akses sa serbisyong medikal, halos 500 doktor na i-deploy na ng Health Department sa mga liblib at pinakamalalayong lugar sa bansa ngayong taon. Mga kwalipikadong kawani ng gobyerno, matatanggap na ang kanilang fiscal year 2024 performance-based bonus. At ilang Filipino celebrities ipinahayag ang kanilang suporta sa naging makasaysayang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Yala sa Wimbledon.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, patuloy na binabantayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang epekto ng bagyong Inday. Ayon sa Malacanang, puspusan pa rin ang pagtatanggal sa mga bara, sa mga kanal, para matiyak ang mabilis na daloy ng tubig o paghupa ng baha sakaling maramdaman ng malakas na ulan.
3: Nakahanda ang mahigit 4 milyong food packs ng DSWD, kalahati ay nakaposisyon sa NCR. Naipakalat na rin ang milyong-milyong pisong halaga ng gamot mula sa Health Department. Hinihikayat ang publiko na iwasan ang paglusong sa baha para maiwasan din ang sakit na leptospirosis. Samantala, naka-activate na ang Disaster Response Unit ng Environment Department na handang rumesponde. Kasabay niyan ang mahigpit ang monitoring ng DICT sa mga linya ng komunikasyon.
4: Sa likod ng paghahanda ng pamahalaan, nagpapaalala pa rin si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na huwag maging kampante at bantayan ang takbo ng bagyong Inday.
3: Naka-alerto na ang Philippine National Police bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday at habagat. Inihahanda na rin ng pambansang pulisya ang kanilang mga tauhan, pati na rin ang kanilang mga kagamitan para agarang tumugon sakaling magkaroon ng anumang emergency. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
5: Bilang paghahanda sa posibleng hagupit ng Typhoon Inday, nagtaas na ng alerto ang pambansang pulisya. Ayon kay Police Colonel Jonathan Abelia, naka-heightened alert status na ang lahat ng Police Regional Office ng PNP. Kasama sa direktiba, ang inspeksyon sa kahandaan ng mga tauhan, deployment capability, mobility assets, communication systems at iba pang logistical requirements upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang emergency. Partikular na pinatututukan ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo, magpatupad ng contingency measures at makipag-ugnayan sa mga LGU, LDRRMCs, Office of Civil Defense, Seguridad sa Evacuation Centers at iba pang public safety operations.
6: We have also directed all police commanders to continuously monitor developments in their respective areas of responsibility and promptly respond to any emergencies or requests for assistance. The PNP remains committed to ensuring uninterrupted police service and the protection of lives and property throughout the duration of this weather disturbance.
5: Pinagana na rin ng PNP ang kanilang disaster preparedness response para mabilis na makaresponde kung kinakailangan.
6: The PNP will be activating its disaster preparedness and response protocol, search, rescue, and retrieval teams, quick response teams, and disaster response personnel are on standby for immediate deployment. Rescue equipments, patrol vehicles, communication assets, and other emergency response resources have likewise been inspected and prepositioned in areas that may be affected by the typhoon.
5: Sa Police Regional Office 6, naka-preposition na ang kanilang rescue equipment. Pinangunahan pa mismo ni PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang inspection ng kanilang search and rescue SAR equipment. Bukod sa mga kagamitan, ay tiniyak din ni Tuanyo ang kahandaan ng kanyang mga PNP personnel na magsagawa ng rescue operations kung kakailanganin. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Narutades Jr. tiniyak na handa ang lahat ng police units sa buong bansa na tumulong sa mga operasyon ng pamahalaan at panatilihin ang kaayusan sa mga maapektuhang lugar. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
2: Humiling ang MMDA sa mga mall sa Luzon na buksan ang kanilang parking area para sa mga may sakyang maapektuhan ng bagyong Inday. Nilinaw ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang libre lang ay ang overnight parking pagkatapos ng mall hours. Maglalabas naman ang guidelines sa mga mall na magpapatupad ng libreng parking para mas maunawaan ito ng mga gagamit. Nasa magsisimula ang libreng parking mamayang gabi sa ilang malls sa Luzon.
7: Lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan na nasa lugar na binabaha. Alam niyo naman po yan, kung malakas yung pag-ulan, lumalalim ang tubig sa inyo, maaaring abutin yung inyong mga sasakyan. Mas safe na po na siguro especially yung mga valuables niyo po na pwedeng mabasa sa tubig baha, lagay sa kotse, mag-park na po dito sa ating mga malls.
3: Magkaroon ng pabigat sa mga bahay na gawa sa light materials, pinayagan ng Batanes Provincial Government ang mga residente na kumuha ng buhangin sa Dalampasigan bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Inday. Yan ang ulat ni Rodeline Amboy ng Radyo Pilipinas, Batanes.
8: Pinahintulutan ng provincial government ng Batanes ang mga residente rito na makakuha ng buhangin sa mga piling dalampasigan ng probinsya bilang paghahanda sa Bagyong Inday. Sa inilabas na executive order, hanggang 10 cement bags ng buhangin ang maaaring makuha ng mga kwalipikadong household. Nakasaad din sa naturang kautosan na tanging mga bahay na may bubong na yero o yari sa mga magagaan na materyales lamang ang maaaring makatanggap ng tulong na tutukuyin ng mga municipal mayor at mga barangay. Ang mga makukuhang buhangin ay maaari lamang gamitin bilang pabigat sa mga bubong upang hindi tangayin ang malakas na hangin na maaaring idulot ng Bagyong Inday. Striktong ipinagbabawal ang pagbebenta, paggamit o pamamahagi nito upang gamitin sa konstruksyon o gawaing komersyal. At upang maiwasan ang pag-abuso sa gagawing extraction, mahigpit na babantayan ng mga opisyal ng barangay at Environment and Natural Resources Office ang mga itinalagang lugar kung saan kukunin ang mga buhangin. Ilan lamang yan sa mga ginagawang paghahanda sa bagyo ng mga LGU at mga residente rito sa Batanes. Bagamat maganda pa ang panahon sa buong lalawigan, patuloy ang paalala ng pamahalaan sa mga residente rito na maging alerto lalo na sa pagdaan ng Bagyong Inday. Mula rito sa Batanes, para sa Integrated State Media, Rodeline Amboy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Dahil sa matinding buhos ng ulan, binaha ang ilang lugar sa Mindanao kung saan isang individual sa Malaybalay City, Bukidnon ang nasawi matapos subukang tumawid sa isang creek. Inang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
9: Sa videong ito, makikita ang malakas na agos ng baha na umapaw sa kalsada sa barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon noong Miyerkules, kasunod ng naranasang malalakas na pag-ulan sa lugar. Ilang bahay ang naapektuhan matapos pumasok ang baha sa kanilang mga bakuran. Sa paghupa ng baha, makikita na maraming troso at kahoy ang inanod ng baha na naipon, na naging dahilan ng pagkasira ng bahay ng ilang residente. Sa datos ng Malaybalay City Disaster Risk Reduction and Management Office, namatay ang isang 48 taong gulang na residente rin ng Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Sinubukan niya umanong tumawid sa isang creek pero natangay ito ng baha.
10: Right now, nag-create tayo ng dalawang team to make rapid damage assessment and needs analysis para malaman natin ang extent of damage kagabi sa flooding po, ma'am. So, we're waiting for the report para ma-recommend namin kami ano yung mga dapat intervention or financial assistance na pwede natin maibigay sa mga na-affected na families po doon sa barangay na nabahan po.
9: Sa datos naman ng Office of Civil Defense Region 10, higit 470 pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa buong lalawigan ng Bukidnon. Higit 7 barangay ang naapektuhan. Dahil sa paghinto ng ulan, ilang pamilya na lamang ngayon ang nananatili sa mga evacuation center. Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng mga relief items sa mga apektadong pamilya.
11: Due to the enhanced monsoon, enhanced southwest monsoon, nagkaroon ng may mga areas na may mga lumakas ang ulan, like for example in Bukidnon, no? So aside from Bukidnon naman, wala namang ibang flooding that was reported to us.
9: Samantalang nakaranas din ng malakas na pagulan ang lalawigan ng South Cotabato. Nagdulot din ito ng pagbaha at landslide. Patuloy itong binabantayan ngayon ng pamahalaang panlalawigan dahil sa mga naiwang tension cracks mula sa naranasang magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang buwan.
12: Yung mga namataan ako, ibig sabihin nakita, na mga tension cracks sa mga area na yan, in particular sa bayan ho ng Tiboli at sa bayan ho ng Ibalik dyan sa lugar nila dahil mayroong tension crack. Ang tension crack is another risk factor for the possibility of landslide.
9: Nagdeklara na rin ang suspensyon sa klase ang iba't ibang lokal na pamahalaan ng naturang lalawigan. Samantala, higit 2,000 pamilya ang apektado sa baha at landslide sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ilang individual din ang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil sa baha, agad na naglunsad ang munisipyo ng Emergency Response Operation. Nagsagawa rin ang LGU ng Rescue Operations at kinuha ang koordinasyon para sa paghahatid ng mga tulong sa mga apektadong residente. Mabilis ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development Office o DSWD para sa mga naapektuhan ng malakas na pag-ulan. Nakatanggap ng DSWD Family Food Packs ang mga pamilyang naapektuhan ng pag-ulan at baha sa barangay Kulube sa Palimbang, Sultan Kudarat. Bukod sa Family Food Packs, namigay din sila ng mga hygiene kit, kumot, shelter repair kit at iba pang emergency supplies. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
3: Target ng Cagayan Valley ang zero casualties sa harap ng banta ng Bagyong Inday. Kaya't inalerto na ang quick response team sa rehiyon kasabay ng iba't ibang paghahanda. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
13: Definitely zero casualty ang target po.
3: Yan ang target na makamit ng PDRMO sa posibleng epekto ng Bagyong Inday sa Cagayan Province. Kaya naman, ang mga tauhan ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team naka-alerto na. Naka-preposition na rin ang mga equipment, floating assets at mga heavy equipment na gagamitin sa pagtugon at pag-rescue sa mga maapektuhang residente. Isa sa mga pinatututukan ng PDRMO sa mga LGU ang flood at landslide prone areas, lalo na ang coastal towns na lalapitan ng Bagyong Inday, gaya ng Babuyan Island sa Kalayan.
13: Bagamat hindi ganun ang advisory na baka magkaroon ng storm surge, ang preparation na hiningi natin sa kanila, ang senaryo na baka tumaas yung mga alon. So yun yung preparations ng mga coastal municipalities natin.
3: Naihanda na rin ng Provincial Social Welfare and Development Office ang supply ng pagkain na agarang ipamamahagi sa mga maapektuhan ng Bagyong Inday. 8,500 na piraso ng family food packs, 7,000 packs ng 5 kilo ng bigas at 1,800 packs ng 10 kilo nito ang nasa bodega ngayon ng Kapitolyo.
13: At this point in time, ay nakahanda na ang mga trucks natin, ang personnel natin, ang food stockpile natin, even the non-food, through the help of our other partners. Kaya sa ngayon, ang masasabi ko, handang-handa po ang probinsya ng Cagayan.
3: At para mabilis na makakatugon sa pangangailangan ng mga residente, siniguro ng PDRMO na maayos at gumagana ang mga handheld radio na gagamitin sakaling mawala ng supply ng kuryente at signal sa probinsya, lalo na sa isla ng Kalayan. Bagamat maaliwalas pa ang panahon sa probinsya, panawagan ng PDRMO sa lahat, huwag magpakampante, makinig sa abiso ng otoridad para mailayo sa peligrong maidudulot ng Bagyong Inday. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At bagamat bahagyang humina po ang Bagyong Inday, puspusan pa rin ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Tugigaraw sa posibleng epekto ng bagyo. Alamin po natin ang kasalukuyang sitwasyon doon. Nasa linyo ng telepono si Tugigaraw Mayor Myla Tingke. Magandang gabi po, Mayor. Diyan Kerr po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
14: Good evening po, no? Maraming salamat sa pagtawag sa amin at pangangamusta sa Tugigaraw City. Sa kasalukuyan po, ma'am, maganda naman po, no, na pag ang ulan na bumabagsak sa Tugigaraw, we are under signal number

0: Yan yung mga Mantuguegero City, it's a catch basin for the Cagayan Valley, no? And so, sa amin po, pag kami narinig na kaming parating na bagyo, mahina man to, super typhoon na classified, or just an ordinary typhoon, agaran pong nag-meeting ang aming CDRRM Council, or aming City Disaster Risk Reduction Management Council, para po tayo ay alam na natin dati kung saan magsiset up ng ating mga evacuation centers, pre-positioning of goods, pre-positioning of equipment, pre-positioning po ng ating mga personnel, ang ating ICS or Incident Command Center, na ayos na rin po natin, ano? Nakahanda po yung ating mga ambulances, yung ating mga emergency personnel, gayon na rin po yung ating social workers, CSWDO, upang siguraduhin meron po tayong mga food packs available kung sakasabaling magkaroon man ng mga pangangailangan para sa ating mga residente. Kami naman po ay talagang hindi humihinto ng pagsisiguro na matawagan natin lahat ng ating mga uniform personnel at tinatanong natin ang available manpower. Ngayon na rin po, ang before sa typhoon season, naniguro po kami na nagkaroon ng mga pruning sa iba't ibang lugar sa ating syudad, ano? So these are just some of the things that we did to prepare, pati mo sa aming agriculture sector. We have more than 2,000 farmers dito sa Tuguegarao. At talaga hong sinasabi na namin sa kanila na naghahanda po kami na patulungan din po sila magkaroon po man ng pagbaha. Ngayon lang ho, ngayon po ay planting season. So medyo sa totoo lang, i-welcome po sana ng ating farmers yung at katamtamang bagsak lang sana po nito. Mm-hmm. So those things are what we prepared. We have enough medical supplies. We have food packs for our kababayan. Even our evacuation centers, kausap po natin ng ating mga eskwelahan. Alam na po namin kung saan dadalhin at magpahingi po tayo ng mga listahan muli ng ating mga possible evacuees. Nang sabihin, alam po namin, no duplication of work. And even the local government of Tuguegarao City, in po ating mga department heads, dahil po kami nga ho ay catch basin of Region 2, naka-set up na po sa amin ng aming mga department heads, nag-hot kitchen po kami, ng hot meals, na kitchen kami na third clustered. So these are just some of the things na ginagawa po namin habang kami ay nakantabay.
1: So handa na po ang lahat, equipment, personnel, even po yung mga evacuation centers. Now, yung atin naman po mga kababayan dyan, paano po yung koordinasyon doon sa mga komunidad kung sakasakali pong kailangan po ng preemptive evacuation po, Mayor?
0: Yes, ma'am. Ready po ang ating kapulisan, ready po ang ating rescue personnel, all the vehicles, ano, tatambuli po ang ating PNT, nagtatambuli rin po ang ating mga barangay officials. Bago pa man po talagang dumating, nasasabihan na ho sila na kinakailangan no, yung ating mga bubong, kung pwede hong pabigatin, maglagay ng pabigat, yung kung ating mga bintana, isecure na po natin. We keep reminding no, on social media, on radio shows, at nagpapatawag tayo, nabigyan ng mga video, handheld video ang ating mga barangay officials, para po in case po na mawalan ng signals sa mga cellphone, meron na tayo mga radyo na maaaring tawagan sila. So, naipiprepare po natin yung ating mga kababayan. We normally do preemptive evacuation doon sa mga barangay sa alam talaga namin heavily flooded, no? Pag dumarating na mga tubig.
1: Mm-hmm. So, as of the moment po, as we speak, wala pa pong mga nag-evacuate. Particular po yung mga nasa coastal areas, Mayor.
0: Ma'am, dito sa Cagayan, dito sa Tuguegarao mismo, no, we don't have yun sa dagat po, ilog po ang amin. So, as of now, ma'am, sa totoo lang ho, yung signal number one natin, wala pong ulan. Mm-hmm. So, sa monitoring po naman namin, hindi ho magkakaroon ng malawakang pagbabaha. Mm-hmm. Nakatingin ho kami, hindi lang ho sa PAGASA, naging din pa ho sa iba pang mga weather bureaus, ng iba't ibang bansa. We have been very lucky, ma'am, na sanay na ho kaming magbasa at nabibigyan tayo ng tamang advice ng ating TDRRM.

0: ng ating Pag-asa Bureau, yung pong mga kasama naming mga eksperto pagdating sa mga ganitong pangyayari. In fact, ma'am, just to expound further, no, ang Tagaytay City is one of only four cities na napagbigyan ng mid-fuse na project. Ito kami sa tumutulong sa mga bagong datos ngayon na kinakailangan sa Pag-asa para magkaroon po ng mga early warning systems na ginagawa. So Tagaytay City is one of only four cities in the entire country na meron pong ganitong mga sistemang nabidevelop na. Kaya po sinisyerte ko kami kahit paano dahil as of now, wala ko kaming kailangan i-evacuate kasi according to all the news reports, weather reports, alam po namin ito po magkakaroon ng baha sa Tagaytay City.
1: And we hope and pray na hindi naman po ganun magiging kalaki yung epekto ni itong bagyong Inday na ito. Now, nabanggit yung mayor na planting season. May nakalatag po ba kayong plano sakasakali pong maapektuhan po itong sektor ng agrikultura?
0: Naawa na ako kami sa farmer. Kung tutuusin po, sabi nga nila, sana ma'am, kahit konting ulan lang kasi talaga hong tagtuyot na po, no? Kung pagdating sa tagtuyot naman, ma'am, sa amin, we have been helping our farmers through the subsidy to the fuel na ginagamit ng aming mga tractors. Ang city government ay sarili pong tractors na sinasubsidize namin para sa mga pag-aarada ng mga farmers namin. Take turns po sila. Meron mo kaming ibinibigay through the President's program, President Bongbong Marcos's program para sa mga farmers natin, yung ating mga pinamimili po na abono, yung po mga binibigay na bingi sa mga farmers. Nagkaroon na rin po ng cash subsidy, ano ho. In case naman pong nagkaroon naman ng baha, ganun pa rin po yung mga gagawin natin sa kanila. Meron mo tayong tulong pag sobrahan ng tubig, meron din po tayong tulong pag kinulang naman po ang tubig.
1: Well, Mayor, mensahe niyo lamang po sa inyo pong mga kababayan dyan po sa Tugigaraw.
0: Po, lagi na natin pinapaalala sa ating minamahal ng mga anak sa Tugigaraw City. Sumunod sa mga alituntunin ng gobyerno, sumunod po sa mga sinasabi po namin, lalong-lalo na when we call for preemptive evacuation, lalong-lalo na po kinakailangan nakahanda po sila sa kanilang mga bahay-bahay ng mga kagamitan. Naniniwala po ang gobyerno ng Tagaytay City na kinakailangan may shared responsibility ang bawat isa sa pagliligtas ng ating buhay at ng ating mga komunidad. So tayo po'y nananawagan sa lahat, continue to monitor the weather stations, continue to monitor yun po mga pages ng gobyerno kung saan makikita niyo po ang kalagayan ng ating bayan dito, lalong-lalo na dito sa Tagaytay City. Mag-iingat po tayong lahat, huwag po matigas ang ulo, and most of all, please save our hotline numbers. It is please there 0917-111-3500 po for any emergencies. Pagawin niyo lang po kami at papapunta tayo ng tulong sa inyo. Yun po yung pinakamahalaga. Maraming maraming salamat po.
1: At maraming salamat po at ingat po kayo dyan, Tugigaraw Mayor Mila Tingke. Salamat po, Mayor.

0: sa typhoon category ang bagyong Inday. Malakas pa rin po yan habang gumagalaw sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Itinaas na ang wind signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at ang hilagang silangang bahagi ng Cagayan. Bukas makararanas na po ng malalakas na hangin umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour. Samantala, nakataas pa rin ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Kabilang dyan ang Batanes at ang eastern section ng Babuyan Islands, northeastern section ng mainland Cagayan, maging ang ilang bahagi ng Cordillera provinces. Posibleng itaas din ang signal number 3 sa mga yan mamayang gabi o bukas ng umaga. Samantala, ang kondisyon po ng ating karagatan sa northern at eastern seaboards ng Luzon at eastern seaboards ng Visayas ay nasa rough to very rough. Ang taas ng mga alon posibleng umabot na po sa 7 meters, lalo na sa hilagang Luzon, hindi pa puligtas ang maglayag. Ang mga sea vessels, lalo na yung maliliit na sasakyang pandagat. Base po sa ating latest na track ng Bagyong Inday, hindi man tatawid ang kabuuan nito sa Luzon, pero patuloy magpapaulan ang enhanced habagat sa mga susunod na araw. Bukas ng gabi, Biyernes, ay tinatayang lalabas na ang Typhoon Inday. Sa ngayon, nakataas pa rin ang heavy rainfall advisory. Maging alerto po sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. Ngayon hanggang bukas ng tanghali, magpapatuloy ang ulan sa Occidental Mindoro, Antique, Guimaras, Negros Provinces, Zamboanga del Sur at Lanao Provinces. Bukas ng hapon hanggang sa araw ng Sabado, mas malawak na ang pag-ulan dahil sa habagat. Kabilang sa makararanas ng above normal rainfall, ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, Panay Island, Negros Provinces, Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Sur. Aabot naman sa heavy to intense ang pag-ulan sa Antique at Occidental Mindoro. Magpapatuloy ang mabigat na pag-ulan sa Sabado hanggang sa araw ng Linggo. Mas mabigat ang buhos ng ulan sa Bataan, Zambales at Occidental Mindoro, habang heavy rains din sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito rin sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa Provinces, Aklan at sa Antique. Sa ngayon ng Inday, bahagyang humina sa kategoryang typhoon kasulukuyang nasa hilaga ito ng Philippine Sea. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layo na 780 kilometers silangan ng hilagang Luzon. At ang taglimtong hangin umaabot sa 165 kilometers per hour, pabugso ng hangin malapit sa gitna nasa 205 kilometers per hour. Mabilis ang galaw nito sa 20 kilometers per hour pakhilagang kanduran. Samantala, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Ang tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ng prosekusyon na matibay ang naging testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Inangulat ni Sheila Natividad.
2: Hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o binigay ng ating witness.
3: Ito ang paniniwala ng House Prosecution Panel sa kanilang ipinresentang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa ikatlong araw at unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging cross-examination o pagtatanong ng depensa, siniyasat nila si Kalilong tungkol sa mga dokumentong isinumite nito, kabilang ang kanyang mga sworn affidavit at mga record mula sa investigasyon ng NBI. Nagpahayag naman ng objection o pagtutol ang prosekusyon. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan, nang lilito lang ang ilang tanong ng defense team at nagbibigay ng mga impormasyong hindi pa naman naaprubahan o napatutunayan sa impeachment court.
4: For the record, Your Honor, please, that document is not yet presented in courts as a documentary evidence, Your Honor, please. So highly improper for the defense to elicit that document through this witness, precisely because this witness did not yet identify the affidavit of investigation.
3: Pagkatapos naman ng pagdinig, sinabi ni House Mintad Barbers ang depenain ng testimonya ni Kalilong at i-impeach umano ito bilang witness. Dagdag pa niya, Wala namang naging pagbabago o consistent ang mga pahayag ng testigo mula pa sa umpisa ng investigasyon hanggang sa pagharap nito sa impeachment court.
2: Yan ay isang magandang development at aming nakita na sa susunod na mga araw mailalatag pa rin ang mga ebidensyang inihanda ng ating prosecution panel.
3: Nagpaalala naman ang House Prosecution Panel sa publiko na huwag manghusga agad o magbigay ng maagang desisyon dahil nag-uumpisa pa lamang ang impeachment trial. Ayon naman kay Impeachment Prosecutor Ramon Rodrigo Gutierrez, dapat tingnan ang proseso base sa lakas ng mga ebidensyang ipinipresenta sa korte.
5: This is not the process, the whole process of impeachment trial is not about yung paramihan po ng mga motion that was granted or paramihan po ng puntos na binibilang po ng ating mga kababayan na nanonood. But it's actually about the quality of the questions that are being asked.
3: Samantala, humiling na rin ang subpoena ang House Prosecution Panel para sa kanilang mga susunod na testigo. Sa Lunes, July 13, nakatakdang isa lang ng prosecution panel si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Kasunod naman ito si Attorney Zuleika Lopez na tumatay yung OVP Chief of Staff sa darating na Martes, July 14. At maging si House Legislative Security Bureau Executive Director at former AFP Captain Belinda Bello sa July 15, Miyerkules. Samantala, ipaalam naman ang prosekusyon sa impeachment court sa susunod na linggo kung maiharap nila bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag. Sheila Natividad, para sa bayan.
6: There is no such thing as conditional threat. Yan ang naging komento ng prosecution sa kampo ng depensa kaugnay ng ipinalabas na video evidence sa impeachment trial ngayong linggo. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
7: Kumpiyansa ang panel of prosecutors sa ipinakitang kredibilidad ni National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilung sa isinagawang cross-examination sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
8: He was consistent in his statements, he was credible, and he was competent.
7: Ani Zamora, kwalipikado si Kalilung para i-authenticate ang video evidence at gawin ang affidavit authentication. Kung bibigyan naman ng grado ang naging presentasyon ng prosecution at defense team ni VP Sara sa unang tatlong araw ng impeachment trial, A positive na grado ang bibigay ni Deputy Speaker Paulo Ortega V at para naman sa defense team.
9: Siguro masyado pang maaga, pero baka B positive na lang. Para B as in, glad. Pero be positive pa din kasi productive naman yung weeks ay yung tatlong araw pareho ng prosecutors saka defense.
7: Komento naman ng prosecution sa depensa ng kampo ni VP Duterte na conditional threats lamang ang sinabi ng pangalawang pangulo sa ipinalabas sa video evidence.
8: There is no such thing as a conditional threat.
10: Hindi ho yan pinapababa kung gaano kamali.
7: Samantala, iginiit ang prosekusyon ng tibay na ebidensya ang makakasagot kung karapat dapat bang manatili sa posisyon sa pagka-vice presidente si VP Sara. Kasunod ito ng paratang ni Davao City Mayor Basde Duterte na nais lamang pigilan ng administrasyon ang pagtakbo ni Vice President Duterte sa pagkapangulo sa 2028, kaya isinasagawa ang impeachment.
10: Everyone's entitled to their own opinion, no? But the end of the day, ang importante ho dito, pakinggan ho natin pare-pareho at suriin ho natin ng maayos, ng masinsina ng ebidensya na ilalatag ng magkabilang panig.
7: Inaasahang tatayong witness si the NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, at House of Representatives Office of Sergeant at Arms Captain Belinda Bello sa susunod na linggo. Vel Custodio, para sa bayan.
1: Sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inilarawan ng Malacanang na naging maayos naman ang naging takbo nito. Muli rin iginiit ng palasyo na hands-off ang ehekutibo sa isinasagawang paglilitis, sinang-ulat ni Kenneth Paciente.
11: Sa pag-arangkada ng unang tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng palasyo na maayos naman ang itinakbo ng unang bugso ng trial.
12: Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
11: Sinagot din ng palasyo ang naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo na hypothetical lang ang naging pagbabanta ng bisyo sa buhay ng Pangulo, First Lady Liza Marcos, maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Castro, malinaw sa kanyang online press con noong November 2024 ang binitawang pagbabanta ng bisyo.
12: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismo si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke.
11: Sinalag din ng Malacanang ang ipinunto ng defense lawyer na si Attorney Carlo Narvaza sa cross-examination nito sa witness na si Senior NBI Agent John Mark Kalilong, kung saan sinabi nito na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang may control sa NBI at DOJ sa investigasyon sa kaso ng bisyo.
12: Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, dalawang tao nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
11: Sa depensa naman ang kampo ng bisyo na dahil umano sa Operation Romanov o banta sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya ang ugat kung bakit nito nagawa ang pagbabanta, sabi ng palasyo. Binigyan ng pagkakataon ng bisyo na magbigay ng mga ebidensya patungkol sa sinasabi nitong banta sa kanyang buhay, pero hindi umano siya tumugon sa NBI.
12: Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo? Kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
11: Muli namang iginiit ng palasyo na hands-off ang ehekutibo sa impeachment trial dahil sa separation of powers. Pero kung may issue na lulutang sa paglilitis na kinasasangkutan ng Pangulo, sasagutin ito ng Malacanang base sa katotohanan. Umaasa naman ng Malacanang na gagawin ng Senator Judges ang kanilang mandato sa pagsasagawa ng trial ng naaayon sa rules and procedure at magkaroon ng desisyon ng naaayon na rin sa ebidensya. Kenneth, pasyente para sa bayan.
0: Pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo, siniguro ng Senado na nakahanda ang lahat ng kinakailangang hakbang sa seguridad sakaling dumalo ang pangalawang Pangulo. Sa kabila nito, inaasahang haharap din sa susunod na paglilitis ang ilan pang testigo. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
13: Prepare for Typhoon Inday. Yan ang tila sarkasikong pahayag ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, matapos magpakita sa Senado ngayong araw. Ayon kay House Deputy Speaker Paolo Ortega V, dapat din maghanda ang kabilang panig.
9: Maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat. Siyempre, alam naman natin yung mga nakaraang taon malalakas po yung hagupit ng mga bagyo. Meron naman po yung mga bagyo na lumilihis at umiiwas.
13: Sinugundahan ni San Juan Representative Isabel Zamora ang paalala ni Ortega.
14: Totoo naman pong may bagyong Inday, so maghanda po tayo para sa bagyo.
13: Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug, purely administrative ang naging pag-uusap nila ni Lopez, kabilang mga guests na maaaring payagang makapasok sa session hall. Napag-usapan din ang kahilingan ng defense panel na makapagpasok ng ilang gamit sa kanilang holding area, gaya ng refrigerator, coffee maker at catering services na kanyang pinayagan.
15: Housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the chief of staff of the office of the vice president rather than an impeachment court matter.
13: Nilinaw din ni Bantug na hindi nila tinalaka impeachment case laban kay Vice President Duterte. Bagamat personal niyang nakausap si Lopez, sinabi ni Bantug na hindi niya formal na isilbi ang subpoena sa chief of staff ng pangalawang pangulo.
15: That would not have been proper of me. Unang-una, ang ano naman dyan is the sergeant at arms, who will do the service. Not the clerk of court.
13: Nakatakdang humarap si Lopez sa impeachment court sa Martes, July 14, bilang bahagi ng pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na may kaugnay sa allegasyon ng grave threats. Hindi patiya kung sasamahan siya ni Vice President Duterte sa kanyang pagharap sa Senado. Gayunman, tinayak ng Senado na kahanda ang lahat ng kinakailangang security arrangements sakaling dumalo ang pangalawang pangulo.
15: Basta prepare lang, such that if any decision is made for the Vice President to come in, both parties will be ready.
13: May kabuang 11 trial days ang inilaan para sa pagdinig ng Article 4. Sa susunod na linggo, inaasahan din humarap sa witness stand sina NBA Regional Director Attorney Jeremy Lotok at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Sinubukang ilihis ng kampo ng depensa ang mga ebidensya at katotohanang inilahad ng unang testigong iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial. Pero naging epektibo ang paraan ng prosekusyon sa paglalatag ng kasong may kinalaman sa pagbabanta ng Vice Presidente sa First Couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Para ipaliwanag ang mahalagang punto sa unang linggo ng paglilitis, narito ang panayam ni Jana Madrid sa isang political analyst.
16: Article 4's impeachment complaint ay nakatuon sa grave threats at assassination plot na binitiwan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Romualdez. Sa kabila ng pagdilihis ng depensa, naging matibay ang argumento ng prosekusyon.
17: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Morales. No joke. No joke. Nagbilin na ako man. Pag namatay ako, sabi ko, kapumigay na, ang hindi mo magpatay sila.
16: Kakausap ko ang isang political analyst na si Professor Antonio Contreras at narito ang ilang bahagi ng aking panayam.
18: Pag ikaw ay magbabanta sa buhay ng Pangulo, klaro na it doesn't matter whether you were triggered. In fact, as a vice president, you should even be more prudent to contain yourself because you're supposed to be a top official of the land and you should not just be you're not an ordinary person who can just issue threats. You're second highest and you're threatening the highest. So, laro pang ang magiging parang pinakita ng vice presidente na hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Kaganoon. Kasi kapag nakaupo ka sa posisyon, tapos ang daming mga batiko sa iyo, I'm sure the president would also be receiving threats, right? I'm sure the president is also receiving a lot of criticisms and a lot of negative pressures. So lahat naman ganun ng politiko eh. So pero kailangan sa kanila, may batas tayo eh. Hindi po pwedeng labagin ng batas. Hindi pwede magpakawala ka ng mga pagbabanta na delikado.
1: Kung ang PNP General Hospital umano ang tatanungin, hindi nila irerekomendang ihalo sa general population si Senador Dante Marcoleta sa oras na mailipat na ito sa regular na kulungan. Ito ay dahil sa iba't ibang sakit na iniinda nito at dahil sa edad nito na nasa 72 taong gulang na. Samantala na isilbi na ang panibagong warrant of arrest laban sa senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
19: Hindi pa man naihahatid sa kulungan, panibagong warrant of arrest na naman ang isinilbi kay Senator Rodante Marcoleta sa loob ng PNP General Hospital. Ang panibagong kaso ng senador ay paglabag sa Presidential Decree 46. Patuloy na nagpapagamot sa PNPGH si Marcoleta. Sa pinakahuling resulta ng mga laboratory test nito ay nakitang mataas ang kanyang bad cholesterol. Hinihintay pa ang resulta ng kanyang 2D echo na magpapakita naman ng kondisyon ng kanyang puso. Ginagamot naman ang mild pneumonia ng senador. Sabi ni Police Colonel Ben Ali Bayani, ang chief ng internal medicine ng PNPGH, na kung hihingin ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng mga doktor ng PNP, mas mainam na huwag ihalo si Marcoleta sa general population sa oras na mailipat na ito sa regular na kulungan.
20: Kung hindi pa po natitreat yung mild pneumonia niya, pwede naman, wala naman po problema tayo doon. Kaya lang kasi, kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po, merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating bantayan. Okay, 72 na po si...
4: Kung siya ihalo dun sa karami.
20: Yeah, oo, kung sa marami po. So hindi po, kung ako po yun, hindi ko i-advise na, na isama siya.
19: Dahil sa mga iniinda ng mambabatas, ay malabo pa na mabigyan siya ng medical clearance.
20: Kaya lahat po ng kaya natin gawin dito sa ospital, bibigay po natin sa kanya. Kasi sa ngayon po, pasyente namin siya ngayon eh. So, responsibilidad po namin siya ngayon. So, lahat po ng mga kaya po namin i-offer sa kanya na kailangan po niya para sa health condition niya, bibigay po namin.
19: Samantala, dumalaw sa PNP General Hospital ang kaibigan at kaalyado ni Marcoleta na si Senator Robin Padilla. Pasado las dos nang dumating sa ospital ang senador, pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam sa mga mamamahayag na nakaabang sa labas ng ospital. Ryan Lisigas, para sa bayan.
1: Samantala, isa umanong malaking kalokohan ang tila pag-angkin ngayon ng China sa Batanes. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr., dapat itong pasinungalingan kaagad. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
21: Kaagad kinontra ng gobyerno ang kumakalat na impormasyong bahagi rin umano ng China ang Batanes. Paniniwala ito ng ilang Chinese scholars na kanilang sinabi sa isang symposium sa China bilang sagot sa delimitation talks sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sabi ng mga Chinese scholars, walang legal na basihan ang kontrol ng Pilipinas sa Bataan Islands na nasa ilalim umano ng jurisdiksyon ng Taiwan na itinuturing naman ng China bilang breakaway province. Tinawag ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na malaking kalokohang dapat masinungalingan kaagad.
22: Sa kanilang closed society, sa tao nila, naniniwala ang mga tao nila dito. Kaya nila, brainwashed eh, ang mga tao nila. So, ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan. All academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh.
21: Buwelta pa ng kalihim, maaari itong ikonsidera sa totoong intensyon ng China na magkaroon ng buong kontrol sa rehiyon.
22: It also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito, and it's ludicrous. Hindi na nila tayo masisisi, no? Sa feeling laban sa kanila. At ito'y malaking krimen sa mga mamamayan nila.
21: Sa monitoring ng isang maritime security think tank sa mga nakalipas na buwan, lumalagpas umano sa 10-line claim ng China ang kanilang pagpapatrolya sa silangang bahagi ng Taiwan at Batanes.
23: They then assembled the scholars to give them the legal overlay, the veneer, to be able to justify what they wanted to do anyway. So we call this a pretext to escalate. The pretext was the talks. The escalation now is underway.
21: Wala pang tugon ang Chinese embassy kung suportado ng gobyerno ng China ang pahayag ng mga Chinese scholars patungkol sa Batanes.
24: Alam naman natin, ang Chinese embassy laging align ang kasinunghalingan nila mula mainland China hanggang dito sa embahada nila. Baka next week, ang kinina rin nila Ilog Pasig. No? So, we just have to keep on telling the international community that these are all lies.
21: Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines na mayroong mga barko at iba pang asset ang nagpapatrolya sa hilagang bahagi ng bansa. Patrick De Jesus, para sa bayan.
1: Magandang balita po para sa mga empleyado ng pamahalaan dahil matatanggap na ng mga kwalipikadong kawanin ng gobyerno ang kanilang performance-based bonus ngayong taon. Ang kay Palace Press Officer Claire Castro para ito sa fiscal year 2024. Uhugutin po ang pondo mula sa 2026 General Appropriations Act. Tiniyak naman ni Castro na ipoproseso ito ng Department of Budget and Management at posibleng mapaaga pa ang paglalabas ng pondo. Layan ng pagbibigay ng pondo na kilalanin ang dedikasyon at sakripisyo ng mga naglilingkod para sa bayan.
12: Ang fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ay ipoproseso at inaasahang maipagkakaloob ngayong taon.
0: Ipinaliwanag ng Malacañang ang posisyong gagampanan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. Kabilang dito, ang pag-iikot niya bilang kinatawan ng Pangulo para alamin at tugunan ang mga kailangan ng publiko. Samantala, nanindigan ang Malacañang na hindi na kailangan maglabas ng bagong executive order ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para muling itatag ang posisyong Cabinet Secretary. Ayon sa Malacañang, ginamit ng Pangulo ang kanyang plenary powers para magtalaga ng isang opisyal.
12: CABSEC Benhur's appointment is the President's way of redefining the CABSEC position, pursuant to his authority to reorganize the executive branch, particularly the office of the President. And second, plenary power to appoint. The President has the plenary power to appoint. Ang utos ni Presidente kay CABSEC Benhur ay siguruduhin nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno.
0: Nagsubite na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ng Ad Interim Appointments para sa kumpirmasyon sa Generals at Flag Officer ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ay para kay Francis Anthony Coronel para sa ranggong Lieutenant General. Wala naman ang para sa ranggong Brigadier General at isa naman para sa ranggong Commodore na kinabibilangan ni Jim Razo. Samantala, isinumite na rin ng Pangulo ang Ad Interim Appointment para sa kumpirmasyon ni Nezauro Hernandez Firme bilang miyembro na kinatawan ng Academe, Judicial and Bar Council ng Supreme Court para sa terminong hanggang July 9, 2030. Kung may nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
1: Mas pinalawak pang akses sa serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na lugar sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Malacañang, nakapag-deploy na kasi ang Department of Health ng halos 500 doktor ngayong taon sa ilalim ng Doctors to the Barrios Program. Itinalaga mga ito sa 4th, 5th, and 6th class municipalities at geographically isolated and disadvantaged areas. Layon itong matiyak na may sapat na serbisyong medikal ang mga komunidad na higit na nangangailangan. Mas pinadali na rin ng DOH ang pagkuha ng medical assistance sa pamagitan ng electronic medical assistance to indigent and financially incapacitated patients para mas mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa mga kwalipikadong pasyente.
12: Kalusugan, inaalagaan, buhay, iniingatan. Yan ang nais ng Pangulo.
1: Samantala, nakatanggap ng parangal at pagkilala ang ilang mga Filipino scientists dahil sa kanilang ambag sa agham at teknolohiya sa idinao sa National Academy of Science and Technology Philippines Awarding Ceremony. Kung sino-sino sila at kanilang kontribusyon, silipin sa ulat ni Elijah Canlas.
2: Binigyang pagkilala ngayong araw ng National Academy of Science and Technology Philippines o NASPH ang ilang Filipino scientist bilang bahagi ng 48th Annual Scientific Meeting o ASM. Layo ng taunang pagtitipon na ito na kilalanin ang mga natatanging Filipino scientist na nag-ambag ng makabulhang pananaliksik para sa pagpapaunlad ng agham at teknolohiya sa bansa. Kabilang sa mga pinarangalan bilang Outstanding Young Scientist Award ay si Dr. Rohani Sina Navarro mula sa University of the Philippines, Manila dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng veterinary medicine at neuroscience. Ayon kay Dr. Navarro, ang addiction ay isang sakit na kayang mabigyan lunas sa pamamagitan ng tamang gamot at wastong siyentipikong pag-aaral, taliwas sa tingin ng marami na isa itong kahinaan ng pagkatao.
3: Napaka-importante, no? Kasi ang addiction po ay nakikita more often as a moral failure or as a sign of weakness. But ang addiction po is a brain disorder at kaya po itong malunasan. Kaya po kapag na alam na natin ang mga gamot, pwede na nating malunasan at makakontribute po tayo sa napakalaking societal problem sa Philippines.
2: Kasabay nito, kinilala rin bilang OYS awardee si Dr. Ryan Michael Odocado mula naman sa West Visayas State University para naman sa kanyang advokasya patungkol sa pananaliksik ng nursing education.
4: para sa akin, when we invest sa mga estudyante natin, among our nursing students, we are also investing in the patient of, in the future of patient care. So halos doon, tinitignan natin paano sila makakapasa ng sa board exam, paano sila mag-aaral ng mabuti, paano natin ma-ensure na ready sila mag-practice at magbigay ng care sa hospital pag nakagraduate na sila.
2: Lahat ng mga pinarangalan ngayong taon ay tumanggap ng tropeyong mula sa NAST Philippines. Cash prize na nagkakahalaga ng 150,000 pesos at research grant na nagkakahalaga ng 1 milyong piso mula sa Department of Science and Technology o DOST. Samantala, ipinaliwanag naman ni NAST Director for Luningning sa Marita Domingo na ang DOST ay may mga aktibong regional offices na nagmo-monitor kung nagagamit ng maayos ang mga pondong inilaan para sa scientific researches.
5: Ang DOST, meron siyang mga agencies na nagde-deal about sa, di ba may mga regional offices ang DOST. So, namo-monitor naman kung nagagamit. At saka may awards na binibigay ang ibang agencies ng DOST kung saan tinitingnan kung na-adapt yung mga researchers na napafund ng DOST.
2: Bukod sa Outstanding Young Scientist Award, iginawa din sa seremonya ang iba pang prestigyosong parangal tulad ng NAST Talent Search for Young Scientist, Outstanding Book/Monograph Award, at Outstanding Scientific Paper Award para sa mga dekalidad na publikasyon sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Nagpabot ng pagbati at suporta hindi lang ang netizens na maging ilang sikat na personalidad sa makasaysayang kampanya ni Knight Tennis Star na si Alex Ayala sa Wimbledon. Narito ang ulat.
6: Ang mga Pilipino sa buong mundo ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang suporta para sa 21-year-old tennis star player Alex Ayala. Kabilang sa libo-libong netizens na bumati at nagpasalamat kay Alex online ay ilan din sa ating mga celebrities. Una na riyan ay sina Juan Gutierrez at Georgina Wilson sa ilalim ng post ng Wimbledon na may mga emoji na nagpapahayag ng kanilang pagmamahal kay Alex. Nagbahagi rin ng pasasalamat si Alex Ayala sa kanyang Instagram para ipagdiwang ang

0: at Rogen Cruz din ay nagbigay ng suporta sa comment section. Ang actress naman na si Gabby Garcia na nag-repost ng video ng crowd sa Wimbledon na kumaway ng paalam si Alex sa court pagkatapos ng kanyang huling laban. Nilagyan niya ito ng caption na "Our best girl." Habang isinasara ni Alex ang kanyang kabanata sa Wimbledon ngayong taon, sinabi niya na iniiwan niya ito ng may positibong pag-iisip. Sa isang panayang pagkatapos ng kanyang laban, sinabi niya na everyone has days where they don't play their best tennis. Hindi rin siya umaasa na kada araw ay makapaglalaro siya ng 100%. Anya, I just have to move forward and continue with my progress. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita ay follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
2: At yun po ang may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren ng inyong Pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
2: Ha? Unsa di na aan kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganitot ka na nang gamiton kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga tinglahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
7: And now, back

0: But I'm no sweet dream, but I'm a hell of a night.
1: Ngayong gabi, alas 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa GYPS PD Radio 98.1 FM.
2: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
3: Lami-aoy.

0: paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
1: Ugaliin ang pag-inom ng maraming tubig. Ito ay mahalaga kahit sa tag-ulan. Nakatutulong ito para mailabas ang mga toxins sa katawan. Ngunit, tiyaking malinis ang tubig na iinumin dahil maaari itong nakontamina ng mga kilalang diseases na tulad ng amebiasis at cholera. Upang masigurong malinis ang tubig na iinumin, pakuluan ito o kaya'y uminom na lamang ng purified water.
0: Malusog at malakas na katawan, panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
2: And now, back to

0: Yes, yes, padayon ta sanahan Hot FM sa Karkar, uba na nga itong Q5 FM diha sa Sikihor. Asa po na nga itong Beite Radio sa Tuburan, mayong kuhan, mayong gabi sa tanen. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw, partly diha sa Negros Oriental, di kay partly diha gid sa Negros Oriental, o sa probinsya sa Sikihor. Mayong gabi niyong tanan mga palangga ha. Asapod sa mga taga Negros Occidental, diya sa San Carlos, sa Tubuso, diya sa Escalante, amping-amping mga taga Balamban, mga taga Asturias nga naminaw karon, amping mga palangga. Asapod diya na pita sa may Canlaon, no? Kay murag mapadpad sa nga itong signal dito na pita mga palangga. So sa tanan-tanan, so sa tanan-tanan na lang naminaw, amping unya kutaw o amigos copy mga palangga kay maunay makatabang sa ikaayong panglawas. Tara!
1: Giubo ko pagkadungog na kamusta naman ka na naibibiyan labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat kanang amigos kopi. Kay 1 year na kong gamit, kanarad di akong gigamit. Wala di ko itambal dito, mar, kanarad yung amigos.
1: O saan na katuig ka na gamit o amigos kopi?
2: Oo, saan na katuig? Nga, sa katuig kape, nga, maurad yun na akong gamit. Wala di ko itambal. Nga, karoy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: Anya, kamusta man itong mga... Katagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana. Katong akong diabetes na taas ko sugar, wana. Na nagpa-sugar mong kung anong magpatong Sabado.
1: Sabado, ato lang, yaging, katong yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Ya, on. Saban, unsa may experience mo? Tagay mig bag-ong experience nimo sa Amigos Coffee Bik. Eh, 1 year naman dyan ka nag-ino.
2: Kuhaan ka lang.
1: Madawi mga kataon na. Ako sa istoryahan sa tinga. Madawi mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
2: Hello, mga Sliti.
1: Hello, mga Sliti. Katong naglubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
2: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng tail. Din ako katindog.
1: Okay.
2: Nga ka nang ang guiter sa una arang dakuha.
1: Okay.
2: Nga ka nang idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot na nag-uol ko ato kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato kay wana, na surrender na ko. Nga, nagpasalamat yung ko sa Kalabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos, nalumot-lumot ko, papalik sa kong bana ato, na yun, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oo, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sa una, may magsigil ko kanabitang luwag dugo. Nahulian na po to. Nahulian na po to.
1: Hello?
2: Hindi. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ano ka UTI? Abra apil?
2: Oo, kaya bang sigil pang ngungo, sigil pang ngungo. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitong gagway nga, inigaw at magdugo dayon nga. Kana lading ginukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad mo
2: na? Oo, naulian na sa amigos.
1: Pila edad mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to, nga. Diyara dyo ko na ulian sa amigo. Kay kaloon sa Diyos, tungod sa amigo, tatod karon okay naman akong tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-gol-gol ako tiil, hili na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang, pwede na laman, kung kakuroosas, o nga, kadi mong kubiyaan sa kong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil, nga. Pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na kubiyaan sa kong bana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako rao sa diri sa baray. Basta na lang po'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
2: Oo, mawagya pwede akong nakatabang ako ag amigos. Kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala yun ko magsukat. Wag yan na nagluwa. Wala na. Wala na yun. Kaya nang sa katong pagbag yung tino, diri, di hubak o gayo. Amigos, amigos na may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
2: kanto. Wala na, naulian na dahil. At kung pagbag yung tino, ito ka na daw, sakit, amigos na may nakauli, wala may dugo, inong nag-inong, tambal na lain, amigos na Diyos. Hindi ko magpatawa, amigos. Bisan og hiling may makapalit og kinarton, mupalit man doon akong paris og kanang kada adlaw tulo, pagkasunod adlaw tulo, og nami kwata, palit og duhang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit og sasusasi, no?
2: Kuya Ingil, gikan pag sugod akong ginom og amigos, wag yun ko'y undang-undang, hantag garon.
1: Is that straight, Ragyod?
2: Oo, oh, paunan.

0: Niyata mo galit po ni... Niyata ko dito sa atong December. Niyata ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Kirna Head.
1: Mahib, o. Oh.
0: Nagkuha ko sa ang premyo bugas. Kayo ako po yung... Sige, makapanginaw sa radyo lagi. Niya, nakadaog ko. Nakita ko eh. Nakurat siya kay... Siyempre... Kuan na ba? Dako kay kausapan na kurawas ron ba?
1: Ligo na, ligo na.
0: Nahilig ko na buyag ko ito nang... Ako naman lang galing makatrabaho rin. Walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Hmm, anya. Ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na taro.
0: Na normal na, kanang akong diabetes. Umuray, magnawa na ba?
1: Okay. Anya, bago pa dyan takuan, bago pa dyan nagpa-sugar, ato naging semana.
0: Oo, nagpa-sugar po atong, di man ko nagbago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na, hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya mahadlok pang kukuog ka ng...
1: So, kung nakay panimay na...
0: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yun niya, wala na, normal lang yun.
0: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ang imong...
0: Di na kayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
0: Nga, grabe, mura na yung naamig bagong ninyo.
1: Nga naman, nga naman, na si Idol Baby Boy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
0: Ang angkay, makakuan mong gugo, makakuan ko ba nga, sa una katong napakusakit, halos akong bana, sige panguhit. Nga, mura gapon kay dili mo itik kay dili di ko magamit kay aral ding niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura manggudog ka ng way ko ay ma kuon na kang bana at yun hadlok na dali ko basig ngitag lain ang bana.
1: pero karan
0: nga grabe
1: nga naman
0: kadagabiin kamang.
1: Wala tayo edad di mo? Wala tayo edad di mo?
0: 56 niya. Pero mura lang, mura o kung kagakong lawat. Panawan niyo, mura lang 30 ka, 20. Masakot naman, masakot
1: naman. Tinuod gina itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
0: Isungog mo ito pa niya. Isungog mo niya kayo na. Kuya, lang po ko, yan ang amigos mo, yun nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya, Angel, ang amigos, yun nakaluwas na ho. Munang dilig dyan, undangan. Istak sa kumpares, kay, kaya naging yaan ko firme. Kay mama sa hero.
1: Lagi, dagahan kay salamat kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
0: Thank you kayo,
1: kuya Angel. Patabinan, pag-ingat to, oh. Pakapina na tugtunga sa takong buga sumay.
0: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindot nga na dawat ng pulas kuhan.
1: Pakapina sa natong kuhan. Pakapina sa natong 2,000 pesos nga cash.
0: Oh my God. Salamat kayo, Kuya. Salamat kayo.
1: Sige nga. Unsay masulti ni mo sa amigos copy. Okay, yun?
0: Okay tayo, oy. Kanang ang amigos. Maugyoy ka ng mura bag... Mga, mubalik, mabalik tanan. Ano ako, nawa naman ako pagaong sa una. Kaya naluwat man ko sa amigos, man. Kaya ako magpasalamat sa amigos ko, pe.
1: Okay, nga na kayo, salamat na. Kaya parang kahilak ko sa gunimo, eh.
0: Ang nga kayo, dako, ano, dahil lalipay, manggugo tayo.
1: Lalipay, dyan kayo.
0: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya si Junil ha. Kung ito pa kanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Nagdikan, sige, bitawid. Panghita diri. Mahutdan man. Kabot-abot na may nagang butika. Mahutdan man. May gali at nung December, nakapalit niya upat ka karton. Kaya upat na lang may nabilin. Ang yurot, isa ay lang. Mahutda, tuluray inyo. Okay, tuloy na palit
1: yan mo. Ito kayo ba yung pangalan mo? Bibian?
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa kung ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo.

0: Yung ha?
1: Salamat kayo, kuya.
0: Ah, salamat, mabush.
2: Yes, dagan salamat na Bibian Labidi ha. Tataw ha, tataw kayong mga palangga ang maong testimonya ni Nanay Bibian Labidi kung unsa ka epektibo ang ato ang Amigos Coffee. Nga tong oras alas 8:14 oras ato dato sa maong kape ang atong Amigos Coffee, no? Mao na nga alang sa tanan nga naminaw dia ay namaglangan-langan palangga adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit palangga, sa mo dapita karon na minaw para makakuan din, no? Makabirada din ta o Amigos Coffee mga palangga. Ang kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para sa tanan. Gikan sa Amigos Coffee, atong latuson ang atong Amigos Capsule.
0: Yes! Mayong unto or may adlaw ni mo din, Idol. Kisa itong pangalan, Dol?
3: Pangalan ko, Kuya Carlo Bungkak.
0: Carlo Bungkak, no, diha sa asagin na inyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
3: Taga Tutulan Dawis na, Kuya.
0: Tutulan Dawis, Bohol.
3: Yes, Kuya, yes. Kuya.
0: Yes, Tagbilaran mo, tanaw, Tagbilaran Bohol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni kaysa Tutulan Dawis, no?
3: Tutulan, Kuya, Tutulan.
0: Tutulan, murag tutulan, murag tutunlan, dahi. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako nga, kuhan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom ko ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa by F.
3: Sa April, itong inatag ka og ganang kuhan, no? Ganang sample, niya, at the same time, nakapalitsad ta sa Amigos Capsule. So, muto pa yun, ako hindi try ang pag-inom, mga first ato, usa ka blister lang, nga na po, kabuksulod. So, pag first, mga three capsule siguro, kuya, pag-inom na ko, murag na-feel na ko nga na ay something nagwan sa kuwang, ito, ako ang digestion.
0: So, na-feel na ko na. Ang digestion.
3: Kay, okay. Nga, pag humando, kuya, naka-doong ta sa CR, nga, moto na-amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw, no? Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
0: Okay. O niya, o niya.
3: Based ako ang kuhan.
0: Unsa man na imong digestion, nagbula-bula, unsa man na, nagdaanag sabon.
3: Dili ko yan, no? So, murag, feel ako ko yan, murag ga-detox to siya.
0: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag ito sa itong Amigos Capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
3: Yes, kuya.
0: Anya, sige, okay. Sige. Para yun.
3: Moto ako ang higuan. Nakaroon ko yan. Ang nakanindot na is, moto murag nalami na ang pamati sa kuwang panlawas. Natay mga pamati-pamati po nung kanang usay sakit na itong panlawas, sakit likod. Nga na. So, garon, namatikdan ako nga murag okay yun ang Amigos Capsule, no? Kay nawa yun.
0: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule?
3: Yes, epektibo dito ko yan, no? Kay tungod kay ang mga ingredients dahil sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas ding complement pa yun. Tungod kay naali ko yung nakita ang ingredients, naali ni siya ay vitamin C. So which
0: yeah, is nani vitamin C. So nai pangutana si Anli Papko, Idol Carlo. Ingon si Anli Papko, kamusta ko no imong manoy nga nakainom mo Amigos Capsule.
3: So kun lagi apo ko yano kay nang nakanindot na no nga sige tag. So when nakainom ta Amigos Capsule murag magsigi yog pangita ni ato ang kun, ato ang kargada.
0: Kung sige pangita, kisa may gipangita ana ingon si Alipap ko na si Alipap ko sa live siya. Kinsa ko no gipangita sa imong

0: Ay, mo dial ninyo mo.
1: Ito ko, you know, amazing gid ang para na ko no sa mga nagpaminaw karon. Try gid sa Amigos capsule. Inubanan sa atuang Amigos coffee nga quality bestseller na gid ang coffee no. Nga 2 years na gid ko nagainom man na. Apil ako mama, dugay na gay nag-inom no. So, kaning Amigos capsule kaya bag-o pa ni pero na-amaze gid ko.
0: So far no, man pinakabag-o na to. Pero sa usa lang ka blister ana idol nga mainom, maka sinati gyud nga dunag yung effect.
1: Yes. Dito ko na-amaze kay katong bula-bula day ang kuan ni ana explanation day no nga nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imuang hugaw. True enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
0: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. Oh, ano sa may masabi ni mo? Comment tadi nang inanglan si mong number karlo. Binuang. Hoy, Amigos capsule interview dili ni uyab-uyab ba.
1: Pinag-uyab. So, wala tanaw so nindot ang Amigos capsule ko ya. So, sa mga napaminaw, try gid mo sa Amigos capsule and affordable ah, barato ra gid kayo. So, para sa tanan.
0: Para sa tanan. Proven and tested idol.
1: Yes, proven and tested yun ako ang Amigos capsule kaya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yung kayo. Saya itong dalita ka po yun. Makatungtal, malami sa dimuhang tog. Usa gina sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos capsule.
0: Ah, sa mga tatay, no, mga tatay, nanay nga dugay ka tog, mag-inom ang Amigos capsule, dali na makatog, Carlo.
1: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
0: Yes, talagang kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol, no, buhol. Tagbilaran, buhol.
1: Yes,
0: yes,
1: sa
0: tutulan
1: daw is buhol.
2: Yes, daga-daga salamat, Carlo. Yes, alang sa tanan nga naminaw, unsa pay gipaabot to, diha no? Tanan-tanan nga naminaw diha. Ay mug langan-langan ha, Amigos capsule proven and tested na kayo mga palangga. Ubay-ubay na ang nagamit sa tong produkto. Og naapod si Tatay Naldo no, naaday si Tatay Naldo diha. Tatay Naldo. Mayong gabi ini wala Tatay Naldo.
3: Ini kadtong recording ang may adlaw gin mga palangga no ari dali sa may boundary sang baras kag ano ni inang mabinay kag kabankalan no so ari kasi may boundary dire kag nabutan tadi si sir nga nalabayan ta siya nga pangapi sang Amigos coffee. Sino kay padiog pangalan mo sir?
4: Si Ananias Domingo Kuya Narda.
3: Domingo
4: Ananias sa Apir Baras.
3: Ay, oo, isa na Domingo. Isa ni sa mga palangga ka presidente sa nga ng peacemaker o kung na PNP Force Multipliers. Na, si sir? Yung nabdan tadi siya nagainom sa nga Amigos coffee. Sir, dugay ng paggamit mo sa Amigos coffee, sir?
4: Kuya, sa primero, isa ka tuwag at tunga na kay primero yung testingan ko lang kung daw nami gid pero na uyunan ko gid kay ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawak nakuha gid tanan kag balik ko sa uben kay 75-76 na edad ko pero daw na balik ko sa 40 kay tungod sa Amigos coffee kag epektibo gid kag tested na gid dyan. Hindi ka mo magmahay ang mga bro ya kay nga ning tested ko na niya duha kami sa wahon ni ka hindi na ko magbiya ni sa Amigos coffee ti mga 200 na ni ka baksubong na bakal namon mahal-mahal pero ginasustain na namon tugod nga epektibo kag hindi ka gyud maginulsol ang Amigos coffee ang Amigos coffee epektibo ka tested na ginamon niya ti ginasigisigi namon ni subong.
3: Anong boto mo si Ingon Chair nga nagbalik imo edad sa... Lasubong 76 edad mo?
4: No, 76.
3: Anong boto mo si Ingon Chair nga nagbalik imo edad sa 40 ang performancer sa Uyab, sir? Anong pasada?
4: Ate, hindi ginaimalipatan. Bisan gulan ka na ya. Kalabaw lang tumatanda eh.
3: Sige, sir. Nga, sir nga, dugay ng imo. Kumusta, way kalasubong sa nga, kanin mo, diabetes? Ano itong, ano?
4: Oo, kuya na, tested gid. Kaya primero, hindi ko kaubra sa uma. Kaya magilamon ka, kisa ati, simpre, kay pigado, ta, maduko ka. Pagka, Medya ura ga duroy ka na lang hindi mauntay likod do.

0: bong, state na lang ako niya. Hindi na git magbiya. Di kay, ang dugo ko nga 160 may maintenance ko sing una, ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang. Gusto nagdubo na ako sugar, normal na. Kati, wala ko pa doktor. So una, pirmi ko pa doktor, pero pag-testing ko sini, ilanan ni ka to, eh, isang tunga, wala ko pa doktor. Kay, kapabipi ko pirmi, nag-normal ang dugo ko. Muna nga hindi anak ko magalin siniya. Sige-sigihon ko niya, bisan mahal niya.
1: Anong sinimtong ginaksin? May atlanto, arthritis?
0: Arthritis, diabetes.
1: May pila man sir ka bulan o simana halin pag ino mo sa amigoscopic kag medyo nag asa subong daw wala na.
0: Sa ang primero ko gin try ko primero sa mga 1 week hindi pag man madali dali. Pero na batyagan ko kay nga kun mga ihi daw naglain kag daw kalain batyag ko. Pero siling sa ang amigo ko nga sigihon lang basta magisa ka bulan hasta nga nagpila na ka bulan hasta subong wala na ko sinabatyag. Sige na lagaw ko, huwag patay pamantayan.
1: Ay, may bagos mong sinaprokto ang amigoscope eh. No, amigos ka capsule, huwag ka pa na sinatilaw ko, nakatilaw ko naman na, huwag pa.
0: Huwag pag-ed ko yan, Ard, kay ang ginamintin ko lang, subong ang inalang ang sasilang gid kay ti, daw tistir na gid kayo.
1: Yeah, ti, protis nga ti, kung may time ka, sir, bako dito ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala, dahil sa may public market sa bantayan. May aradas kay Diday Makuryo abay goscope sol. Eh, try mo naman ko na ano, depende siya mo, ha?
0: Ate, sige sir, kay tilawan ko na. Kag kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para mabalik tayo sa 30 anos.
1: Okay, si Sir Amerya, ang si Sir Amerya kay damo, yung iya mga customer ko, no? Nagtilaw na si amigos ko, kapsol, kay kanami ko sa amigos kapsol, kay kung kisa, gapasig na subat siya mga customer, hindi na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis ano na, mag-init sa tubig. Kaya muna, gusto ni Sir Amer, kapsul man iya, kaya inang init sa mag-init tubig, inom lang sa kunok na yun. Pero mo, pagalit ka tilaw, sir.
0: Awal pagit ko ya, kay doon na, doon na anab na kublang, timitirmos man ko, ti sa isa ka adlaw, katatlo, ti magtag 25, 75, ti pigado man kami. Kagalibot-libot na sa wahom, pero makarecover lang kay te, kung hindi mo napag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, pero nga, brato lang niya, hindi ka pagpa-doktor. Tisipin mo nga iya.
1: Sige, sir. Nadumduman ko, sir, ang ambal mo, sir, nga naanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa naanad mo. Sinsang mga bata, yan, na hindi ka na blanay magpamana, blanay, kay may edad ka lang, blanay. Nga, rin mo kami mga bata, masagod sa imo, nga, mana kapagid. Simple nga ba sa nanay mo? Inya, mayo, kamo inyo mga anak, kaway kamo manad. Sige sir, salamat gid sir kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si Sir Domingo sang
0: Aper Barasa, Ananias Domingo.
1: Ananias Domingo, no, isa ka
0: chairman.
1: Chairman sang peacemaker ako na PNP force multipliers. Salamat gid sir kagamay nga aga para mabatian mas aton nga mga pagpalamat eh. Kaya masir taman ang kayuhan nga nakatag sa imo sa amigos ko, pe.
0: Salamat, sir.
1: Eh, salamat man, sir. Kagamay nga adlaw sa atong tanan.
2: Yes, daghang salamat, no, dira sa Bantayan Kabangkalan. So, ano pa ginaulat-ulat sa tanan nga naminaw, Hot FM sa Karkar? Daghang kayong salamat, mga ka-Hot FM. Kaya maragwa na tayo yung oras di ano mga taga-Karkar nga naminaw dira sa atong Hot FM Karkar. Daghang salamat. Idol Turag Sui ang atong gwapo diha nga Idol Og Tisoy. Idol Turag Sui ang gwapo nga Tisoy. Ya sa tanan na K5 FM. Ya sa Siki Horn. Neri dapita sa kuan, neri dapita sa may atani. Neri dapita sa ya sa Tuburan. Ni Kuya Nald sa Bantayan Island. Padayon ta sonahan, let's go.
3: Hello.
4: Hello.
3: Yes,
4: hello.
3: Ma'am. Kitsa gani ni mong name, ma'am?
4: Sharon Catalan, sir.
3: Sharon Catalan, taga-asa ka, ma'am Sharon?
4: Yes, ako diri sa Lamintak Norte, Madalien.
3: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
4: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
3: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
4: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year...

0: ka nang diligid siya makatuhuan kay bata pa kay kong edad pero daghan kay kong sakit.
1: Pila edad ni mo, ma'am?
0: 20 city, sir. 20 city.
1: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong kuwan, ma'am, sa itong kalawasan?
0: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabarog October 2 okay. Din ako kabarog niya
1: na sa edema. Kung sa ikos na mga nung din nakakabarog?
0: Nagka-edema po, nang hukong ako ang... Uy, acute kidney.
1: Ayan, kay...
0: Oo, mo ang cause.
1: Ako madunggan, ma'am, basta manghupong. Marag cause na siya sa kidney problem, no?
0: Oo, sir. Oo.
1: Dayan.
0: Siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na nga coffee.
1: Mm-hmm.
0: Oo, ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tuwad ko. Basig isa lang ka sa siya. Wala nga, di sa mood music. Sakit po. Mato, ang tungginan ako. Nag-introduce ako ang...
1: Ginom niyo mo ko sa kasyasi, ning samot siya sakit.
0: Oo, niyo na siya. Oo, ni sakit siya po magbing.
1: Hatag siya reaksyon.
0: Oo, murag ibaldado ko sa akong lawas ba. Ang ako sa nipalpiting, takong dughan.
1: Okay.
0: Akong kabuhi, murag di samot, magrabi. Kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman niya akong giinom
1: ako. Ah, okay, di ko na ni.
0: Oo, di ko na ni murag. Di ko na ni kauyo na ning kapiha. Usa ning kasing kapiha. Mutaging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nikuko lang po. Kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months iyong reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigunta na po ang kuan ang iyong reaction.
1: Taas-taas na reaction siya mong lawa po, no?
0: Taas-taas kay siya, sir. Kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
1: Kung saan mga sakit yung mga gawa sa itong ipaya, nakupong ka.
0: Oh, gawas ato nga sa kini ako ang major disgust na kidney. Nasaan ko ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng boss na kong
1: ulcer.
0: Oo, ulcer niya.
1: Sa day kay old ma'am.
0: Yeah. Oo, okay. Trending kay karoon ng kuhan. Nasagunan na niya sa nang kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa kuhan niya, at the same time, giayon niya nga akong regular... ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: So, na-normal na siya?
0: Na-normal na siya. Taga-monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period menstruation.
1: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom og Amigos 15-in-1, ma'am.
0: Ako kinang nakatabang sa kaning Amigos, sir. Ako kinang nakatabang. Hindi mo ginisya sa Ginoo nga. Instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit mong good word, diligid siya mamili nga sa idaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coping niya sa kabatan akong edad. Takang ikugwa nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
1: Migraine.
0: Migraine.
1: Tapos tayo migraine. Migraine, ma'am. Insomnia, unsad ka.
0: Okay ka nang natin. Yung nausad ko ato before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
1: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
0: Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir. Tulaid na kaayo kay taon. Magyoko-yoko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Mura kong lula ba? Mura kong kuba. Pero karon ni, balik na ko sa point.
1: Ayan ni, balik na sa point.
0: Minyo, balik na akong point.
1: Minyo, tama, minyo.
0: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na ka na, Day.
0: Ah, sir, makapapa, sir. Ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga. Yung react siya primero, then soon. Nangawa lang ngayon mong ipaminaw si mong mga kalawasan. So, say, ka-advise ni mom sa mga listener na to karon, ma'am?
0: Ang ika-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend na ko ang kaning kapiha nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang din siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya, ayuhon dyan kaniya sa ihang tanang sakit.
1: As

0: Sige, sige, sige. Thank you kayo, ma'am. Kisa kayo yung names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
1: Sharon Catalan.
0: Catalan sa Lamintak.
1: Norte.
0: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
2: Ayon lang sa tanan na itong mga suking pipaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon. Ning ato nga lungsod sa Tuburan. Din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tawo no nga nagantos na sa iyang sakit so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong amigos coffee natabangan kita siya. So, sir, payong adlaw.
3: May kanto, sir.
2: Kumusta? Kusa may epekto sa atong amigos coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
3: Actually, ang amigos coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primero inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili mayo, kaya di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga kong sugar is, ang level sa kong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani, pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko niinom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, naama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, ako keep down. Yung 178 na lang. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba niya niya, kanang magyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya kaon kong bayo, mitas-tas o balik, pero kung sige yung inom, ang akong sugar is nang down yun.
2: Down.
3: Down yun kaya akong sugar is akong sugar karon gani, nag-test ni atong miyaging adlaw is kuha na lang, kanang 160. So, nagana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang muna nga, muna na akong gigamit yun.
2: Sa mga nabinaw karon nato, sir, usay imong ika-auhag nga to kanila?
3: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Paninyo kung labay, ipikto sa inyong lawas, kaysa kuha lang kung magkayo ipikto. So, mo na roon nga ako, usan ako ka, kanang, nang isuporta sa Amigos Cafe, o lagtang pagsulti, Amigos User sa inyong gulong.
2: Okay. Sige, salamat kayo. Yung nabati mga teksuran, si Sir Binting Aliego, ang usas mga nakabinipisyo sa itong Amigos sa 1581
4: Scenic. Barangay Langob Asturias, no? Nata din rin interview on usa ka user sa Amigos Scenic Herbal Coffee Mix. Barangay Langob Asturias,
5: Purok Uno.
4: So naa din rin si Nanay, no? Ako nang nabalitaan nga naglisod ko nung ikuan, lakaw si Nanay. O niya, nag-inom lang og Amigos. Kisa yung ngalan ni Munay?
6: Telesita Narbasa.
4: Felicita Narbasa, pilang edad na to, ma'am?
6: 64.
4: 64 years old, so senior citizen na din eh. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag Amigos? So, wala pa nga nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
6: Kung kapoy, kay kung lawas doon nga, sakit ako mga bukog.
4: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas.
6: Paggamit na ko, murang na-apti ko, naulian ko. Nakalakaw-lakaw kung ato pa doon sa babaw.
4: So, ato nga time, may dili nakakalakaw.
6: Buwan, mag-ngihi lang kung usap ko, diaper good ko.
4: Kadiaper na ka. So, bali...
6: Murag simana siguro to kapin.
4: Simana ka kapin nga, kadiaper. Okay. So, tibok ni mo lawas, na ikapoy dyan kayo.
6: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
4: Dili ka kabarog, no? So, mora to'y magibati na, dili ka kabarog.
6: Nya, wamang ko'y gikuan. Wamang ko'y...
4: Asad. So, mo lang ito, dila dyan ka kabarog. As in.
6: Akong ginanggot akong mga anak sus, ayaw ko ninyo data sa doktor gyud. Bahala, ari lang ko diri.
4: Okay. So, yan ay, unsay giinom ni mo, Antonay, ang Amigos Coffee lang.
6: Oh, mara to.
4: Amigos Coffee mo giinom. Pila ka sachet mo na inom, Nay?
6: Hindi, kuan, paano ito? Tulo. Tulo pa to ka sachet ako na kuan, mura na ulian ko.
4: Tulo ka sachet, na ulian na ka sa imong pag-inom. No, so, dili ni mo ma-explain kung unsay mong gipaminaw, basta maulan to.
6: Oh, maulan to.
4: Sakit imong lawas.
6: Okay, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
4: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asam lang ka pa doon to sa world.
6: Mawag ang nag...

0: pao diri sa kuwadong, wagi sila mo to nga mulian pa ko.
1: Grabe gina itong kahintang nanay.
0: Igagaw na ako sa, igagaw sa kumbana. Na, zina, ay akong apo. Mo'y tikwan diri na ako niya. Akong anak isa ni uli diri, mo'y nag-atiman ako.
1: Mga pilato ka, si manang lubog ni Monay.
0: Masasapit maduha ta, no?
1: Duha ka si mana, no? So, bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.
0: Ah, mangihi na lang yung kuan ang kuan. Diaper.
1: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin eh, manghihi na lang ka sa sahog.
0: Manghihi lang yun ko sa sahog. Dugay man kayo po. Di man ko kabarog. Dugay man kayo kabarog. Ana, dugay kayo. Mura to ako. Naumsak ako ato eh.
1: Dugay kayo kabarog na eh. So karon ay okay na.
0: Okay.
1: Sa sinay?
0: Ta-30

0: Palitoy, naka-diri sa Langob, adto ka magpalit sa Santa Lucia.
1: Oh, kay wa mo ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingon nay musuway ka ka anang amigos. Ingko unya asa man ka ko palit ani do, ingon siya silingan kuno nila na ah. Mo to akong gipada sa iya nga ladi sa kodong kay bayran na kanako dire.
0: Subalit tulo ka siya sa 30. Mo ni nakapaayo ni Moray. So kung gidapa ka to sa ospital,
1: Impas ta dito.
0: Nabapas 30 pesos
1: may. Ako gingnan ayaw yung kunin yung dad dito sa ospital.
0: Pray sa amigos ko pinay itong mga silingan. So, epektibo bang amigos kay?
1: Nagpasalamat ko sa nay amigos ko pi. Naulian ko.
0: Okay, so mga testimony ni nanay.
1: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa, no? Diri sa barangay Langob, Asturias, no? Purok. Kung sa ganyan, purok ka din na, purok uno, no? Okay, so daghang kayong salamat na yan sa imong pag-inom sa amigos, ha? So ang inom ni nanay lang ng amigos kopi, di na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdayapir na, niya matod pa ni nanay sa atong interview. Nga kung wapay dayapir, ha, nangihi, naging siya sa banigo niya. Ang mutanaw ni mo, Antonay, nga time, nagluda dyan, nga pildi na yaga.
1: Oo, nagpildi na yaga ako, mga igagaw sa kumbana dito sila, si Onset Baday. Dire ni duaw ingon si Onte tutla ingit ka buhi nako nimo peloto ug ka pildi gyud ka. Asa pero akong anak atong nagbantay nako, kamagwangan nako, to kuno sila pildi ko ay.
0: Pero natabangan na ka sa tulo ka sa singa amigos coffee. Okay, so daghan kayong salamat mga langga, imagine ha. Salamat as Ginoo no sa amigos coffee. Tulo lang ka sa si. Naglubog, nagdayaper si Nanay. Kamusta nimo?
1: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. No, so money yang kahimtang nya karon. Maayo na kay mulakaw-lakaw makikistorya na nato lang gaano nya. Fully recover na siyang ipaminaw. So dagay kay salamat no. Nano ka diri
2: sa bro, mas nga pod na si mo bro. Na mangyapon man da.
0: Ba taga din gani ka bro.
2: Diri malinaw dos bro, Balintaw barangay Balintawak.
0: Balintawak Eskalante.
2: Eskalante City bro.
0: Ba pilay mo edad ya.
2: 51 na ko subong bro.
0: Sige tayo, no, kasubong. Tigamitan ka na, amigos, kope.
2: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year, subong.
0: 1 year, subong ka na nagamit sa amigos, kope. Tiyo, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, amigos, kope, haw?
2: Adamo, batsyag ko, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon lang sa imo pagbangon, ng imo likod, vertigit.
0: Nga, kasakit likod mo, bro.
2: Oo, likod kakilid.
0: Kakilid, hindi man dala pa hilo sa misis ako, sa migat ha?
2: Ay, hindi no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
0: Madugangan balda? Tay, kamusta pag ikaw mo sa amigos kope, ano natabo iya?
2: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dala mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagalik-balik sini, kag ma... Nami man permisaka kapayas.
0: Bote, ano ang sakit sa imo likod na dulagin?
2: Ah, wala na. Okay-okay na. Damudahan din lo brown sa shelf. May pintura sa kag... Wala nang... Madirepair daan. Kanika.
0: Ah, ga ba direpair ka sa ang salakyan? Amuna na, ginainom mo ang amigos coffee.
2: Oo, oh, naguntat mo ko gani. Inom nga beer na. Nasiguro kong... Amigos, kape.
0: Ginasiguro mo na. Instead nga mag-inom ka sa mga ilibnon nga... Makaubog. Ang amigos kopi na ginatira mo?
2: Oo, mo nang inapukusan ko sa buong kay...
0: Kaya mo na eh. Ako, pati, buho garantisado?
2: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
0: Ano?
2: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang amigos kopi.
0: Dako-dako kayo mabulig, te. Hindi kayo ito nyo, Balintawak Eskalante, no?
2: Oo, Balintawak.
0: Isa, buho grabe, no? Te, isa'y mo observasyon sa'y mo panglawas. Damo gay gabas ko kaged.
2: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang amigos ko pe kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagabi daw lakyo kagid katama pero kun maka amigos ka daw saway lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag.
0: Bo, te gabas ko gid baskog.
2: Oh, maayo kayo dako kayo na budig sa kun ang inang amigos ko pe na.
0: Dugay ka na gamintin siya na?
2: Oh, dugay-dugay na. Ta, mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nadra.
0: Bo, damo na eh.
2: Oo, damo na, 63.
0: Ikaw lang nagainom?
2: Kisar.

0: di Malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila panagsalang kay gapangakigmas meses kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
1: Istes okay, dyan. Kasi may isip mo, gayon naman?
0: Oo, oh, gayon naman sa akong gabi, isa nga, kayong tulog, mga pagkakuan
1: eh. Bakit hindi ba katulog yung mga meses?
0: Okay, gusto man kuro mabato man eh.
1: Mabato man, oh, grabe. Diba, bilang edad sa'yo mo, misis, oh?
0: 47 pa na sa?
1: 47, ikaw, 51. Oo, oh, okay, ano maambal mo sa nagapalmati isubong, okay, gini, amigos, kopita?
0: Ang sawa isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa amigos, kopi, kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, makabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng alubrahon sa ila misis.
1: Wow. May harap galing alubrahon, adlaw-adlaw. Grabe gina adlaw-adlaw mo na galing mo misis, bro.
0: May isa, may dirbe. Hindi ka ka-absinan pag inasla. May dirbe ta mo.
1: Wow, grabe. Kaya ano pilagid ka raw na maubos mo?
0: Misan isa-isa lang, importante, permanente.
1: Oh, pero so ibig sabihin, gabi-gabigid. Why na ka pa nga king si misis masama ka amigos, no?
0: Ah, why na? Buot na kayo. Ga panghimo sa sarayon.
1: Pati, sige. Hey, salamat kayo, Brad.
0: Ah, sige po.
1: Sino ka nito pangalan mo?
0: Dudoy Orulan, bro.
1: Dudoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
0: Oo, oh, city bro.
1: Ati, samot na mo ganyan, salamat ah.
2: Yes, ma'am, di
3: ma'am.
2: Bublat yan sa talipon. Kino'y pangalan to, ma'am?
3: Nelly Goliudo Bungato.
2: Tagadiha, dito ma'am, tagadiha.
3: Oo, oh, dinisip ko. Lagi ko mong resident dire. Napukoy tindahan nga gamay.
2: Naapoy tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta naman? Mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta man ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba patatong ipaminaw, ma'am?
3: Ang nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
2: Ah, katungo ko talaga, amigo. Ito
3: akong tiil nga magbinhod.
2: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawahod.
3: Oo, oh, nawa.
2: Oo, oh, okay, nawa, ma'am, ang tiil o ang binhod?
3: Binhod, nagi ka ng, kanabang ilakaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.

0: Oo, oo. Mas hindi lang kung hapit mo hino magtubig, kasi ako'y batod.
1: Madisturbo kayo mga nga. Sa kanina mo nagkakamigod copy, na-control lang yung upang ihihihig ka na gabi.
0: Oo, na-control lang. Oo, murag na normal na ba?
1: Na normal na siya. Pila ka niya edad na to, Ma'am Nelly?
0: 58
1: years old, okay. O niya, ma'am, basta pa ilang ilan itong i-cashier sa aming food. Kopya kong balita, di ba? Ilang sindira, ma'am, no? High blood, ma'am, no?
0: Oo, kung kani ako tibirahay na dyan, ako din si Biging na suway lang dyan, ani, wing kay, basin pa di ay, di na ka mag-maintain kung tambal, kay, kung kanang dyan labat, sige, labat siya, oo, narang-arang man ko, no?
1: Narang-arang? Kung
0: siya, pasultihan, sir.
1: Ah, sige, sige, sige, ma'am, palihog ko nung hashtag niya, ma'am, para ato siya lang matawag interview na yung kauban niya. Hello?
2: Hello, sir?
1: Ah, yes,
2: my good morning.
1: Ito yung pangalan to, ma'am.
2: Si Ruina Manatag, sir.
1: Ruina Manatag, lumansag na taga-Talibon, Bohol.
2: Oo, sa magsaysay, Talibon, Bohol.
1: Ay, okay, ma'am. Bilang edad na to, ma'am Ruina?
2: 45, sir.
1: 35 years old. May gani kay wa na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Masagi, paminaw ni mo sa lupang lawas, ma'am. Katawa pa ka nag-amigos coffee.
2: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wa gani ko ma-vaccine kay tungod sa katasang dugo.
1: Mayroon sa tayo. Ano niya?
2: Diya, pag-abutan niyong umi amigos coffee, agi pa akoan kong ate.
1: Di pa inom ka, ma'am?
2: Oo, oh, diya. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
1: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
2: Oo, oh, diya. Kalis kino, na pingako primero kay... Ahong ini, baka ni yellow.
1: Yelo, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay?
2: Diyan, oh, mo, no, da.
1: Ah, sige, ikay sa lay tayo, ma'am, sige, go.
2: Kanang, bitahat lo, dudawa na, gawin katugon, kanang murag sir ni kong kapoy ba?
1: Okay. Ay, ay mong blood pressure, ma'am, tapos naman.
2: Oh, no, no, sir, niwag ko dudawang BP.
1: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
2: Na, mabot mag 200, sir, over 118.
1: 200 over 118. Lumang naman din naglaban ni mong ulo.
2: Oo, labad kayong ulo, sir. Kanang, basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay kong ka-absent, dire?
1: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung nakibra niya. Pag na natong 200 over 118 niya, ang over niya, 90 na lang dito po kayo taas. Okay, so... Ikon Bohol. So, ano sa ikasulti ni Mang Satanang naminaw sa duha ka-estasyonan na ron?
2: Ah, gawa lang ikasulti sa ino nga. Mugabit doon sila sa Amigos Coffee kay makaayo doon sa lawas.
1: Okay, no. So, nakatabang dyan, ma'am, sa tanan ni Mang ipaminaw sa imuhang panglawan.
2: Oo.
1: Ay, dagan kayo. Salamat, Ma'am Rowena. Nakalihan ko ni Ma'am Nelly, ma'am.
2: Oo.
1: Hello, Ma'am Nelly. Hello, ma'am.
3: Hello.
1: Ay, is the kind
3: of... Yes, good morning.
1: Ha, so, mga ina ko ni mo, ma'am, unay ikasulti ni mo, ma'am, sa kinatibukan na ninaw rin sa Radyo Bandira, ang Hot FM. Unay ikasulti ni mo, ma'am, sa Amigos Coffee. Ipuan
3: ko nila na maggamit yun sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko diri baligya, sir, by cartons na nang ato, ah.
1: Ay, nagasalamat. So, karon ma'am, nakanindot, kahit nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
3: Oo, oh, oo. Oh. Tinood yun, sir. Nag-contro po sa akong mga brothers and sisters nga ako gusto sila papalito niya. Ako silang gistoya niya. Akong mga isyuntuan sa Cebu. Akong gipahibaw nga mauna. Kaya diabetic mato sila niya. Arthritis yun. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
1: Okay. Sige, Ma'am Nelly. So, nagagay. Salamat, okay. Ma'am. Okay, nagagay. Salamat, Ma'am Nelly. Dito sa public market sa Talibol. Buhon.
4: Ang ito nga rin yung mapatoralan.
5: Oo, oo.
4: At si Subungan, ano ang resulta? Subungan, nagtinom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rayuma kung puki na siya.
5: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na sila nga sa una nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na yan. So avoid lang dayon sang ano sang ginabawalan. Te okay lang makalakat kuya, wala problema.
4: Why ka naga kalamang kung magsuol ang imong rayuma?
5: Ah, wala na, wala na.
4: Ano ang imong gininom na, Pastor? Ano ginainom? So, dugay ka makapamuson, Pastor?
5: Oo, gaabot nag 3 to

0: Skopeta, why ah? Walang kahirap-hirap.
1: Walang kahirap-hirap po, oh, grabe. Kasi nakabulig yung gali sa imo ang aton na amigo Skopi.
0: Ako, gitang bulig, sir, kay dating
1: Pero may isang katanungan pa ko, pastora. Ano lang, atin natin to, kasi ano, pilan yung edad mo? 55 years old.
0: 55.
1: Hindi ka naman, virgin eh. Si ang imo to nga tuhod, gahurupag sa rayoma.
0: Oo.
1: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
0: Ate, amo na yang mayo.
1: Di sa tong naghubag ang imo nga rayo, manggagana pa ang sata sa tuhod way na.
0: Ate ko nagahubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, ate okay gid ya sir ang na repair ang mga problema bla.
1: Na-repair, guys. Sige, sir.
0: Na-repair, hindi lang basta-basta man, ha. Lawik man nga, pag ano. So, dapat hindi lang basta-basta nga maggamit.
1: Hey, sir. Ano subukan mensahe mo sa nagapalamati sa aton? Kasi live ka karon sa Spirit FM. Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuskon? Ano ang mensahe mo sa ila na mitigamit?

0: ito ng Amigos Coffee.
1: At sa sabor pa lang siya, raswak na swak gidyan, ang maayogid sa panglasa. Tapos itry lang nila, itang, ako lang ma-advise sila, testingan lang nila. Kaya sila na yung maka-observe sir sa result sa Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton sa Amigos Coffee in 1 week. Obserbaran na nila. Basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit. Ito po dati sir ang problema ko, obvio nang nag 98 kilos ko, so in-try ko nga magbawas.
0: Abala so, pa, na, in other words, nagpa-slim ka man, Pastor?
1: Ati pwede, hindi pala mo dati.
0: Hey, may pamangkot ko, blama, may pamangkot ko. Ito na, ano, kayo na, taas-taas man natin, ano, may pamangkot ko sa imo. Suod na hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
1: Ate yan mo ginay, budlay pag ito, budlay lang taon, sir.
0: Budlay lang. Budlay lang taon.
1: Dako mo yun mo. Budlay, kita ito problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko. Pamalaman lahat ko ka mag-antista ko sa sapatos ko. Kaya bunggo ang akon, buyon sa tuhod ko.
0: Ay nako, ay nako, ay nako. Yan na. Dito ka, market pastor, sa inyo nga oras, ha?
1: O, oh, sige, sige, salamat siya. Ano lang nga kun sa mga, kung ano, sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sa sila lang na yung maka-observe kung ano ang result sa Amigos Coffee sa ila.
0: Dito po, damadamogin ka, salamat si Pastor Alan from Tapas.
1: No, sige, sir, salamat kita.
0: Salamat kita, Pastor Alan, ha?
2: Yes, damadamogin ka, salamat, or daghan kayong salamat sa mga testimony, ha? So, unsa pa igipaabot, ha? Tara, let's! Ay, na huwag lang ilangay. Adto na sa pinakaduol nga mga butika o pharmacy. Asa mo dapitan na minaw. Yes, wala na tayong oras. Daghan salamat, ha? K5FM sa Siki Huar. Dagang salamat. Baiti Radio sa Tuburan. Dagang salamat. O ni Kuya Nald. Dira sa may Bantayan, Kabangkalan. Dagang salamat. O maayong gabi sa tanay. Can't find the
3: words to say goodbye. Ah, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

98.1 BT Radio. 98.1 BT Radio.